0: mupo kunaho u ita uri na vhathu vha tshile vho takala, vho vhofholowa. Izwi zwi thivhela na u sokou ṱaha na u phaḓalala ha malwadze ane a nga si a khou thithisa mutakalo wa vhathu khathihi na zwimela. Mupo kunaho u ita uri na themamveledziso i lalame. Mbekanyamushumo ya mutakalo na mupo i lavhelesa uri sa vhadzulapo ndi zwifhio zwine vha nga ita u itela u shela mulenzhe kha uri vha ḓiwane vha tshi khou dzula fhethu hune mupo wa hone wo kuna. Ndi nga Musumbuluwo wala 2020 Khubvumedzi nga fubva kha wera vhumalo madekwana vhana dokotela Wanda Jonipa kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Amulima N1 Ilim Ntabarara Sukumekar Phalaphala FM 93.0 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: ro livhuwa locha zwavhuḓi ri khou vha ṱanganedza kha mbekamushumonḓevhetsini vha khou ṱanganedzwa nga ndivho khuba ndi vha ṱanganedza na muhulwane wa mbevhetsini murendeni muhali mubveledzi muhulwane thendo rambiana vabveledzi ri na Innocent mashamba na tamba tshirandadza ho ri mitshilini na musari na siloni ntlekwa kha mbevhetsini na mutsho u ḓo pfa nga mbilo dza vha dzangano ḽa masole sandu zwi tshi kwama dzilafho ḽa mutakalo ḽiṅwe ḽa muṱangano wa muloba we a zanywa nga vabhutani ḽa vundu Gauteng malugana na mabulayo ane a khou pfala nga ngei Kurileni mathina maḓiri no pfa nga zwene ḓorobo wa masipula wa Kurileni vha ri ho tevhedzwa maga one musi u tshi panelwa vho Julius Mkhwanazi ndi maṅwe na vha ḓo vha pfa kha mbevhetsini zwine zwi ḓonga matsheloni fhedziha kha rango ya ngei kha ofisi ya zwa mafhungo ri fe mafhungo a urerati.
1: SABC News yo ḓiimisa u nga yoṱhe nahone sa GCIA i vha ḓisela mafhungo kha Parapara FM. Rudzani kha lushi.

0: Rabashkoringe zaore re diselo zani karo shere fe mapunga ora buta na utepezia ziko sume zai michini ashwe chingai ko o resaidi samrao pezi rdo pezaro mo diselo zani karo shere fe mapunga ora buta na ute ora zota skuno chimbra zabo de o vene poro zani karo shono pezana mapunga awe rdo kono taku chiza zabo de na bega mshumanda weteni sa ya zo awe ni mapunga ma injere wa podena awe o rekono ma disela reringe zau ya karo zani karo shere fe bo mapungo. Ziko sumeza karushia sa tuto muwana shabuti urekono fama funga urauta na uti badu diwawa shiko zuzanya nga ingei ruzani rumuliko ringeza uredise ruzani karushi urekono fama funga urauta na uti saizo uchipinga chaone uvene poi harinda rekono madisiri mapunga otera wakufarela oni na mose kai nombege mshumia show ya ndewe zeni vezi ya baru fesese uri weta wuchi wana kakatika na uchi wana taizo ya zwa teke niki mwuse ro muwana harinda mwudimu disa pano muyani ambo dewa disiri mapunga urao ya futa nabuti kariri ngezi Ziko simbeza karushe risko mwana pezi ya rimbothi ringe
1: za Ndiwa kofana
0: Rikofana karimbothi sa pandaruza
1: Ndori uwa ngamanda ndiwa Ndori uwa na watichilisi ba Parapara FM Wadheri farera kazo nezo zuza zukorchi tisa Ure risengoto kono ufana zwa uudhi Izino rofuru chelabunga hapa kachungu studio Chine kawa ngwe chitoba chiswa Ndori buwa na chukwenda chote ya chande wezi Matina ya pungu la shulo Toma likori Nedrobo wa masparwa ikuruleni Iwo mkosi ingi pile Kakaza Iwo zuko tiseza urimu uruwa ni wa mapulisa Ba masparwa ikuruleni Iwo Isaac mapieye Iwo wiezi zwa mshumoni Iwo mwezi ya rati Mulangi kana mulanguli wakare Wa masparwa ikuruleni Iwo imogen mshamashazi Iwo pomoka wa mapieye Uri bana

0: 100 ml mbili za Colgate Triple Action Toothpaste nga 26 rand, na value pack ya maleri kana zipens za Pampers nga 129 rand pack and TV vabulunga 131 rand. Zviwana lushika nga swonda ino ya zi 20 September 2026. Shoprite Phase.
1: Awara ya sumbe usukayataenga mugibera. Dende ni la mutebe tindo.

0: yandikufuna pa mukeguru vacheretshera vhuru tshibva vhatete unobva khonani yanga khali tshitikedzo tshitikisi vhanani locha tshilavhuru tshibva vhatete locha dzimauli ndi khadzi babagoni ḽa tshavhaḓinda hange yavho matenda ebodoni ndi mukeguru vongaledzani ne tshirembe vha tova mutanani wanga gangero rekodera vosibasi vongale locha ni matsheloni mukeguru vo vuwa tere ḽiferudzani ṅwananga ni maṅwe matombo a khwinesa ni rakopakulo bva kha mutsheto wa stich namusi nga mugivhela mutsho wa manyaḓe ri a dzula yani ra ita zwa bodo zo ya miḓini vha ḓo fhedza ndi vha tshi vho vhudza upfhi vha khou ita matope ya ri koniwa nga maanḓa ya Miss P vanani khonani yanga nda ndi khou amba na muperesi hafha Miss P ndi mushaisana kanadzi ya Miss P ari wekhethanga khole waifune mbekanyamushumo ndi vhaperesia dzina ḽa hone ro no ḽirula tshi heḽo ro no ḽirula tshigivo kale ḽa vhaperesia vhaperesia iko kanda gaino gwaja ṋamusi ndi ya vhaperesia locha ni matsheloni witani vho vuwa tere vha ḓivha ndo ndi khou ri ri lavhelese hafha na uri ḓivha zwa kale kholedza zwifhio ṋamusi vha songo angwa ri kha ḓivha na thikhithi dzine ri ḓo dzi ṋea vhathu vhararo dzi tshi khou tshimbila mbilimbili dza mushumo muhulwane nga maanḓa wa Parapara FM Royal Heritage Family Fest ya kha vhatendo vha tshipiḓa vhathu vhatsho kha vhatendo nambatelana na yeno khatsho sa vhulimbi wa thaphulo ri tshimbile nga nḓirene vhetho vhore ndi yavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa vhoṱhe vhane zwa zwino vho iketa nga khole vha ifuna imbekanyamushumo kha vha ḓo humbula dokotela vho Yusuf Muhammed Daduman muna wa vhatshilwa nga nḓila ya khamadzao na mafhungo ya khethano nga muvhara kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe murahu ni angeni miṅwani yavho gidi ḓaṱahe fumaloraru ya ḓuvha ḽe vha ri sia ngaḽo ndi ubva ngero kha SACP ya ndi South African Communist Party ya vha tea u humbula vhathu vha nonga vho Steve Biko arali vha amba nga vhathu vha nonga vho Dr. Yusuf Muhammed kha vha ḓo humbula Mahatma Gandhi tshifhinga tsha musi a tshi khou dzula ngei Pretoria kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe a tshi ṅwala vhuṅwe luṅwe luṅwalo lwe lwa dina nga maanḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe Natal Advertiser ya a tshi khou lwa nga nḓila ya khamadzo na mafhungo ya thengisano ro lavhelesa lushaka holu lwa vhathu vha vhanoni vhano bva ngero shangoni ḽa India ri dovhe hafhu ra lavhelesa na ḽino kwama ramuzika wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe ramuzika wa vha tshi ḓivhelwa nga maanḓa mafhungo ya zwirendo man ya na mafhungo ya muzika huyu wa jazz ri khou amba ngayo no vhidzwa u pfhi Kia Repetse ya go sitsile o bebiwa ngeni Johannesburg nga ḽene ḽiḓuvha ya nga ṅwaha wa gididataye furarumalo ndi musi ro doba magogoro na maforokeke ri khou rano potira u lavhelesa u vhona uri ḓivha zwa kale kholedza zwifhio ro lavhelesa vho ḓuvha ḽa ṋamusi nga tshifhingani tshene tshiḽa tsha murahu thi ndo vha vhudza uri ḽione vhili ḽa muzika nṋe na vhone kha ri ambe ḽo tshene matsheloni u reila nga vhusedzi u sielisana khathi no konḓelana zwi nga ita uri vha swike no vha khone vha kha ḓivha vho tsireledzea khathi no vhulungea ḽo tshene matsheloni u itani
1: mukoi wao
0: zwi khou tshimbila muyani na ṋamani tere
1: nda fili tshena dzana no funa ra zwo tshisa tshimbili
0: ro ina nda pfama ngwe ndo lidzela
1: oh ni tshi lidzela ni tshi takala wone ni tshi kona ndo vandene
0: ta ri kholiwa nga manda prof kha liya dele nga ngeyo prof ater
1: e huani nga hafu kutava na
0: mu chono lidzela mu fololo prof mu cho wa manyadi mu choni kha vha thogomela kha vha ambare jesi musi vha tshi khodela nga ngeno fhedzi ndo to thogomela fhedzi kha vhupo vhuno kha vhupo no vha dzi thavani nga mafhungo ya dzi khuli hedzi
1: thangu la perube ni to vha vhona ni to rojimwa nga ne
0: ai ndi tiyo vha vhona vha kerube locha prof
1: tshilo wa ndu hari ku dipina pa so wote pire rine mucho mucho wa makoti a una mbo
0: na a fari wira vha faran fumi marofedzi wa minete locha ni machelo ni witani vho vuwa te
2: enda ji voice
0: na witani
2: a lola la madawanga
0: good thing morgen good thing abene ndi khomba na database deep slot
2: a una zwinwe lo sina na midi afa ndi khoto ḓo ḓoto ri tshi vhona mu mashudu afa zwezwino na mafusana nga afa la
0: oi hu khoto lelwa magwena
2: vho vha vho ri vha khoto ita tshibodo zwezwino zwine tshila tshibodo ndi nne mutechili arali nda vhandizi afa la namene aito bikwa zwone
0: ni thogomere muno hoyo wa ruvanda ukale wanani wa major
2: ndi nne musheli wa hone
0: wanani wa major database
2: imagine ane arali o muno tshikho fuko tshikho tshalo kha mafusana ni khola vhelo nga itea mini chief voice
0: a rikoto la wa vhurwa wa mura wa ndebe nga ngero bobula wayo
2: na piripiri ya hone no nge ne la ya sejo ye li aduwa o tala lengwe li piripiri tingwe li jika manda mara li vha vili
0: uri oli wana kha bo kha vhalelu ndi ri asi piripiri ndi yone no fi piripiri donga ila
2: ela ndi piripiri donga asi piripiri komu
0: ila asi komu ila ya vhalelu locha database rikoli kwanga mada rikoli ndi vhafuni vhatikedzi vha hino mbekanyamushumo ri khou livhuwa nga maanḓa mukegulu wa Josephina Mahada a ḽingo tsha zwavhuḓi nga ngeyo ngalavhani ndi vhupo ha dzi thavhani mutsho nga nḓila ḓe nandi ya ndi angeno bva ḽipara Mahada, Festus Mahada. Yeah, ndi ngaravan. Yeah. Bo herura ngange. Yeah. Yeah. Bo chamurungwi. Yeah, nashitaka ni chamaramboni. Locha lipara. Yeah. Festus Mahada, numele sebo Josephine Mahada. Bari baifune mbe kanda mchumu mkeguru. Vange ngaravani. Yeah. Na makuru wa mulakuru tengwe. Yeah, waifunani mbeka na mshima. Kuri wanga manda wote wane zazino wa shpita cheno mbeka na mshima. Kari ambe, loo chani macharoni, witani, wofu water.
3: Sabu zisa juhu wese mkwa madurumbasi.
0: Ah, mendi ya pano ni denga mpigara, right? Sini na pala mendi ya kare, hafoni ya wana wanda vizita.
3: Nikutabana ni nena msichi wapo wanda vizita. Mgivele na sonda, Eric mtaba sindi mduru wa mtanda batuwa ni mtangera. Atichumi jivoi.
0: Rekuri wanga manda gani ngei hotel?
3: Hai na mucho hapa tengwe hai mburi kwa ita zosu tatu kuko kutuwa wana mantiwe.
0: Zino ndadi kwamba na Diprenzo. Diprenzo ori mucho wa manyadi inga hapa mkondini. Yari karibu nane kama dekwa na Nelbama nini. Hashtag aunosara.
3: Mucho utanganya ote chivoi.
0: Hari kuri wanga manda gane ngeyo mani. Eni urume ni sebo nda vezi.
3: Hai mugivera wabu diri rote chivoi si mkwa madurumbasi.
0: Lochera zizi. Locha ni machero ni witani. Mufu wate. Locha ni machero ni witani.
4: Riorita.
0: Zviko chimbira muyanina na mani.
4: Aure na zvimwe na mucho wavudi wa manyadi ya mulima zvitsva.
0: Zviko to to dati ye vorambani. Tie mawe, tie
4: nyana.
0: Tie mawe, tie. Tie mawe, tie.
4: Ah, ndi voice ya ndi kuta kuchedza ndiko yapa society ya Rushaka mani dokteroko.
0: Yone yo mate.
4: Ah, una na zimwe.
0: Satombola madiv.
4: Kezo.
0: Ribonga manda, riboramba, ndi ngamura. Lo chani machero ni wita ni wofu wate.
5: Mada.
0: Mada.
5: Mada wanga.
0: He mada.
5: Nikutava nani hapo mada.
0: Hey, lo chisa zumwe bona musi mada.
5: Wabilingana nge mwachiva asa aote na tambo hapo wabilingana mada.
0: Mucho wa manyadi ni atiba mada. Bomba mrova nefa bomba panda. Unarori, unarori oponyoka aotanga hapa bobo genvila hape chikotela roboto ni zafa hodelan.
5: Ndikoto fweneri wa
0: ufi. Yomu ponyoka mrei.
5: Hey, anori hapa longaru na kakatinyana madama.
0: Ngamanda mada.
5: Baulani wa Amerito kwa wadu wadabawu sezuru safala vitu.
0: Hapa la vitu, zoba singa wani rapanga lama grrrp, grrrp.
5: Ndoba ndiko ndane kwa mada.
0: Ani kwa mbuna, arizu koto bada, karu panga ndundu mazandanga uru vilo te.
5: Arili sugisi kamo chila, kwa mbuna mato. Kari li sugisi kamo mbuna mato chilo, kwa wadu lise zuru savu.
0: Mbuna mato, fika li suike li fungo, ndi fungo la nimega mbuna.
5: Kalusu ike mada.
0: Rikori wanga manda mada.
5: Keso mada wanga.
0: Rikori wanga manda. Wadi wana mafunga no kontaka zofana na yane wa. Wa rengisi. Wa rili wazi tekisi. Hei waya watanga nezo fusuru ziwa. Haimwe ya ringi. Neba kore zatsuku vya ngandere ya kama zao ya nyanga. Mani denyanga. Ya ringini. Hei. Ndiyangeno bo Cape Towni tere. Varengi isina bariri batitekisi. Ndiwa nezo zino. Aba kondo pembele aba kuita noriza waningo. Mupururu batu kwa mbalili laure. Rikotanga neza. Ufusurudzwa. Hafo unezi teksi za imahone. Hafa noni nyanga teksi renki. Mafungu wa wudi ayo. Rizo difatangwa rido fana ye anga hafa eskomu. Ichiko vula zezi. Locha. Toyando. Siko chimbira. Zono tomopa katekisi ya puntana. Rikwamba ye ya wudire hafa tuando. Tirarofo finamitwe. Yayono pechi wana. Yeah, dombuzi saru wani ya nozula nefu. Dombuzi rusko chimbira nga ipio ndira. Kebaba rengi sina bariri wasi tekisi. Wota karanga bada hangi ininya anga tekisi rengi. Hii, bari ufusuru ziwa yobu ya yomate ya yokuata. Hii, badiva. Ziko chimbira suwabu dinga manda. Yeah, hoba nufusuru ziwa suzu njiga manda gangero bonyanga. Bonyanga sports field. Kati na mafungwa ni ya avuzuro. Rola bende sanga gangero kagolden arrow basis. Yeah, na mafungwa mabunga. Ndizuabu diesu. Yeah. Locha ni machero ni wita ni wofu watere.
6: Mkwe mazurumba.
0: Siko chimbira miyani na namani tena.
6: Na namani mwana mkwala wajo na fia bomo toa na itani na chitenji.
0: Ndiko tenda. Fia bomo ni marikana.
6: Fia bomo wane.
0: Mm.
6: Locha za una mchua wabudi. Iko na chitela kitela kina na mwana mkwala.
0: Mm.
6: Iko na chitela ni mchua wabudi. Kwa na mwuzi ya locha za wudi.
0: Rikuliwa nga manda ngaringe.
6: Tabudi mkwe.
0: Lika gara locha na zezu. Kabara tumandu umene katandanda. Ima zezer na kurumire kwa abu. Batse. Arali bachinya goto babona tree. Ndirandi ntipe Ziparapara FM Royal Heritage Family Fest Chigwara mafikizo Ogai thiyoko singwe Yeah Uta kwanjalo kunwere Mitozi ya mkoro Queen Victory Ndibisiba kutipina kanunangaro apu ufua Kawa the Kaparapara FM Royal Heritage Family Fest Mani

0: circumspect. They applauded this deal, said that it was good for Arctic security, but stopped short of confirming what President Trump had said, that this would give America unprecedented control of the territory.
1: Julius Mukwanazi. Ogumangorari mafunga awara yamaro. Nikadiwa zinama mafungo ndawera nga awara yatahe. Da.
2: SABC News, yo dimi saonga yote na one isa GCA. Yobe ya batisana mafungo ka Parapara FM.
3: Mabravos!
1: Mkwe nirmina.
3: Ndiyo na witani mabravo sinofu uwatera.
1: Ndiyo ni mwasha, tiyo Studio 5 na musim.
3: Nika, chifimi ni nicho chile la bakacho.
1: Studio 3.
3: Oh, Studio 3. Ni nanyi na musim ngeo? Ndiyo
1: chukunga nganyi sanga manda.
3: Ah,
1: are Studio 5 di 5A. Yeah, are 5A.
3: Nicho farina wake gurunge majacha, wari mchonga ndira dena bravo.
1: Eh baro narupepo njerere mara tungo fonela ndofonela tungo dza chivasa
3: njerere nzongo fonela vake guru na vudzisa
1: angel zari kufisa
3: ndofana nga nanga desara mathaba munova opera ne pala njerere nga ngero botho ya ndona vo asabudi budi kha vupo tenga fatsini hana kuli na manyadi mulova ndofola muna jere muna njerere le kufisa
1: eh fezo uto vakazongo spida ngore ni yawana njerere apala ni people plus na wo silomo wungero ni na vana vo chavulovedzi uchi korotola kana mvura ichigouna na vana uthoma kha chimwe chipida cha chavulovedzi uya biaba uchi role na vana likopisa
3: ya ndo ndiko ndi ḓo vhudzisa mani nga bada heila ya ndi khou vhona pa nta crossing apa mphepu ndo ndo vhona u fira getelas badelo heila ne pala phanda bada ya ita mabenga nga ngero stadium cha Nichi cha chikombani ya yozimba.
1: E.
3: Ai turugisiwa.
1: Hapa silomo rugisiwa fedzi hapa lani ngarucha na mavu chikombani hapa lani upiranya na panda hapa la. Una mavu aniraka andara kono jena ka gunteri futi.
3: Ai
1: uri zvinonga uri thamusinga diva maduva ndisikokanda. Nga vavona rugisana.
3: Ndiko te. Ndarikondi do usa la bora uri bo mbule vanga ngei.
4: Nisa tuya bora.
3: Vako hora vuganga awara.
4: Nisa tuya bora ni. Bravo.
1: Bravo. Sugar.
4: Oyu muna zibada za venda uko zigungulera.
1: Ngamanda.
4: Ndi zondiro na mbuse uri achi utora chianga ngeva sokora. Ani soko lemba la bada ni kuzuma na una bada hapa.
3: Tivi ndato funde dziwa ndito amba ne mune. Tindi ko ibona ndiko chimira nepo.
4: Oh. Ati kuri kamisi ndiri ni kudumiri sa tro ndiro ani ni la bada ni dili hapa tindi kuzuma
3: na. Ndi bado ko kanda nepo anoko fa butungu ndi ne samri.
4: Oh. Ati ndi ndi funde so
1: divet. Ikwambora. Kongomudza mu jena ka inbox ya Facebook yanga kombudza nga bada ya mvumoni. Urani soko riambera bona thamusi avala vathu vha ḓo ḓa vha lugisa ra bada ma.
4: Mara no rali to liambisa hani na bravo ni to.
1: Wo rumiwa nga mutetshelese.
4: Eh.
1: Ah, zwe zwi ji voice ya kwamba.
3: Na iwo soko ri tenda wamba. Bravo.
1: Da.
3: Ndere vha suwana vakoto. Vakoto ndendisa ni dzi bolani nga ngei vhore ḽevho khile mfikeni nga dzi awara na mina.
1: Aisha, titu ya nda pholela man.
3: Apo tiela. Messi ono chincha ku lele kana ka ḓilisa zwezwi.
1: Ha, u ḓo vhona shandukisa tiri zwino zwithu zwi a u kho ḓi aluwa.
3: Ee.
1: Hu na zwine ni ḓo wana uri o dzudzanyelwa zwone uri ha zwino vhone vha kha imi ṅwaha.
3: Ee.
1: Vha ḽa hezwi.
3: Zwino nga ngeno kha vhori ne a ni vhudziwi upfi ni kha imi ṅwaha ni ḽa hezwi. Hey Zaka.
5: Ndi
1: ro chana matsuku nga uri iko.
5: Hey
1: voice.
3: Ndi yone ndi na bravo hapa bravo uri vhathu vha nga vha Lionel Messi na vhaṅwe vhatambi. Zwezwi vha tshikwaruwa vha vhudzwa upfi vha tea u ḽa zwiḽiwa zwikene nga tshifhinga tsho imaho nga uri ndi ri nga ngeno kha vho riṋe. Vha ḓo ḓi ro litsha ṋama ya kholomo. Vha tshi vho dinwa nga malwadze ane
5: a tiko kona umupfa bravo fhedzi zwine zwa vha hone mitamboni dzi voice na bravo na vhathetshelisi kulele ndi kwa ndeme ri dzulele zwi amba ndi na vhashumisani uri kulele ndi kwa ndeme mitshelo vhu

0: swa masuzu no nga rice zwezwi zwo hwalo starch ani fanela u zwi ḽesa G-voice ngauri zwi ita uri muvhili u hulese na vho ḓo balelwa u gidima G-voice fhedzi ri tshi khou ḓa kha mutambo wa rugby huna hune ni ya kombetshedza ho dza zwithu zwo tonga dzi rolls na dzi bore balls uri muvhili wanu ni ḓiwana ni vho ngimbo nambi ni zwino ni vho ngimbo nambi ni oxygen chair ni dzone oxygen chair ngani ngauri hafhaḽani ni vha ni khou shuma kha scrum fhedzi mara ni tshi khou wana mutambi no nga sa Chapin Beck Ngomezulu vho Makazole Mapimpi vho Kitley Arendse ndi vhathu vhane a vha tei u ḽesa zwiḽiwa zwo ḓalaho starch ngauri mushumo wavho munzhisa ndi wa u gidima.
1: Zwino bravo na mubveledzi, ndi havhaḽa vhathu vhane dokotela ri kha vha litshe ṋama kha vha ne litshe muno vha nga vhudzisa uri a hu na iṅwe nḓila vho i no ri sanefo huthihi mara ri sa khou litsha muno.
0: Iri inwi na bravo na mubveledzi.
1: Zwavhuḓi bravo Likhaga. Ya, ndo vhuya nda mushumisane ndi Isaac Dzamuru Mambedze, ndi khori jeni hafha mitamboni ḽo tsha Isaac ḽeḓela ni nga ngiwa mukhununde vhupo ha dzithavhani mutsho nga nḓila ḓe.
0: Mutsho ndi mutsho wa manyadi G-voice ha lotsha zwavhuḓi nga maanḓa zwi takadza rine vhafuwi zwi mbula tshite tshina
1: ḽi farani hanefo thoma ndi lifhe mulandu ya vhathu ndi khou ḓa kha inu Isaka.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Auna zwiṅwe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Yellow Africa Tshipembe, mushumisani Isaac Dzamuru Mambedzi. Isaka mitambo i hone, huna mutambo vhukati ya timu ya Richards Bay na Skukune United na musi yangelo kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Ra dovha hafhu ra vhona timu ya Bulugwane City ine a zwi nga ḓo tou lelutshela timu ya Mazulu u tshimbila zwavhuḓi kha mutambo une vha khou tamba na musi nga afu bva kha awara ya vhuṱanu nga masiari. Timu ya Kuruga United ina Stellenbosch. Isaac, kha ri ḓo lavhelesa nga maanḓa mutambo huyu wa timu ya Bulugwane City na Mazulu ne vhathu vha khou sa nga maanḓa ngayo, ndi timu ine ro lavhelesa hino khalaṅwaha i kokora nga maanḓa. Isaka,
0: ndi khou livhuwa G-voice na vhathetshelesi. Ni tshi khou sedza timu ine ya vha ya Amazulu hune yo dzula hone, ndi fhethu havhuḓi vhukuma i kha vhuimo vhuraru. Na sedza timu ya Bulugwane City ine i tou vha fhasi zwiṱukuṱukunyana, G-voice na vhathetshelesi, yo shumaho nga nḓila ine ya vha ya khwinesa i tshi khou tamba u lingana na timu ine ya vha ya Kaizer Chiefs. Ho koriwa tshiṅwe tshikoro tshine tsho ita mafhungo vhukuma kha musi ane a vha na Brendan Peterson. Fhedzi u tshi khou sedza timu ine ya vha ya Amazulu, ndi timu ine yo fhatea nga nḓila yavhuḓi. Bulugwane City yo fhatea nga nḓila yavhuḓi, zwi tou vha uri khezwi timu ya Amazulu i khou kona uri i ḓiwane i tshi khou kunda mitambo. Timu ya Bulugwane City i khou tamba mitambo minzhi i tshi tamba u lingana G-voice na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Fhedzi ndi mutambo une u ḓo takadza, wa dovha vha mutambo une u ḓo vha wo ḓala luvhilo ngauri timu ya Bulugwane City hu tambesiwa bola ine ya vha uri vho tshi khou gidimiwa hu tshi wa phanḓa. Na sedza timu ya Amazulu hu khou tambiwa bola hu tshi wa phanḓa G-voice na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ndi mutambo une u ḓo konḓa nga nḓila i ya khamadzaho. U nga si u ambe mutambo uri timu ya Amazulu i nga ḓiwana i tshi khou kunda kana i khou tamba u lingana, u nga si ambe uri ndi fhio ine ya nga kunda. Ndi mutambo une u nga kona u wela kha masia oṱhe G-voice ngauri hu ḓo vha hu tshi khou shumesa luvhilo u fhirisa nga maanḓa, u ṋekedza na bola dzine dza vha uri hu ḓo vha khou tshimbisedza bola u fhira vhathu. Muthu u ḓo vha khou gidima na bola a tshi ya phanḓa u fhirisa zwine na ḓiwana hu khou phasanesiwa bola nga maanḓa, hu ḓo vha khou gidimiwa G-voice.
1: Kha ri ḓo lavhelesa kheiḽa timu ya Skukune ine ya vha kha vhuimo ha vhurathi i na pointi dza malo, i khou tamba na timu ine ya vha kha vhuimo ha vhufumi na vhuṋa, ri khou amba Richards Bay i na pointi tharu. Afha Skukune i ḓo fhira kana ndi mafhungo ane ya uri dzi re yange i fhasi tshifhinga tshinzhi dzi a pfunya. Isaka,
0: na ḓi wana G-voice ni tshi khou thoma ni kha vhuimo ha vhufumi rathi, fumi ṱhanu, fumi ina, fumi raru, fumi na vhuvhili, zwi a konḓa uri ni ḓi wane ni tshi khou gonya G-voice. Zwo vha zwi tiketisiwa ngani ngauri kuthomele kwa mukwa ligi ku vha kukwa fhasi vhukuma ngauri vhatambi vhane na vhana vhuasi vhatambi vhane vha khou ni tambela bola ine na khou ṱoḓa yone uri ni ḓi wane ni tshi khou kunda. Timu ya Skukune United ndi timu ine ḓuvha ḽa ṋamusi ho mutambo inga u ḽa hofola kana inga fhira hofola kha timu ine ya vha uri ndi ya Richards Bay ine ya khou shuma zwavhuḓi na luthihi. Ni khou i vhona khei ina points dzine dza vhatharu timu ya Richards Bay, na zwi fa G-voice uri kha musi ḓuvha ḽa ṋamusi inga ḓi wana i tshi khou vhuya nga dziṅwe dzi pulane. Fhedzi a thi vhoni uri ina iṅwe pulane ine ya nga ita uri i ḓi wane i tshi khou vha yone timu ine ya nga kunda G-voice.
1: Ya ndo tori ri erabele sayini mitambo mani Samingwa mitambo ino kwambi swanga madha Karitende Isaka Ngangeno tondo warana mitambo na musitari
0: Chungoto ziseza zwa budi jivu esi katina batikiri
1: Okay Rani ndi dobe magogoro na nendiri ngeze utore ilanga ngeno Nendi ni buzore zuko chimbira ngandere nebe tobori ndi fiyo hangeno hayani Ndari kona bada sana mutambo we timu ya Venda Football Club Begefa wisa kando tangana na basuana Bangu ya pano ni moloni bachikuwa mbore Aringo chimbira zwa budi Huku eti ya ni apaka timu ya Venda Venda Football FC
0: G-Voice, uti kwa sasa hiti mwine ya wafe nda football club hain. Ni timu inena yoi. Aiko shuma ngambira ya vudi. Ziliko niso na uri. Vatambi wane na kovare renga G-Voice. Asi vatambi wane, vakotamba bora irini dogoro ori. Inena wane kutoba yonu urini duwane. Ni timu inena uri ya kuunda.
1: Ya ngore ndi kwamba ngauri yotamba ndi mroba. Tira na timu ya Kesterik Stars ya kundiwa. Nga skoro subili kapumu.
0: Ni kutume na kusikawa vudi G-Voice yoko. Nikutemera kunsikwa budi zvikaba vane vatimu uri kaba biwane zvazvino richiya kamwezi wapando richisvika vanoba vachikorenga vatambi vane vavori ndi vatambi vane vavori va quality voice
1: yeah no liamba zvabudi nga manda isaka ndari kudzidzira veresa avo keila timu ya magesi yani palanta ke nei castrix stars ikabi mabubiri fedzi akarele vane faisa kandana ine rodova framba chipinga nchidaute Ndiyanduna Ndani kotongiselwa bodo nga pita ufini ino itambudzi mrova nari kuita nguru Kamudzi wari ridodadza mudi oyo
0: Ridodadza mudi ridodanga traka
1: Kuri wanga manda mchimisani Isaac
0: Ndiyanduna
1: Likagara keso ndi Isaac dzamuruma mbedzi ndi mchimisani lo chama Afrika Tshipembe zviko chimira miyani na namani tere fumi marofeti wamine tsariko siya chote ya wara ya mumaro kuri wanga manda vote wana bachipita cheno mbeka na mshimo risto vya fezi na mereza ya vui rido ila vele sanga ngero kama fetundu ya yani zeze lera na kuru merikola mangwa matombo wa kwine sane na kodo pakuro vaka mcheto wa stich Yani msuwa na Ausbeat King Cruiser na Taylor Payne Robora Robora

0: Mandy Baswana, Auschwitz, King Cruz, and Taylor Payne, Hero Bora. But the one in bada ine a ringa dobi arali chwamba. Ngauri naone. Zia tuambi wamani bada ya chikunda. Ndo ferane fa mroba. Ela bada yo tukua chipinga chamu simvura tsikonanga manda. Zwa zino voringedza vo vhaṅwe di fura ruveje gunga tsini ngane fhala. Zwino arali u tshi khou ḓa goloi u tea u thoma wa ima wa lindela iṅwe i tshi ḓa. Ende tshiṅwe tshifhinga ro ra tshi shumisa nḓila yo dzhena nga miḓini. Hai, u vho to muwana zwibigiri hafhaḽa fhethu vhathu vha mudzimu. U tou nga vhaḽa vhathu vha nga nge miḓini ya vhatsharitena. Vhathu vha tshikunda mathina. Hai, u vho to muwana zwibigiri nga hafhaḽa. Zwino ari tsha to fhira, ari tsha to fhira zwavhuḓi. Zwino vhathu vhashu ara ra khombela vho ri na iḽa badavho vha i ṱhogomela. Ubva tshe ya gambu wa tshetshiḽa tsha tshifhinga tsha dzi mvula dziḽa dza mibvumbi. Zwino vhathu vhashu u swika vho zwino na i ḓo vhuya ya ṱhoṱhela musi ra wone tshi vho godimela nga ngei fhasi mabulasini a vhadeza. Ee, zwino ndi maṅwe a mafhungo aneyi sa vhurangaphanḓa kha ri ḓi lavhelese ḽo fhungo. Heiḽa bada yo no vha khombo na kha riṋe vhareili. Ee, zwino ro ri zwi ambela kha vhara zwa zwino ndi femulandi ya vhathu bvani fo ri khomela kha thandana ḽi kha ḓi vhone vheli thikhithi ndi khou vhuya nadzo zwene zwino nga hafu bva kha ino iri dziḽa thikhithi dzi nda ri ndi khou dzi ṋea vhathu vhararu dzi tshi khou tshimbila mbili mbili kha vhara ndi badele milandu ya vhathu ndi khou ḓa hanefo loch
1: fulufhedzisa mbopolowo fhedzi muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi ngeno tshumelo dza mutheo hu si na tshanḓanguvhoni tsho kalula masheleni a kiḽiniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha ngeno a hu na mishumo vha kundelwa na u bveledza miloro yavho a hu na dzibada sure dza dzi shumi hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo a hu na ro neta nga u lindela u nanga hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu voutelani EFF.
2: Hei no khungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino khungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
3: Bvisani vhuponi hanu sa chef na Spar. Wanani luafhelelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2 kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho. Ndi R59.99 nga rewards card kana 700g Spar vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi R99.99 packet nthihi nga rewards card. Ubva dzi 8 u swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha Spar fhedzi u ḓo shuma mulayo tiwaho.
4: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhelwa nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
5: Na Musika Powerflex Plan na Master V rina ere ane a sa ṱoḓa u ḓi vhofha nga zwa vhutshilo.
6: Ish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshentsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
7: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
6: Ha, no, no.
7: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
6: Ndi i wana ngafhi?
7: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
6: Ndi ḓo ita ngo ralo.
7: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
8: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya. Vha maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50% kha mibukuto inonga sa 5 kg ya Gold Frozen Mixed Chicken Portions nga mutengo wa fhasi wa 179 rand, 400g ya zwiḽagi zwa cheese ya Parmalat nga 49 rand, vha vhulunga 30 rand, dzi 750g bili dza Primora Coffee Creamer nga 89 rand fhedzi, vha vhulunga 51 rand, 750ml ya Sunlight Original Dish Washing Liquid nga 26 rand, vha vhulunge 11 rand na 5 liter air fryer ya manual ya Essentials nga 500 rand fhedzi, vha vhulunga 150 rand. Zwi wana luswika nga swonda ino ya dzi 20 dza September 2026 ha Shoprite fhedzi.
9: Zwino dzembe lo fara vhudele nga

0: Iya nara ko pakolo pa kam chato wa stage wa zui patira mazai zai. Am deskairo na box. Si Sean Music na maestro. Mangwa matombo kuine salocha. Ndi macheroni huitani, matinanda musindidu wala mabebo la Aramiswa Somuhashi wa televisioni angeli United States of America wa Jimmy Fallon. Duwala wala mabebo na musi. Wa Jimmy Fallon. Yeah, hi Falloni. Jimmy Fallon. Iya mapungwa ndemeke ya rofane ya uri mapolisa walino la Afrika Tshipembe vhakho bvela phanḓa no kaidza lushaka kha mapungwa ya zwiito zwa wanḓadza zwifanyiso zwi zwone zwi tshi na mabulayo aḽa no khou itiwa ngeno Capetown Park ḓoroboni ya Johannesburg kana ngane ngeno Gauteng. Iya zwino mapholisa vha khou tsivhudza lushaka uri kha ri ṱutshele kule na hezwo ngauri ri ḓo senga. Vha ḓo senga muthetshelesi kha vha ṱhogomele uri tshimbile nga nḓila ine vhathu vho ri ndi yavhuḓi nga maanḓa. Iya ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi lumelise lwa rendani sidze man. Iya ri ḓo ḓi ita ri tshi amba naye kha iye mbekanyamushumo. Hu si ṋamusi man. Ri ḓo ḓi amba naye ngauri vho sidze ndi vhana vha no khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Ri a ḓigigita khana ngavho. Sa vho ravhutsila vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe 23 wa minetse ndi gonyisa. Ndo dzula tshoṱhe ngelo kha awara ya vhumalo. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mulaedza no khou bva kha Kevin wa Marubini ari ndi hone hafha ḓoroboni ya Thohoyandou. Ri livhuwa nga maanḓa dziedzi makhanika wa mulungu ano khou ri hai kani ndi tevhelo ḽa menyu wa ḽi a ḓuvha. Vha ḓe vha Thohoyandou mi makete hafha. U wa wana na makete no khou rengisa vhuswa na makumba na khovhe na wa wana dziedzi yo to renga pleiti mani vhone yo ita mutumba are then ni rumelisa thovhedzo wa nethengwa takale nga maanḓa na ri khou livhuwa nga maanḓa na mulaedza no khou bva kha Festus Mahade no khou ri mbule matodzi kana mbule ya ndi mbule matodzi wa fhala tshakhuma na vhapfani ndwambi wa gundani u pfilo tsha ndi matsheloni ri a zwiḓivha zwori no i khetha nga khole jinja ya ndi jinja ma. Iya filo tsha zwavhuḓi nga maanḓa ndi mulaedza une ra khou ṱanganedza na mulaedza une khou bva ngeno Rams Football Academy vha ri angeno kha bola inoni ya kha timu ya VFC u fika vha wise muprofita ndi u bva Rams Football Academy na ri khou livhuwa nga maanḓa ndi vhaṅwe vhathu ngori chief voice ri yone anza hu na anzani khoula Takarani locha ni macheloni huitani mulaedza une khou bva kha Nyambeni Musanda wa Tshitunguiza Munyamela ri khou livhuwa nga maanḓa na Katshelo Madima Hamisi khotsi ya Rifunze na ro Katshelo locha ni macheloni vha rumelise Maswanganya. Iya vha ri fhi atakali nga maanḓa bangeno Protea Glen locha Rasta Mpokwash pfi ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha Miasi Jo Mariva vho shumani Jinath Marivo bangeni topeni vhahule vhahule pfi vha lingane na nḓou na ri khou livhuwa nga maanḓa na mulaedza une khou bva ngeno Mathangari Cornel Fanzani ndi mufanzi locha ni macheloni. Ri khou livhuwa nga maanḓa ndi vhaṅwe vhathu ni khou ri chief voice ri yone kha ino mbekanyamushumo 086 000 2503 ndo fara tikiti dza u yangeni kha mushumo wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Zwa zwino kha vhareli FM na ndi ya vhathu bva hanefho ndi 086 000 2503 riambe
1: na musika Master V ri na khathu ane a funesa u sedza YouTube podcast na dzi how to tutorials.
2: Master V, ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo ḽanga ḽa u like na u subscribe kha dzi tshanele dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
3: Thandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
2: Master, zwino hei dili ndi i wanafhi?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, nda kutshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita nga ralo.
3: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom.
4: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Auna zwiṅwe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe kha ri ambe ri pfe vho ri ai i ḽi ḓikita vha khou ya muthetshelesi locha u itani vho vuwa tele.
5: Auna na zwiṅwe ri haya mukwe.
0: Aha, vha ḓi amba madzina a vhukuma u si ya dzi FM.
5: Ndi Oskando Unarine.
0: Oskando Unarine.
5: Unarine.
0: Oskando ndo fara mbudziso afano ne urini ni kona chimbira zvabudi kha mushumo hoyo. Tikiti tsikona na gai ngabugai.
5: Spa. Nga kava 150 kava tuku 50 rand.
0: Nomboro dzila dzano dza lutengo itela uri vani fonele u dzhia nomboro dza basa.
5: 062
0: ndi dza prof.
5: 380
0: dodzi dova ma prof.
5: 062
0: vako dzingwana pasi mubveledzi
5: 062 380
0: 57
5: mukuya riaya nando
0: ni ko tuwana nyi prof na vakerube
5: ndi tuwana vakerube vanga sisali
0: zwavudi
5: ndi vafuna badi ni azivio
0: likagala mtetelesi wa wilano ko tuwana na tikiti mbili lo chani machalo ni huitani
5: no tejibuti milione
0: zwavudi ribusa nge
5: nda ndi hapo monika mvoice ndi busa rindi tikiti ya dhuwa lipio
0: vone bako dha ipio
5: ya labuna
0: ya gospel tere
5: nda
0: ndi kotena okay mbuso okay kama duwa mararu wa dikita lulwane la Parapara FM Royal Heritage Family Fest hudo ba uchikwetu wa mini
5: mbuso yom kupatungi
0: pa maduwa ni mararu kama duwa mbuza duwa la otoma urodobo kwete yani duwa la wilu kwete yani duwa la uraru haite yani
5: la otoma ndi la gospele
0: alelu
5: la uviri la uviri ndi la za siarara doro kota za siarara na mandesa ili la urarui la dine da vada mkiverai ndila mziko noyo unu aburi unabu makazi ngorara
0: mvelezi ya ba mtubariba kwenyago ya kala gospel kama fuwe mbili wa nani mazina wabori ndinyi
5: ni likara waratani
0: nomboro za rutingo
5: 074 76 084 18
0: riaribu
5: nda
0: likaka karuwa ni mtetelesi mungu asuyu parapara ni machono ni mtetelesi uopese la locha witan
6: jivu esteta
0: zavu udhiri usane nge
6: ndione nga ato pipidi
0: ndi nyari pipidi ndi mia ndi wamashia
6: ai mune bawa witi
0: ndi maki nda nduna riko yanga mgiwe na tere
6: kungu watu warote
0: okay maduwa adikita Zabudi budi kama tumbuza vaimbi vaviri vane vadova vaone ngini vaimbi vaviri vane vadova vaone ngini kama kivera
6: rena makazi na mafikizo
0: kama fuwa tikiti mferezi vare ndi wonyi nga mazina
6: Munjezi
0: nyi
6: Rendani
0: Pipidishoni sani
6: atukuta duwa mbangazi
0: Chikwaza, ugai witi.
6: Uone witi.
0: Chikwaza dhuwa mbangazo. Zila nomboro tarutingo ziru mini.
6: 079.
0: 079.
6: 108.
0: 078. 8. 079. 079, mfele, ziwa kuzingwa na fast. 081.
6: 079.
0: 1081.
6: 828
0: Andu malisele na makazi Woli wani ramataba Mia hope hapo pipidi muhuma
6: Vado takaresa
0: Takaringa manda nikada ziadafita Nikada ziadeza
6: Ok
0: Rekulivu wanga manda Locha razizi Zasino
7: I remember my poor girlfriend
0: Ufira slabatu Lifindo resa Ndebaru wa mnomo na mato baru Ndi macharoni

0: xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mbya kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza ḽo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
2: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
3: Kezo Phalaphala FM rina mimisi yo thembekanya mushumo ndi nambi ya dzinambi ri kho ithoma zwino na tshifhinga tshikoi ndi miniti ya ṱahe ndi bva fhalani kha wara ya vhuṱahe mbekanya mushumo ndi nambi ya dzinambi tshika fhalani nga wara ya vhufumi na vhuthihi. Hafha ri ḓiphinda nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa sialala, ra basela nga zwivhotshovhotsho na zwidzholodzholo zwa muzika wa Tshivenḓa. Arali vha tshi khou ḓa nga hafha thungo ya vho Thohoyandou na vho Sibasai, kha vha zwi ḓivhe zwo ri ṋamusi hu na weather, kha vha reale zwavhuḓi vha swike hune vha khou ya hone vha tshi kha ḓi tshila. Zwoṱhe zwo dzudzanyea zwavhuḓi, zwitangwa zwoṱhe zwi hone. Arali vhone vha mureili wa thekhisi, kha vha renge, kha vha ye vha renge airtime. Arali vhone vho ṋamela thekhisi zwa zwino, kha vha renge airtime uri tshi tori miniti ya 25 ubva kha awara ya vhuṱahe vhone vha ḓo dzhena, ngauri he mbekanyamushumo ndi yavho. Ubva hafhu ṋamusi ri na fan club ya special, vha ḓo vha hone vho Tshimone Mone, vho Tshimoni na vhathu vhavho. Ro pfa phungo yavho beti ya uri vho renga dzithikiti dzo ya ngei Royal Festival, na vhone kha vha ya vha renga ngori ro tsala ṱhukuṱhuku vha sa ṱavhanya a dzi a fhela. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe, tshitori miniti ya 20 ubva kha awara ya vhufumi u hone Venda Boy Poet na ene u ḓo vha tshipiḓa hangeini Royal Family Festival. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe, mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi. Nṋe ndi tshi kha ḓi pfumulani ndi muphirimiya, ndi ṅwana wa vhone ngovhela, ndi bva ndi tshaulu tsha bohwana tsha khosi ya mufumakadzi hune a wanana nga dza musununu. Ndi ḽone maefa gandama na kambilu khofheni ya muna u dzheni maḓi munanaki unaka tshikwama. Ari vha ro ḓo swika fhalani nga wara ya vhufumi na vhuthihi. Ubva hafho ndi mafhungo, mafhungo ito fhela ndi mbekanyamushumo dza vhaswa u wone Lugao na Mubveledzi Ṱovho wani. Ubva hafho ndi Miss P ndo mu vhona zwene zwino ono swika mushumoni, ngori hafha mushumoni wa Phalaphala SABC a u lengiwi, ri swika ngo u ṱavhanya. Ubva hafho ndi mukomana wanga the blue one, the blue monkey na mbekanyamushumo ya reggae. Ari tambi zwino nga reggae vhone ṋamusi ndi khou tama u vha ṱanganedza nga nḓila ya special. Kha vha ḓo dzhena vha mbudze zwo uri vhangafhi vha ḓo vha vha tshi khou ḓiphina vhangafhi kha 086 03 2503. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe, mbekanyamushumo ri nambi ya dzinambi. Vha dzule fhasi, vha dzula yani, ngori ha zwo tsa vha tshi gonya hu na mvula vha tshiya miḓini ya vhathu, vhathu vha ḓo vha nyala na matope. 086 03 2503. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe. Ḽo tshanda. Yenda.

0: Who did that?
1: Nani wano did that?
0: Rukamba na wenyi.
1: Ndi chana do patiru za mazambeno mpa matika. Ndi kumba ni hapa 25 sitama section.
0: Vota kara?
1: Ae, warota kana mchua wudi na mchua wudi. Alokba duwa, warotole isi hapa tembisi.
0: Oh, una duwa tembisi hapa?
1: Tembisi wana duwa, wana makore. Ae, uwa dude la zawudi.
0: Zawudi tere? Aba fare wara.
1: Ya, nito fara laki balo ni mwana ngofa la jini steni. Ndiri muratuwa ngandu kutuwa chandule kwa la pitori. Dikiti zirenga marume ngandi Moses Chiriro. Wanefa timbi sa isi tamo sikiti. Ndiri wati pina ya duwala na Moses.
0: Rwani wanga manda tiri.
1: Duwala udi mprimia.
0: Kabari rwani mungo ripezo. Riba kudipina banga. Pingambeka nyamushumo. Yanambia zinambi. Parapara FM. Renanwe misi. Lo chanda.
2: Nda urini.
0: Rofu watu msa won.
2: Dota kara.
0: Rukwamba na wonyi.
2: Nende pindu umbela ni roweni, ndi dhula chipako, kala kwenye mabora.
0: Uhani mucho wa kuchipako ndamuzi?
2: Namuzi ndi mucho wa manyati, ndi mucho wa manyati, ritorutozi, bora ni hapa makonde.
0: Oh,
2: na o manyati.
0: Una bora?
2: Rina bora, ya unatuna menti ya ABC hapa makonde. Richi varidoto yoda hapa kuvi.
0: Ah,
2: une wana netbank.
0: Kama fare wararu?
2: Ndi doto mwana mkiguru, ndi mianga mwenye zalamasi ndi kwa zulachi wani. Ndi bende wane wafunzi vashu, gomu nakati ara, ubate njeni. Ndi doto ndafisera nga marume, gomu dao albet, ubache dimbi ni murato mpula gore.
0: Roli buu watere.
2: Ndi doto ndafisera ngotori, tuwa lao dila mabebo kama nangama ni ariko nisa umasi ndi, uba hapa ama kuwa. Ndoli buu waroweni kure nda.
0: Nda ndu. Para para FM uri nanu misi yote mbeka nyamushumo ndi nambi ya zinambi ari dipina roto chukapala ninga wara ya bufumi na buti wone baku dipina bangafi kambeka nyamushumo ndi nambi kwa tanganezi
3: ee mpirimio
0: kutaita
3: bione mandi FM kuwa ndi para watu meani mgani wanga nanda hapa chote man niru mpirimio
0: ani chafala mara lani huku ete minina
3: natu ziwane zino ni mgani wanga uto nduri Wadatar, wanama mprimia, azuzuko konda nga manda mprimia madawo. Arjale ramba, no amburi, ndia dono mburi, nato vya nato amba name, ya raka aranga njika la chenduru chambu zinakoro mprimia wa.
0: Nia ninga ye makuwani?
3: Eee, ndi kalingwa kuhusinga hapa kuna vizi dobi, veta freden park, irodi poto.
0: Dofa rawara rumada?
3: Irandi pare mkeguru wa asha pala ni mrengisi waziku. Ndi mianga. Ndiyo ndiyo nifara na mkara wajua ni hizi prabatu ngani pala kala chende uru nifaze nga mke guru wanga hapa anoni makuru wanga hivyo nyamu kama tiravizi hiwa wani tia chaleza mprimia wafu nanga mande mbega ya mshuma watu wako china rumwezi
0: hii nota kare mada niko bia lini zuna mada wanga
3: nota kare rumwa mprimia tutawaka projekti na mwa mtanga hapa anoni rikonya kwa ita vijoro joro zunga zao tinga manda Riko ita na December.
0: Oh, niko ita na Christmas.
3: Riko ita na Christmas, riko na vijoro joro, riko chuma na riko chuma na ingwe tande, rana mwa mtu kwa nafa noni, yabu tinga manda.
0: Ndiyo libuwa mada?
3: Nda.
0: Chezo, para para FM, rina numisi yote mbeka nyamushumo, ndi nambi ya zinambi, rido batembe na muzika wa kwinesa. Dikolikezo zuita, zuzoni chimbele ngandira ya bukuma. Ai, asukotenda, pezu uone aluwani udoba kuzuzanya. Wone hawe machiko jena, ripe zuri wone baku amba wangapi, para FM, rinani misi yote. Loo, chanda.
4: Nda, mifadu wanda, rita.
0: Hutu itan.
4: Ai, rita kara mkana wangam.
0: Rukamba na wanyi?
4: Ai, nichipo nichito wangu bafachurungu.
0: Oh, bafachurungu wani mchwabu?
4: Ega, ambreku unamawa.
0: Iko unatiru?
4: Ish, iku nandru na birthday ya mwana, ish, adrete la matrope ya napulani.
0: Uru namzu na keke hapo?
4: Idole ya so keke na muzi.
0: Kezo ngona katakari, ngona ufi njina?
4: Ndi amfarisao nefari.
0: Amfarisao nefari?
4: Ubafala jizive, kutu totera, rebe kutu dipina nga keke, rebe kutu teka na bebo hawa.
0: Kawafara wararu dipine kino nyanga?
4: Rani tome nga mpani nyo anga. Ndi mbuyero mjive. Ndi benga tukana la anga la lupeti. Ndi wa sumaridi. Ndi benga tanje la anga, ndi ndakazi. Ya, ndi fetisele, nga mfiza anafa, ndi milisa ente ni maranji, ubafa kizi.
0: Roli buu watiru?
4: Ndiko livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi mungana wanga.
0: Kha vha matshelo avhuḓi, na tshifhinga tshi kondi miniti ya fumi na miti araru ni ubva fhaḽani kha wara ya vhuṱahe. Ri kha ḓi dzudzanya zwiṅwe hafha. Zwona zwi khou tenda nga nḓila yone, fhedzi hai ri ḓo vhona zwo ḓo to zwisani. Wani kha vhavhe vha tshi khou dzhena, ri tshi kha ḓi dzudzanya zwiṅwe, ri tou tshimbile nga ngona. Phalaphala FM a vha thome ndi bve nga hafha, ri tambe marago, bvafhi ri ḓo vha ri khou vhona zwori ri tou itisa hani.
5: Vhahulwane vhanga, ndo dovha nda vhidzwafho kha interview ya vhuvhili, fhedzi ndi khou ṱoḓa zwiambaro, ndi khou humbela 200 nyana.
6: Oh ṅwananga, ri ḓo ita pulani.
7: Muḓulu, ndi nga kha ḓi ni rumela e-wallet yanu u bva kha bannga yanga. WhatsAppani hai kha 087-392-5538, ni tevhedze maga.
5: Ndo ḓi ṅwalisa, nda mbo ḓi panga na PayShap ID yanga. Ndo i wana, ndo livhuwa.
6: Vha sie ni vhoneta ṅwananga.
8: Dzulani ni geimini, badelani kana ni badelwe u bva kha bannga iṅwe na iṅwe nga e-wallet ntswa yo khwinisiwaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe, u ḓo shuma mulayo tiwaho. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
9: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, anga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
10: Muteko wa peṱirolo wo gonya, u engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, vha khou ṱoḓa zwa khwine. Tshinako, ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho, na Relief Furnitures ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24, ngauri randa iṅwe na iṅwe i a vhaliwa, vha songo ṱahela.
11: Railway Furnitures, the price you see is the price you pay.
0: Ya kazi arive ri tshikwamba vhathetshesi vha Phalaphala FM, hu tshena zwiṅwe nyana zwi kone ahe kana dzithambo dzo dzheniwa nga mvula nga manyadi, a zwi kho to itisa zwone. Vhone vha ḓo dzhena kha 086-0-25-03 kha ri vha ri kwamba ngori zwino hafha ya mvula yo dzhena kha dzithambo hafha zwino zwi kho fhedzi ari khalo 086-0-25-03 Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi. Hu tshena zwiṅwe nyana zwine ra khou lingedza zwi ita hafho uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi, fhedzi hai ha zwi ḓo ita. Phalaphala Locha nda
12: na uri
0: ri hone ri vhusa vhone ri khou amba na vhonyi hafha.
12: Nṋe ndi pfhi nṋe Ngovhela Tshililo, ndi wana hafha na Ngovhela.
0: Oh, u bva Ngovhela. Aha, afho Ngovhela ṋamusi mutsho hani?
12: Hu na manyadi na khuli kha iḽa fhaḽani i tshi khou gonyela PPD.
0: Vha tshi eletshedza vhareili, vha eletshedza vha tshi ri mini?
12: Kha vha tshimbile zwavhuḓi, vho funga na mavhone ngauri vha gidimelesa tshigonṱiri tshi ya suwa. Ndi.
0: Ha, vha fare vhararu, ri ḓiphine khonani yanga.
12: Ane ḓo thoma to mu fara, ndi ḓo fara mme yanga. Nda fara ṅwana anga ane a khou best ya matshelo, u pfhi zwoṱhe nṋe Ngovhela. Nda fara na vhashumisani vhanga vhoṱhe vhane nda shuma navho hafhaḽani gudedzini ḽa University ya fhasi ya Venḓa. Ri tshi khou shuma u transporta vhana. Ndi.
0: Oh, vha khou transporta vhana?
12: A hu na na zwiṅwe nṋe Ngovhela.
0: Ha, vhana vha swike zwavhuḓi tshikoloni man.
12: Hai, vha tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa.
0: Ri khou livhuwa zwinzhisa thera.
12: Ndi.
0: Aha, Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe, ri kha ḓi dzudzanya zwiṅwe nyana, fhedzi hai hu si kale ndi khou dzi vhona nyimbo khedzi Tshivhavhula na Tshitondove vha tshi ri khokhonya, ndi khou vha vhona vho Ravisto, ndi khou vha vhona vho Makhadzi, ndi khou vha vhona kheiḽa bende ya Ila Ngoma na Malenda Lufule kha ḽa Tshigombela, Venḓa Boy Poet Khoḽa, ḓo amba na ya ngei tshori miniti ya fumbili u bva kha wara I will fool me. Parapara FM, or another miss you to Lord Chanda. Yenda. Hello?
13: Yenda.
0: Rukamba na bwenye hapa?
13: Hapa kwa jina chifudi mnangweka wa istriti botana na likararatan.
0: Oh, likararatan. Hehehehe. Nire minitama, di papa wazin.
13: Hehehehe. Wari minifedi papa.
0: Muna walufuno.
13: Auna na zime premia wanga.
0: Votaka alatela.
13: Ah, cho tem premia auto wana zume boni.
0: Ah, ndikolibu wazin, jiman karuru melise.
13: Eh ndika kamtsi ndiro tshumanga to rumetsa wa msanda wanga vachifudzi ndibo mashau tivudzi munwe Robert Fan Collins nditeverenga me na mwana vane na mtsidzi dzwa vadza mabebo ndibo nemubvumoni madress kati na mwana wavo mpo bana kula chifudzi mushungwa
0: munwe
13: na memuru wanga vo mari arama palo bange ni amuri ma mpupuleji
0: munwe
13: na jambi bainef bonefare na bachi bote para para efe
0: ndi musu zuna bote na kade ura po zino
13: alusu na nazima na wandaka na rodi warada na jambi bai
0: udowa na de ura ya special nga madekwa ana
13: and opinion of medicine nga mkala abu masu bigiri
0: ok awatakari nga manda tira
13: bona bangi ni manini ayy kodibuwa mpremia
0: kodibuwa chote
13: nda
0: kabe machoni wabudi nga manda zungo za ndeme zoite ya wo hapa wabukatea wegi ndi ya ngini ya majanga kumishini batu kabe ite bachise zao mani majanga kumishini batu bachise zao pezi hai arwati wanga manda para para FM watunani misi yote nama ndika diamba nga majanga kumishini angezi kubi yanga manda zinu arali vune basa ite bachise zao banga sayo na morao basa dibe zuri shanguli kwele ngapi wani ya basi ngu zuri angini zwene zwino usikalo sala pedzimwe dzimuti rambo diva ri kuya dziketuni zvino dziketo dzikosvika nga dhuva la vuna ndi lara zvinwi kha usvike hune vone vadzudzanya zvavhudhi uri vachoketai vakhete zvavhudhi parapara FM rina nomisi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi usvika palani nga wara aya vufumi na vuthina tshifhinga tshikweni miti ya fumbili ina ndubva palani kha wara aya vutai.

0: hezo parapar FM rina nemisi yote mbekanyamushumo nenambe ya zinambi zo dzudzanyaya chimwe chimwe chodzuranga ngona minete ndi ya fumbiri malo ndubva pano kha wara ya vutahe chivavula na chono be bende va chitikokonya parapar FM ni chipinga cha vareri va dzithekisi na vanameli vabzo rali vone vo namela thekisi vo ndi chidhala ichikola mibundu kana va muriri wa thekisi chipinga ndi chavo parapara FM rina nemisi yote mbekanyamushumo ndinambia dzinambo swika pano nga wara ya vupfumi na vuthihi ri tshikhodipinda nga muzika wa tshivenḓa muzika wa sera basela nga zwivochovocho na zwidzholodzholo zwa muzika wa tshivenḓa avadori huko thoma u ḓifha parapara locha nda
1: enda mpremia
0: hu to itan
1: lolalapa deep sudi man
0: database
1: ulana zimwe ikorwa muhwala
0: ndi kwa ipfa doni dzebele ma database
1: Iko rwa muhwalo mpremia una zi
0: Iko ya gari ndi lokala
1: Iko dia lokala ne mpremia
0: Ai kha fare vararo database
1: Avari na mdzi to fara thama dzanga tharu kidzi Wo thoma ndi rolete ne pfumbada ndi mushumisani ngane kha kala deep shoot Ndi tevhele nga murathu wanga segere ndi pumula ni mulau dzi wana lafha la mutuni Ndi pfesere nga mudzula tsini wanga ndi thanya ndi rolibela limoni uwana na nefa lakala mchini na mpremi ndolivu uwa mpremi ya wawena tupa la uu
0: ndolivu wanga manda tiri
1: naa
0: kezo parapara FM rinanu misi yo tararibu mreli wa tikisi kana wanda mela tikisi chipinga ni chavo parapara locha nda hudu itan
2: yolo mpremi ya
0: rikuamba na bonyi
2: notara na kwa hene kama mbanga bacha na mawatelisi yungo lopi FHP yungo HP yungo lopi tingai
0: yungo lopi mini
2: FHP
0: Where diva G voice? Oh, where diva G voice? All over in America.
2: Ah, Gamanda, sandal na ina mula G voice.
0: Ah, kaya zuka fara wararu tamayanga.
2: Erindi fara G voice in kama turumbazi. Bukara na second day, muna na kune sanama.
0: Ah, ni muna wa zupuka. Ni muna wa puka.
2: Muna na kune zima.
0: Mwende nyimada.
2: Na kirisiru vengo. Kwa eba na chief voice ene mrova
0: Hey
2: Na wumu kwee chong
0: Rwali uwa mada
2: Okay, mkrimia, hewe,
0: chitise Rwali uwa chote, para loo chandari Kwa mba na wunyi hapa mrele watiki sika na muna meri
3: Andi muna meri, ndi kutia maanga, ndi wumu kutia maanga, ndi wumu kutia maanga, ndi wumu kutia
0: maanga Vona mela zinu ya gai
3: Vona mela zinu kwa jira amba, mkrimia
0: Oh, kama fare bararu
3: Ndi wetu manga mwana anga, ndi Dasa mananga makungu ane pematangara dule. Dada ngamke guwa ngandiri boli wane sekta makungu ane pematangara dule. Kido fesela ngavo gidion rata marandi pomuti ini afasa wete ndoli buwa mprimi.
0: Roli buwa tere.
3: Ndaundo.
0: Kezo parapara FM rinanu misi otembe kanyamushumo ni nambi ya zinambi. Koyu ravisto achiri musindeli ndu vangini makwarane angini havo Juliane makavane. Ndi afulufela na bade kuchimbira zwavhuḓi zwa zwino.

0: vho kha vha zwiedzise ndi a vha vhudza vho ro salani vha khou ralo a vha nga ḓisoli na luthihi na mbi ya dzinambi fan club
1: na mbi ya dzinambi na humbelani ningovhela mupremia kha Parapara FM.
2: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya. Vha maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50%. Kha mibuku ḓo inonga sa dzi 6 pack dziṅwe na dziṅwe mbili dza 100 grams dza yogurt ya Clover kana Tropical nga 30 rand fhedzi vha vhulunge 18 rand. Dzi 410 gram nna dzi Right Brand Baked Beans in Tomato Sauce nga 35 rand. Dzi 175 grams dziṅwe na dziṅwe mbili dza tshisibe tsha u ṱamba tsha Protex nga mutengo wa fhasi wa 24 rand. 750 ml Domestos Thick Bleach nga 26 rand. Na dzi 9 pack mbili dza toilet paper dza 2 ply dza Baby Soft nga 99 rand fhedzi vha vhulunga 81 rand. Zwi wana lu swika nga swonda ino ya dzi 20 dza September 2026 ha Shoprite fhedzi.
4: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 randa fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Aba ndi badisi vha tshumelo ya masheleni vha tshi ofisi.

0: a ko vha ḓo ndivha zwavhuḓi vha tshi vhuya na
1: tshuwi a thi ngo zwi ḓivha mungana wanga uri a sini.
2: Khazwo ndivho Esther Badji u bva nge tshiseluselu Phalaphala FM ri na misi yo thembekanya mushumo ndi nambi ya dzinambi thome ripire nga hafha ono swika hafha Venda Boy Poet ri pfe zwori ri farala mini u ḓo vha kuita mini hangeni nga Labuna Labuna nga Labuna watunwa mbo atunwa mbira nta Venda Boy
3: Labuna
2: nga Labuna ndi ḓo vha ndi khou vhuya nga maanḓa hange Damone
3: ai ndo vhe furitshele
2: okay ndi thome ndi bve nga hafha ndi vhone zwori nga hafha zwi khou tshimbila nga nḓa ngo namusi thambo dzone dzi khou ita dzi tshi dzhena mvula Phalaphala FM ri na misi yo thembekanya mushumo ndi nambi ya dzinambi hu khou pfi MEC wa pfunzo vho mavungulu rule Ramakhanya vha ḓo rwela ṱari luṱa lwa u fhedziselwa lwa ndugiselo dza milingo ya meṱiriki ya u fhedza nga musumbuluwo wa 21 September. Mushumo uyu ndi wa u ṱuṱuwedza na u khwaṱhisa vhagudiswa musi vha tshi khou ḓilugisela milingo yavho. Hapfi mushumo uyu u ḓo dovha hafhu wa bvisela khagala maga a muhasho kha u ita uri milingo i tshimbile zwavhuḓi kha vundu. Hezwi zwi ḓo katela u ṱola vhakwamei vhoṱhe uri vha vhe na dzangalelo kha pfunzo ya vhagudi vhashu na u vhona uri mugudi muṅwe na muṅwe u ṋewa tshikhala tshilinganaho tsha u lugisela na u ṅwala fhethu ho tsireledzeaho. Hapfi mushumo uyu u ḓo farelwa kha tshiṱiriki tsha pfunzo tsha Vhembe Vhukovhela sekhethe ya Njelele Vhukovhela hune vhurure Ramakhanya vha khou lavhelelwa u ṱuṱuwedza vhagudiswa vha fhiraho 900. Hapfi zwi dzhia lushaka u alusa ṅwana muledza uyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa pfunzo wa Limpopo 2026 ṅwaha wa tshanduko na mveledziso. Phalaphala FM ri na misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi.
4: Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest Rockwaya Rofeta 24 September Royal Gospel Family Day Manasipho Makhabane Lufuno Gagaga na vhaṅwe 25 September the Royal Lenas Cultural Day hapa u ḓa vhana.

0: Gardens. Hashtag Ahunausan.
1: Para para FM rinanu misi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya zinambu skapalani nga wara ya bufumi na buti. Venda bwebuet.
2: Kelo liko jana lichina naira, kelo liko jana lichina ngabela, hoja ya na mtanga wa chedeza, mtanga sasi tombo ntalingwe. Vendi wa kagadini, kagadina murini. Ni venda bwebuet na mupremia. Kambeka na mshumo ya nambi ya zinambi. Zwa shuzuri ya watu. Ndindi.
1: Ah, veda bwe poeti ina chava muswa kaya mbeka nyamushumo ane chava muswa kava techerisi zine zinoruwa niwona ni ange makuwale nina mupresidende wa shangu fizini sungamba zinala zangano ni zipa hali nichi kuchimbira na mupresidende wa shangu asikane kandime gimbiri zope rao ni makuwale na mupresidende wisi Ramaphosa
2: ndikatuwa mborekane ito ba tutuwezo kaba tuku vaneva kutrevera kana vaneva kulevera sa mishimu yanga nezu za vurindi ndo zutu makari yoto wa mafungo kondelera na wana rutendo kwa zeno wabanazo wasitenda unyama wasitenda unyamisu anga shango wadhi vera panda ngauri udipinduri anga ndiba ndeme sanga manda mupremia nendo fara kana ndi murunruti wandabuko ya abavenda na bufa abavenda lune chingwa na chingwa chenanda bandi kuchita bafenda vothe vha vhonda vhelesa so ndi zwa ndeme uri kana musi ndi tshi khou ḓivhona randi na mu president Petro Pombana nao ndi tshi khou ḓivhona na kha dzi World Cup cricket launch ngo to ralo huvha huri ndi kale ndi tshi khou isa mishumo ya rine vhavenda tshitshavhani ndo no ḓi ya na mashango ḓavha mashango a linganaho 7 a Europe vho Germany vho Portugal vho Italy vho Spain vho Switzerland vho France vho Belgium ngo to ralo ndi khou ralo anḓadza ndavhuko yashu na vhufa hashu so ndi zwiṅwe zwithu zwine vhori ya na mu president ri na vhu tama ha vhuḓisesa nga maanḓa kana u shumisana ya vhuḓi nga maanḓa vha tshi khou vhona ndi khou ita mishumo yanga
1: Kaka ri ḓo sedza hu na vhathu vhanzhi vhane a izwi zwa vhurindi a vha to zwi dzhiela nzhele ni ndeme yo vha murindi yo renda ndi ifhio
2: ndeme yo vha murindi ni vha no fara vhuḓifhinduleli ha ndavhuko na mvelele na vhufa na vhurereli o fhambananaho ngauri u murindi u vha u tshi kona u ṱanganya vhurereli o fhambananaho vhaṅwe vha nga vha vha tshi ita zwo phasa vhaṅwe vha tshi ita zwo rabela mara fhedzi u murindi ndi zwa ndeme zwa uri iwe u kona u ṱanganisa thabelo dzoṱhe kana vhurereli hoṱhe wa vhu ita tshithu tshithihi tsha kona u dovha hafhu tsha kwamana masiatari kana vhathu vho fhambananaho nga khathihi so vhurendi kha tshiṅwe na tshiṅwe tshana tsha nga vha tshi tshi khou itiwa vhurendi ndi vhone mvula tswinga ndi ngazwo mishumo i tshi khou thoma u tshimbila zwavhuḓi ngauri na nṋe ndi khou ḓivhonala ndi khou bvula mishumo fhethu fhambananaho ro ri khou vula tshikolo hafho ange kolokoshani hafha Vuwani ndo ndi khou tshimbila na vhathovhele vha nga ngei vhone sengani ndi vha ndi khou rendela vhathovhele gole mphaphuli ndi ḓivhonala ndi khou rendela mangosi o ya nga u fhambanana ngo to ralo ngauri vha zwi ḓivha uri ndi zwa ndeme zwa uri murendi a bvula mbula tswinga na u rumbudza ndavhuko mvelele vhufa hashu tshiṅwe na tshiṅwe tshi a tshimbila mupremia
1: hu na luimbo kholo lu no pfhi zwashu afha ni kwa manga mini venda bwebwete
2: ndo vha ndi tshi khou ṱalutshedza uri zwashu zwi ri ita vhathu ri songo vhuya ra hangwa vhufa ri dovha hafhu ri ḓihumbudza uri na riṋe ri bva gai ra ḓivha uri ri bva gai ri ḓo kona u ḓivha uri ri khou ya gai

0: yo na yo awana zwinga vha vha pfuno ni mungoi yo ta kuchaza mbeka mushume ya vha swambe ka mushume ni rinda vha swa ka guda zwinji vhukuma fhedzi na ngusika na mbeka mushume ya shui na musiri kwa bedasa ndeme yo ḓi gudisa hana kana uri hai kha u itiswa zwo khakhea ho kana izwi songo fanela hoy na zwina u ṱoḓa u zwi ita ni si yango nomboro ndi 0860002503 anda para para
1: Orgao na mweni ndi matavhelo
0: ndi matavhelo ndo dzhena gaya hafha noni
1: hafha ndi tshi tsaru tavana na kumbane
0: ara namba dzhena kha pu
1: Orgao nne ndi kha vhaswa ni songo tenda kana u tea u gudiswa hanani kha zwithu zwi si zwavhuḓi kana zwi sa pfesesei ndani ndi tshi ralo ngauri ni ḓo gudiswa na zwithu zwine ini mune aniho khazwo u nga dza muthu ari kha ri yo tswa na ya tswa itani tshigede na ita tshigede zwino tanu hana ni na ndi pri ni bari kana a ni tedi nga zwine na inwe ni khou ṱoḓa zwone ngauri u amba ngo u ḓi dzhenisa kha vhutshinyi ni tsiyo khao ni khou tou pfesiwa zwi a vhavha
0: khoro vha saka mana dwala vhuḓi thi rengane phothavhani
1: zwavhuḓi luga
0: nda para para ai auna muthu nga hapo nda para para nda para para
2: ndi matavhele uri gompati
0: ari number jene kapu ndi na nyene pa asira bambai
2: awa just be on you ndi baba tshivano
0: ari number jene kapu
2: ee ndi kuri muswa kha muswa ane avana vhudifhinduleli kha zwine avha akho ita zwone asingo tenda u itiswa zwithu zwine akuri azwipfesesei ungavha zwithu zwa vhutshinyi ungavha zwithu zwa u takadza usingo ita zwithu zwa u takadza khonani kha zwithu zwine zwauri azwongo luga namusi u tshi aluwa uri uvhe na vhudifhinduleli uri gompadi ave matavhelo a vhuḓi nga maanḓa na muini wanu nda
0: dola vhuḓi nga hanevo
2: nda
0: nda para para
3: kana urugori kana
0: Abdullah 00 nda para para para para ai nda para para
3: nda uruga
0: nda ndo tangana na nyuva gai
3: ma tangana na vhande uruga
0: ari na mara mudzi ne ka puongo
3: eh uruga na ne pesa zwo muswa uko seka zwina ko nyago dzichenisa khazwo uri arali khona ni yawe iko mutalutshedza zwori a dzene kha zwine a khou bona zwongoluke ene u tovha na na vhudifhinduleli ya uri u to hana uri hezwi ti singa si dene ngauri matshelo ri wana vhaswa vho no ḓi dzhenisa kha zwithu zwine vho vha vho to kombetshedziwa nga dzikhonani zwa zwino vhaṅwe vha hone vho no vha ngani ngei dzhele lune nṋe ndi pfesa zwori hu vha vhudifhinduleli ha muswa uri a kone u ndi vhona zwori hezwine ndi khou dzhena khazwo a zwi zwone zwi teaho uri a zwi ite
0: khoro saka banda tera
3: ando
0: ḓuvha ḽa vhoḓi nda para para para para
2: rugao
0: nda ndo takana nyuva gai
2: afa noni ndi ama search person ndi nyari vhonga na my chief bravo ne
0: bravo arjini kapo
2: ni tshedza urugao una vhunja vhaswa vhona vho uri vho dzhena mahalwani vha songo to zwifuna ngo to itiswa nga dzikhonani zwa drama fola nga ndo ya zwone dzikhonani vha tshi khou shavha u vhudzwa upfhi ndi ḓaela nga ndavha uri vha khou balelwa u vha na vhuḓifhinduleli muswa a vhe muswa o khwaṱhaho ane a vha uri u na vhuḓifhinduleli a songo tenda u dzhielwa tsheo ine ya vha uri i khou yo mu xedza ngori matshelo vha ḓo mu vhudza uri a ri kuri yo tswa ha o lugaho a ḓiwana a tshi khou dzhena matatshe a songo ḓiimisela nga ndavha yo balelwa u vha ene muṋe a tshi khou tou itiswa zwithu nga dzikhonani uri nda sa tou balelwa u ita vha khou yo ntsea kana varaho hoyu noni ya fari tshitaela hononi ende vha songo tshilela u fara tshitaela sa muswa a vha tshilele u ḓi bveledzisa uri vha ḓi wane matshelo vha tshi khou bvelela vha tshi khou dzhena tshikolo vha tshi khou kona na u ya dzi yunivesithi na vhone vhane vha kona u ḓi imisa vha shuma u fana na vhaṅwe vhana
0: khoro sa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi tere
2: nda o lugaho
0: vha ravhana kha vhathu vha nga ramini kha zwine vha khou amba kha dzine uri arali ndi sa kone uri uri haika thangana dzanga dza murole na kha vhaṅwe vhathu nda sa tenda tenda tshiṅwe na tshiṅwe ndi nga ḓi wanele kha khombo ifhio hafha vhutshiloni.
1: Ndao ndo funa zwe mpetele kwa uwa fesa ya amba vha khou ndondomedza fuo la u vha na vhuḓifhinduleli fhedzi u nga vhudza vha tshitshelesi na vhaswa uri u sala na vhuḓifhinduleli kana u sa tenda uri hai zwi nga ni dzhenisa kha khombo ya u fhelelwa nga vhutshilo na vhumatshelo ngauri arali nda tenda sa tshithu tshine nda to tshi ḓivha uri zwine tsha si tshikoni no tshi kona tshi nga tshikoni zwi nga sia vhutshilo hanga vhukhomboni kha ri tesa tsumo arali ha nga ti kha ri tshiavhe tshikoloni nga tshifhinga tsha tshikolo
4: ani divor ni ari mashava dikolo nhayani vachodiva dikolo nhange imhaya iteyani kai nekuchiro kuna kabisei kana hapera kumachero so chanda mitsa kuti kare na kudisindei agave kuti ave na the principles dzawe ene munhu kuti dzayani hahau dzawe ene munhu dzawe yeche kana uko kuchidzitsira mudeni atichi 18 nezvisina ndavo rini ako chipa ako chambori pari chipa ari chambori paupere mutani kamuna ndivupere nne ndisongoxerelwa ngachitu kazi nemunhu
0: vakuri na vukwana nevupere
4: aareri kuti ndomukatisa kakumachero anga na kudzipinzeri yanga ndikune kupere ndidzowana vanhu
0: ndisizanga pona kapacebook ndikona reza rezorobva manini block hey ndezvandaime kukoma hana kujena kazvito zvine iwe wabosa zvitodenga icho chipinga zvitusa kuti rinya zvito zvinji zvisi zvavode kationa wera dzikombo ndapasira ngorenda ndadopona wana namanenja zvindini obri uri nende wonore ndezvandaime kukoma dzigudisa hananga uri muti wadzura kwatenda zvimwe nazvimwe dzotenda na zvito zvine zvodomisa petu siyavode na tabelo ndetsi andoro ndikona kodha mbeka mushimo kuri vasanga manda pedzi yai vorarabana navangarimini kazvino kona dzanga vambanga panika satara facebook wakatena uri arare ndari hayi ndava nechikombe chezvo izvo zvitu kana kuti shunga shiri ndadewo ndikanyimere yo ndite humbura mini ndigidimere ngapi
4: ndosumbe dzaka vanofambora sava zvairichira mahayani unoona vabebi navaunge richira chikoro unoona vabebi musi ndodewana ndikakombo yao ndikokombe chidziwa chipo kanire namutenda muudzo huna shure zvaraiwo chikwe yao bazvibhile ndidzoka hoyo mufakombe chidziwa ndibeka yena uchingaro chikorewo kandi bekaye na uva hakonisi une sakona niyawe kana samurati kana mukomana wangu uva asamutonipi hakonisi kuti chinhuye ipune nhenda kuhwara samutu adovako atikonise dziprincipos dzanga zvakori kandi umbiorihori mutu hamukumburei ngauri kukomukombesedza chito and ndori hai ndaiya ndari hai ndikori atichidodi arasikabaruri hai kandifambura atifuni
0: kuri vasakabanda warabana kati renda sava svarogudo ri amatsina riya konori hai kuri vasanga manda rinda sava svaroguda zvinji vukuma tera
4: ndikoivowa ungaona vatiriakaa
0: essa vadovana dhuva lavudiana ipona manyadhi
4: naningeyo kaudziriwe muiroti vasikavadiveierechemuumbiri
0: mna manyadhi kavasvaudzirwe mahayani uliwo maroto natii dhuva lavudi kezo kone dzakhoro sanga manda ivo ndotemana kona kushira mirenje ngotofuna nangotorumela muredzo bva kane ndikatokala hampadi na mubvere dzangano uri ndotamaratara kuri sanga manda ivo kone dzanga ritangana nechipinga nechidaho onosvika na miss piano fai zvenezvo ndavira mbeka mushumo yarege na the blue monkey nana vewe yakaritangana nechipinga nechidaho nzanzi na
5: ino mbeka mushumo wawe bdiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Ndini la amabhiru bufuri Para para FM 106.9 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: 25 wa minete nduri vakha wa raya vhufumi na vhuvhili ndi Phalaphala FM yekopresi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe mutshilisi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekemushumo ya vhaswa ndi vhone youth kiona nṋe nga dzina ndi FMSP ndi tshi ri kha rivhe roṱhe u swike na mbekemushumo i tshi swika magumo ndi tshimango livho muswana olugo wa mphadi vhone vha ḓivha ngo olugo wa mphadi honoyu we nda tou mualusa zwino zwino fha o ima fha uri khetshi Miss P a khou amba nṋe mungafhangafha he ndi re avha vhaswa vhano maḓuvhai havha ma 2k hai mara thi zwino ri vha ri khou ḓi tou sia fhedzi kha ari ndi mulivhuwo zwihulwanesa uri ḓisela mbekamishumo ya tinzouri hera ri tshi khou amba na vhaswa vhaṱuku zwa zwino ndi tshifhinga tsho ri ambe na havha vhaswa vhahulwane ndi a zwiḓo zwa uri vhaswa vha na mafhungo manzhi ane ra tea u amba ndi ri na ṅwaha wo sala u tshi nga ingo tshedana na heinoni minete ya furaru i sala i tshi nga ingo tshedana ri tshi khou lavhelesa zwithu zwine ra lavhelesana nazwo sa vhaswa vhahulwane khei mitsiko ine ra khou i ṋewa nga vhabebi sa vhaswa Kamusi vhaswa tshiṅwe tshifhinga hei ndi zwone zwithu zwine zwa vha zwi khou ri ita uri ri vhe na mitsiko mihulwanesa na ino fhirisa nga nṱhani ha uri mitsiko ine ra vha ri tshi khou ṋewa nga vhabebi vhashu ndi yone ine ya vhanga dzi khaedu dzine ra vha ri nadzo musi muswa a tshi khou amba zwori ndi na mutsiko ndi na khaedu dzine nda khou ṱangana dzo vha wana khadzo a tshi khou vhala na mutsiko une a vha a tshi khou ṋewa nga mubebi wawe vha wana uri tshiṅwe tshifhinga kamusi na vhabebi vha khou ḓi tou balelwa u fhambanya tshifhinga uri zwino a ri tshetshile kha tshifhinga tsha mulovha namba mulovha muthu muṅwe na muṅwe u na tshifhinga tshawe wa wana tshiṅwe tshifhinga vha tshi khou tou ri vhambedza na vhana vha vhadzula tsini uri uyu noni vho ene ono swika ngapi ini ndi sathu swika ngapi vho zwine tshiṅwe tshifhinga hezwi vha songo to dzula zwavhuḓi na luthihi hezwi zwi mbo ḓi tori vha wane muswa a tshi vho teledza no vhuya hayani vha wane uḽa muswa wo ḓivhuḓiwa vha tshi khou ḓi lingedza vhori a wane ṱoḓe mushumo a wane mushumo a khou ḓi apply a khou ḓi apply vha wana si tsha vhuya na hayani hafha a tshi vho ḓo to vhuya nga hafha hayani u to ḓo tshentsha a ḓi ambare zwiṅwe zwiambaro a ḓi a tambe kana a ḓa ite zwino na zwiḽa mara vha wana a tshi vho to baleliwa u to dzula hafha hayani na mubebi wawe kana na vhabebi vhawe ngori a na zwiṅwe u to dzula fhedzi wa zwithu zwori u khou thoma u vha na mutsiko na musi mutshilisi wa Phalaphala FM na vho tendani nṋe makhavhani vhane vha mushumela vhapo bva farm savembe vhone makhavhani ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya vhaswa ndi vhone
1: vhaswa ndi vhone misipi ndi matsheloni muhashi na vhathu vha Phalaphala FM
0: nomboro k kha vhaswa 086 000 2503 kana na shumisa nomboro ya WhatsApp kha 0717890294 ndi a zwi ḓivha uri vha hone vhaswa vhane vha vha na tshenzhemo vha hone vhaswa vhane vha khou pfuka khazwo nga tshino tshifhinga vhane kha musi vho no tou wana na nḓila yori misipi nṋe ndi zwi ita nga hei nḓila na hei nḓila vhaṅwe vha khou pfuka vhukati hazwo zwithu zwo tou raliho kana nyimele to raliho fhedzi vhabebi a vha zwi ḓivhi k mbekanyamushumo kha ri ambe ni a ḓi tou dzhena na vha tshipiḓa tsha na mbekanyamushumo ni songo ḓi amba dzina na ḓi amba uri ngo ṱangana na khaedu yo tou raliho uri kone u ḓivha uri vhone makhavhani navho vha ni thuse nga nḓila ḓe kha musi ri sathu tou swika kule vhone makhavhani kha ri ḓo lavhelesa uyu mutsiko une nṋe nda nga u vhangelwa nga vhabebi vhanga uri hu vha u mutsiko ḓe
1: Misipi mutsiko une mubebi anga u vhangela kha vhaswa ndi mutsiko une wa ita uri na iwe u si tsha kona u tshila uwe muṋe ngauri mubebi a tshi khou fha mutsiko u ita uri iwe u pfha uri a u tsha kona u ṱanganedza ngauri ndi mubebi wawo hoyo muthu ane a khou fha hoyo mutsiko zwino zwi sala zwi tshi ita uri u si tsha kona u ḓiṱanganedza Misipi
0: 086 000 2503 kha musi ri tshi kha ḓivha nepa ri lavhelese avha vhabebi musi vha tshi khou ripa mutsiko na vhovha vha tshi zwi ḓivha zwori vha khou tou ripa mutsiko kana kha musi vha sa zwi ḓivhi
1: vhabebi vha shumi speak kana vhabebi mubebi muṅwe na muṅwe u ṱoḓa ṅwana wawe kana u ṱoḓa ṅwana wawe a tshi bvelela u ṱoḓa ṅwana wawe a tshi vha na zwithu zwavhuḓi fhedziha ndi nḓila ya kuitele kwa zwithu kana tshithu vha vha khou ri lavhelela uri tshi zwi ite vha songo sedza uri a ri fani na musi ri vhana vha mubebi muthihi ri vha ri sa fani ende mubebi u ḓo wana a tshi khou ṱoḓa uri zwi fane zwi ite nga tshifhinga tshithihi ri bvelele u fana ri pfhe zwithu u fana ri vhe na zwithu zwavhuḓi u fana ri bvelele roṱhe ri vhe na miḓi ri vhe na vhafumakadzi ri vhe na vhanna ri vhe na miṱa yavhuḓi ri vhe na goloi dzavhuḓi ri vhe na nnḓu dzavhuḓi fhedziha muṅwe na muṅwe u na nḓila yawe a ri fani na musi ri khou bva kha mubebi muthihi Misipi
0: vha ḓivha muthetshelesi wa Phalaphala FM na vhone sa mubebi vha nga vha tshi khou thetshelesa vha khou thoma u ḓivhusa uri ai kani na nṋe uyu wanga ndi khou mu ṋea mutsiko ri tshi tou vhuya fhedzi vha ḓo ri vhudza vhone makhavhani uri vhabebi vha khou vhonala vha tshi khou ṋea havha vhaswa mitsiko nga zwithuḓe nga musi vha tshi khou amba nga ha mini kana nga musi vha tshi khou dovholola mini nahone nyambedzano yone i vha yo tou ima nga nḓila ḓe ndi musi nṋe na vhone ro thoma ra ri e
2: na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha vhulwadze ha sukiri ha marambo na ha gout Lirumo la mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo la mali, i wanala Dischem, clicks na dzi chemisi shanga vhupara. I wana nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
3: Muteko wa petrolo u gonya, u engedzwa ha mitengo zwikuvhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, vha khou ṱoḓa zwa khwine. Ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ḓa.

0: Furnishers. The price you see is the price you pay. Pay.
1: Punda Maria, Kruger National Park, Malamulele, Salema, Harambani. Parapara FM 87.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.
2: Ye mudirisa fumi tahe wa minute ndiri ba kawara ya bufumi na bubiri kam sirthomo le laberisane pa bonema kamanuri. Aba ba bebi ba ko bane mutsiko nga ndira de ngori bango banga wana vasa zwidivi zwori zwine vha khamba kana zwine vha khoita. Vha khombangela mutsiko nesa muswa.
3: Eh bebi ba ko nea vhaswa mutsiko nga to amba. Vha khori nea badi mutsiko wa mumbulo. U wana vhabebi vha tshi khou vhudza ṅwana, vha tshi khou vhudza ṅwana wa uri mudzula tsini ono vha na ṅwana, ini ndo vha na ṅwana lini. Mudzula tsini kana mutimani mani ono vha na mufarisi, ini ndo wana mufarisi lini. Ini ndo wana mushumo lini. Vha khou ri vhambedza na kha vhaṅwe vhana, vha khou ri vhambedza na kha vhaṅwe vhathu. Zwi ri ṋea mutsiko nga maanḓa sa vhaswa. Vha wana vha tshi vhabebi vha tshi khou vhudza muṅwe uri uḽa ṅwana wa mutimani mani o dzhena zwavhuḓi tshikolo, o bvelela, zwino u vho shuma. Vha tshi khou vhudza iwe u sala u tshi mupfa uri a ngo tsha ṱanganedzea kana iwe kha musi zwithu a sikoto tshimbila ngeyo nḓila, fhedzi tshifhinga tshawo tshi tshi ḓo swika. Vhabebi vha ḓo dovha futhi vha vha tshi khou amba uri a ni khou wana mushumo, na sokou tshena tshikolo, dzula fhasi. Vha tshi khou ri vhambedza na kha vhaṅwe vhana, vha dovha vha wana futhi vhabebi vha tshi khou rifha mitsiko nga uri ledisa vhana. U wana nṋe muhulwane ndi tshi vho tou sala ndi tshi khou lela houḽa ṅwana wa mme anga ḓuvha na ḓuvha, hu nṋe ndi tshi vhuya tshikoloni ndi hanefhaḽa ndi khou mu bikela, ndi khou mu ainela, ndi khou mu kuvhela. Wa wana ndi tshi kona u ita zwanga, ndi tshi kona u tshila vhutshilo hanga, ndi tshi kona u ita zwa pfunzo dzanga, ndi tshi khou lela ṅwana wa mme anga.
2: Ende vhone makhavhani zwenezwo vha tshi khou amba zwa muthu, hu tshi khou vhudzisa upfhi muthu ni ḓo tshata lini kana muthu ndo mu wana gai, ndi tshi vho ḓo fhindula nda ri vha a ḓivha uri vhone muthu wa konḓa nga maanḓa, ndi ḓo mu wana gai nṋe. A vha nga ri ḓo ri nṋe ndo no vha fhindulisa zwiṅwe vho ngori ngoho ndi uri muthu wa konḓa vhone makhavhani.
3: Zero eight. Ndo vhudzisiwa upfhi muthu ḓo mu wana lini, ndi kale ro lindela lela. Ri tshi ya mundendeni ri khou ṱuwa nga vha khou ṱuwa vho beba vhaḓuhu, ndi muthu ndi khou wana lini. Zwino zwi ri mangela mutsiko hezwo zwithu zwa vhaswa.
2: 086-0203 ndi a zwi ḓivha uri dzi hone khali dzo tou bikaho vhane vha nga kona u shela mulenzhe kha ḽino fhungo, vha ri vhudzisa uri navho vho zwikonisa hani kana vha ḓi tou ri eletshedzavho uri musi zwi tshi itea ngaurali ndi tshi vho thoma u pfha mutsiko musi ndi tshi vhuya fhayani ndi zwifhio zwithu zwine nda nga ita zwone, kha musi nga tshenzhemo ne vhona vha nayo kana kha musi nga zwiṅwe zwine na vha ni tshi khou ḓi zwi vhona zwi zwe ni tshi khou ḓi tshila. Thi ndi a zwi ḓivha uri sa vhaswa ri amba uri kone u thusana, ri amba nga tshashu ri tshi khou ṱoḓa thuso na kha vhaṅwe vhaswa. Phalaphala ndi Matavhelo. Ndi Matavhelo. Ai apa ndi a fhira, a huna muthu, ndi khou fhira. 086-0003 kana vha shumisa nomboro ya WhatsApp ine ya vha 08-071-789-0294. Palapala.
4: Ndi itani, ndi Ndandu ma.
2: Hu ro itani Ndandu?
4: Ndi hone.
2: Fungo kheli.
4: Nṋe ndi khou vhudzisa, vhaswa ndi khou vhafha vha khou amba uri ri khou vhafha mitsiko. Zwino ri sa fhi mitsiko, sa vhafhi mitsiko. Ndi khou humbela vho ḓaho afho vha tou ri ṱalutshedza ri sokou tsha vhudzisa naa, ri sokou lavhelesa naa.
2: Uri mini?
4: Thi vha ri khou vhafha mitsiko, ri tshi vha vhudzisa uri ni sa nyagi mushumo, ni sa iti mini, ṱhamusi na riṋe ṱhamusi ri khou khakha huṅwe. Ni dzipingo.
2: Sa vhabebi?
4: Rine vhabebi. Nṋe ndi na ṅwana ane nda mu sia miyawo vha ḓa ngeno makhuwani, ṱhamusi na ene ndi khou mufha mutsiko.
2: Hai, vha ḓo thetshedza radio ni
4: tele. Vhaṅwe.
2: Hei ya, vhone makhavhani ke mbudziso. Vhabebi vha ri ri a fhumula kani naa?
3: Ai, vhabebi a vha tei u fhumula ngauri u tshi fhumula na zwino ndi u khakha. Mafhungo ndi kuambele misipi. Vhaswa, vhabebi kha ri kone u amba na vhana vhashu. Kha ri kone u amba na vhaswa, kha ri kone u amba navho, kha ri kone u vhuya fhasi. Ri vhuye kha hune vha vha hone vhaswa. Ri kone u amba naye, nayo muswa u ḓo kona u pfesesa uri a ri khou zwi ambela uri ndi bve khaye a tshi nyaga u muṱhogomele. Ndi khou ambela uri zwi mu thuse, zwi ita uri na ene a bvelele, zwi ita uri na ene a vhe phanḓa vhutshiloni. Mafhungo ane ndi khou ambele na u ṱhonifhana. Mubebi kha ri ṱhonifhane na vhaswa, ri ambe navho zwavhuḓi, ri dzule navho fhasi, ende ri ḓivhe vhana vhashu, ri kone u ḓivha kuambele. Vha sa khou kona u amba naye, kha vha ḓise kha riṋe vhaḓivha vha muhumbulo, ri ḓo vha thusa. Ndi mushumo washu, ri ḓo amba navho vhaswa, ra tsidzula mitsiko ine vha khou vha nayo.
2: Phalaphala ni Matavhelo.
5: Locha Mrs. P na vhayeni henefho nḓuni dza khashu ana khou amba ndi rendanisi ya rubva vhadzima lu tshibvumo ta kereke Baptist. Mrs. P nṋe ndi nga to eletshedza vhabebi uri vhabebi kha ri litshe vhana vhashu vha tshile vhofholowa, ri songo ṋangela vhana vhashu zwithu. Kha ri litshe vhone vhaṋe vha tou ṋanga, hu na vhabebi vhane tshiṅwe na tshiṅwe vha tou ṋangela vhana. Ni wane uri zwa zwino ri khou ya kha dzi Christmas,
6: ni wane mubebe ashikoto sika bengere ina sika nangira wana kushikamba hapo nindi wane zuwa suka kia kapa mpechele de ene mune aye bengere ina sika jene ato nanga ene mune suti sore na yei achile obo kuro suno wa bebe arisongo nangira vana arriba liche vana vashu obo kuro webati nangira suno wakuto dawone bandi nori kubwa
2: Ndikolibu wanga manda, kamisirichi kwa labere sapu, ngula dola na musiruto lisendeke sanga manda, kaba swaba uluane vane wa wanuri, kamisimutu, uba chukudiri ngeza buchiro. Na lelo pungo, kamisindilande mekarili labere sapu wanda makabani uri. Aba bebi wa shubo biyeba zubonana, uri ndikoli ngeza, nga uro, unamusha ane wado zubono zuru kuita zotamba. Anezo wakuma kuma bangasi pumura, aba tenu upumura, wafuno zuyamba, batidoba, pezi, unamusha ane wado mbono, uri ndikoli ngeza. Ndikoli ngeza nga zote zine ndanga kona zezo zine makumbusa zone ingaba mapungu wa mwana, ingaba mapungu wa muta, ingaba mapungu wa mshumo, ingaba mapungu wa pio na pio ane mu baby banga wa bachiko mbangela mtiko ngao abobone rito ziti sani uri kama sibasungu duwana bachiko baku duwana bana mtiko
3: Mizbi udobori kaibu zoyengo pamba nana wezi yae mapungu ndia uri una mashamba ni mawuri wako dolicha zera au na jine ya kuita usiko zura pasi rikuwa wana nepa migana ni usiko zura ya una jine wa kuita zoni unilewa bibi wako tiyo amba wa jenitandilani habana wa suna mshani ujito mubono uri ukuita zote uko dhimi sera uko vona zuri unasuzo yungo pamba na jine ya kuita mwapungo ndio uri na mbutamu baby wako tiyo jenelela kaya yutu jine wana wa kuita zoni kana msha kuita zoni Abaya ba diva zuri ziko konda shida gai ndi gai uneba kutoa general ndi gai uneba kutoa mupisa one uneba dovisa ba diva mumburo uneba dovisa ma dokote uneba dovisa ma pia na ma pia gauri mapungo moro ndi uri ba tukawa kava kava kava andeza ne kama na uamba amusha na mubebi uri kona diva uri chenga kumu dina ni chipiyo uri kona diva zuri okay ka isun uri kota na na tuso itasuru wele rakuta lihiri no nirdo ya apa la na apa la udo shikoni chimbra za udi nispi.
2: Di mata vero? Pala pala?
7: Nisi. Masiari.
2: Dimata wala wuduri ni?
7: Ndiyo, one man. Nisi zitu zote nduko zile poso kama muguso man. Muguso au kukono ulivanyita zikuto awo man.
2: Ndika nubachira?
7: Uri, ni, zezo une wako zita ni. Zifala zichi. Rutanya.
2: Ngandira.
7: Mazuru wa ritele vitu zine zwa wala uzu chiri lule uchi sela uchiro. Zitu kazi chame chikoroni. Ngori uo bisamura uo wapa manda manji. Odo uzi alaine. Zitu me chikoroni. Ngori angie ni chikoroni. Zitu zidaitu wangandire zine zwa wa uniform. Nane asabe na mubeki nguringa manda hafari kwa ambari chuko sezo uri wanaba wabedi wabedi wuna wanaba njiwa wanaba wabedi kuri rukono chiranga ndile inea la unified kazi ya chukuroni kuwa uwe na masocial worker uwe na mapolisa zote zinu zato kono kontrola za alaina vana wakotola uroi wawache vanu wakuna itazutu ngandere ine ya fana
2: ndikulibu nga manda liku fada ndikulibu wakabe matabarabu ditera
7: ndikulibu
2: mshirizo wapara pare femu mba dotendera na noru za zunoru chukwamba rozuro na baswaba nebo mara chipinga chabo chisa tushika basa tufuna na bone bano mara borenga mimodoro ngantani ya mitziko ngantani na uru batubaba kubuzoro ini ni ya shuru na musi ninga nizarengi matina nende na plane zanga zingubu zine adziamani na gurui pezi ya mchire siri kubia richida mede siri pungu
8: Clientele ifano tsireledza vhone na vhamuta wavho musi vho shakiwa nga uri vhutshilo vho itea tshumelo dza funeral dignity plan dzono thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha riri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndi khombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho zwo leluwa u ita mbelo abatori mtakalo abadadzizi bambiri kha SMS ifi phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi FSP remlayo ni na license ya ndinda khumbe ya vhutshilo milayo yoti wawo i wanala online kudo shuma mbadelo na milayo yoti wawo
1: Zanine Mupani Matox. Parapara FM 99.1. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Wane mankhabani nga mura musiri sathu ya maragani ndo sumbedzisa linwe pungu apa la uri ri kwamba na musiri na vaswa vhane vho mala tshifhinga tshavho tshi sathu swika vha sathu ṱoḓa vha renga mimoḓoro na zwiṅwe zwinzhi nga nṱhani ya mutsiko we vha tshi khou ṋewa hafha hayani. Kha musiri ri dovhe vhu ri ṱalusa uri musiri tshi ri vhabebi ri kwamba vhabebi vhoṱhe, nga vha mundi, nga vha mane, nga vha makhulu, nga vha fhedzi onoyo muthu o alusaho hoyo muswa. Kha ri ḓo lavhelesa uri khombo yo fhedza u tshi vho ita zwithu nga ṅwambo wa mutsiko ndi ifhio kha muswa.
3: Khombo ine vhaswa vha khou i wana ndi zwine vha wana vhaavho ṱavhanya u mala vha kha ḓivha vhatuku, vha wana vhathu vha si tsha dzula zwavhuḓi, vha tshi khou tambula nge kha mbingano, vhathu vha tshi khou tambudzana mbinganoni dzavho. Ha vha na mafhungo ane vhaswa vho dzhenaho khao a zwikolodo, mipfi ri khou dzhena zwikolodo, vha khou dzhena zwikolodo ni vhaswa nga nṱhani ya mitsiko ine vha khou i wana i tshi khou bva hayani nga vhabebi kana nga vhathu vhane vha vha alusaho. U tshi khou pfhi kha uri ngo moḓoro, nṋe ndi khou yeiwa kerekeni nga moḓoro, fhedzi muswa a vho ri mini tshelede yawe a tshi mutendela a fhedzisa a khou ḓidzhenisa zwikolodoni a tshi khou renga hoyo moḓoro u itela uri mubebi wawe a takale, fhedzi muthu ane a khou sala a khou tambula ha vha ene a vha o thoma u dzhena zwikolodoni. Kana wana muthu a khou thoma u tou shuma, muswa a sathu vha na miṅwedzi miraru mina mitano a khou shuma, a vho pfhi u khou ṱoḓiwa goloi hayani, a khou fhiwa mutsiko hayani uri a renge goloi, a mbo ḓi renga moḓoro. A tshi renga ḽa moḓoro misipi ha tuvha na fhethu u dzula, ndi uri na vhutshilo hawe ene muṋe ha thu ḓiwana, ha thu ḓivha zwauri u khou ṱoḓa u dzula gai, u khou ṱoḓa zwithu zwani nga nḓilaḓe. A vho thoma vhutshilo hawe zwi si zwavhuḓi, a vho thoma vhutshilo hawe ha u shuma nga zwikolodo misipi, zwa fhedzisela zwi khou tou panga zwikolodoni hoyo muthu a si a dovha a vha na vhutshilo havhuḓi, a vho vha muthu wa zwikolodo.
2: 086-000-2503 Phalaphala.
9: Ma misipi.
2: Ah.
9: Misipi, ni wana uri vhaswa vha fhiwa mitsiko ine i ya konḓa uri vha dovhe vha i humisele murahu. Tsumbo misipi, ni wana uri kha musi hoyu muswa o vha a khou ḓi ita zwa vhushaka na muṅwe, mara o ḓi humbula zwa uri ndi khwine ndi khou thoma nda ita mini, nda mu sedza zwa uri ndi muthu na. Mara wa wana hu uri hangei hayani ngori vho sedza houḽa ene nda khou seisana naye uri hu na zwawe, vha vho mpha mutsiko yori ni tou maliwa haningei ngauri vho sedza zwa uri hu na zwawe. Hu uri nṋe nda ndi songo sedza hezwo, ndo sedza kutshilele kwawe kune a vha nako uri no ri nga kona u tshilisana na. Zwino nga mitsiko wa wana ndi tshi vho ita uri kha musi ndo vha ndo dzi vhudza uri ndi nga si vhe na ṅwana naye, nda vho dzi dzhenisa uri ndi vhe na ṅwana naye, ndi khou itela u takadza vhabebi uri ndi zwithu zwine zwa ḓo nḽa vhutshilo hanga hoṱhe. Ai, na ṱangana na vhaḽevho MSP.
2: Ndi khou livhuwa nga maanḓa.
9: Tshambe.
2: Kha musi vhone makhavhani, kha vhabebi vha nga ri mini hanevho vhane u wana uri tshiṅwe tshifhinga vha sia vha khou ri dzhenisa kha mitsiko ine ra sala ro no dzhena tsheo dzine ri vho ḓi sola matshelo.
3: Vhabebi tshithu tshihulwane ndi tsha uri kha ri ṱanganedze vhana vhashu, kana muḓi muṅwe na muṅwe kha ri ṱanganedze vhana vhashu ende ri vha pfhesese, ri luse u amba navho, ri vha pfhesese hune vha vha hone, ngauri shango ḽo shanduka, tshavha ḽa mulovha na mba mulovha. Zwe zwa itea nga kha vhone vhaṋe kana zwe mubebi wavho sa mubebi wanga zwe vha nangile nga mubebi wavho, kha ḽifhasi na zwino a zwi tshavha ngo tou ralo. Zwino ha vhabebi vha tea u pfhesesa vhaswa na u fhirisisa, ngauri hezwi zwine ra vha khazwo zwino a si zwa mulovha na zwamba mulovha. Vhabebi kha vha gude u thetshelesa vhaswa, kha vha gude u pfha vhaswa uri vha kha nyimele ifhio, ndi khaedu dzavho ndi dzifhio. Ri tshi vha fha mutsiko, ri tshi na hezwi vha nangela mabudo, u wane ngauri vhone vhapholisa vha khou ḓa na ṅwana wavho vha tshi vhapholisa, a ri tshi nangela vhaswa zwithu, a ri tshi vhambedza vhana, a ri tshi vhambedza vhaswa na vhadzulatsini, kha ri pfhesese ṅwana washu, ri tshile naye nga nḓila yavhuḓi.
2: Zwino mara vha khou zwi vhona uri ndi tshi vho ḓo vhambedzwa na mudzulatsini no vhuya hafha hayani tsha ḓo vhuya?
3: Ee, ndi hanefhaḽa hune mitsi anga tsha dovha ra mu vhona hayani, ngauri u khou vhambedzwa na mudzulatsini ende mudzulatsini u khou vhuya nga moḓoro tshifhinga tshoṱhe. Ndi Good Friday, ndi mini u khou vhuya nga goloi iṅwe, nga goloi ntswa, nga goloi ntswa, nga goloi ntswa. Mitsi a tsha ḓo dovha a vhonala hayani, a tsha ḓo dovha ra mu ḓivha.
2: Ende ndi khou mburi haya maḽa nga khomishini ane ra khou a vhona a khou ita na uri sumbedza uri songo tsha tama zwithu zwa vhathu, ngauri hoyo mudzulatsini ane avha muṱuku kha nṋe no vha muṱuku kha nṋe kana no eḓana na nṋe ane avha na zwihulu na zwino fhirisa zwanga, a ri ḓivhi na zwori o zwi wana gai, ngori vhaṅwe vha hone wa vhusa uri vha shuma fhii, a ri ḓivhi na zwori vha shuma fhii, mara vha na zwithu zwihuluhulu.
3: Ndi zwone, ngauri vha khou ri fha mitsiko, vhabebi vha khou fha vhana mitsiko, a vha ḓivhi uri vhana vha khou vhambedza navho vho zwi wana fhi, zwi khou bva gai, zwo ḓa nga nḓilaḓe.
2: Kha ri ḓo dzhena nga ngomu ha mbilu ya muswa no khou ṋewa mutsiko nga vhabebi vhawe.
3: muswa ane ako newa mtiko ka wane mtu wamba nae kana adeka wadewa mumburo rimutu use rimutu dule mtiko unewa wanao nga uri hanga duchila zaudi ana mtiko ngore basura bebi barifa mtiko wa mumburo mispi zaito uri na kumbulele kwa ukusichamachi mazone zaito uri na iwe mune usareji mchipingo chako nitanganeza zaito uri na iwe upori aucha tanganeze ya fitu wapori aucha kona na uya kabango vashwa kana aucha kona na uya ungo fitu sasa zera na kwamba zone uri udo wana mungusu asi chafuna na uguya hayani mispi wawane ene mune asi chako nitanganeza asi chadifu na buchiloni zasara uchibonga unabango mene wafesera wachibo katula na buchilo mispinga mitipo ene wakwene wanga wa baby zinambi zandreme uri richile zwabudi na vashwa riambe zwabudi na vashwa ribasi mazindira ndandira yone ribatsese zvinewa vakazvo ritsese na nyimele inewa vakayo risasukutoda uchitea zvine zvafunwa nga mubebi ritsese na zvine vone vabahone vaswa rikono zvichiya zvichikobva hone muswa avahone na nyimele inewa vakayo mipi mhm akoto bvushuma na musi wava kumuvambedza na muto unoshimo nemwari tanupirawo mipi
2: zvikopfala ah ni matavero
10: uri mipi
2: ndiyo ndingavusanenge
10: Yone mispi, mispiwe. Heli fungo ziku huya nga manga. Ni wana, ndiko tende ya naino mainu wano. Ni wano ri uko kondi chiti wa mwana.
2: Mara mtichere zika bati maradiyo nga hapo?
10: Atina radiyo, titi ziku iti ya mispi.
2: Ok, ngoruko bapa, bashiko fara, bako dopo bamba kabi.
10: Atina radiyo mwana miyanga.
2: Ok. Kama isepanda.
10: Tango jena kailori, ni wane wa bebi, wene wane wachi wadopa. Mwana musiko chimwe na chimwe ndi ene zote urenga ene zote ingatofuranga ngona wani dzowa wa mudau ene orenga goloi ininga ni balera kavali vakavali vana vadipine vuchiro havo vene vame ara autuso dzoto funo tusa avangu mugadela uri ade avatuse avape machine avarangire mini arangendo zvibvaka ene mune mwana vakopedza vakokomenta zvosati vana vamwambo yavabidi
2: Ndikuribwa nga manda chiri.
10: Ndimona kwane.
2: Bade vapo vamusendedza kure navo.
10: Ndiko zvivona. Ende akataita FBI totori beba uko badelo bebelo.
2: Eish. Ai.
10: Ndimona kwane se manda
2: chokwana nga manda.
10: Vako zvapo dzivuranga zvese.
2: Ndikuribwa nga mandesa. Ende kuti ndinofufura na bibi vako tisherisa pungo la dzala na musi. Kamusi vone makavani musi richikovhara pungo la dzala na musi vanga risena mureza urume.
3: Bibi kari genere kana chiro vana vashu. Kari jenile kama chula wana vashu Arime nandava na machula wana vashu Risongo uudza ubambeza Risongo uudza utodori Bana vachile ziru neswari balena Kari batesese Kari batendele vachile zine batoda zone Rivatikeze hune wakubda hune tikezo Riva sumbeze ndira hune wakubda sumbeze hune ndira Riva nengere chezo Ndivana vashu Aritende vachile vuchiro havo ngavone vane vaite phoso dzavo ngavone vane vadokono jabudipindiri vadokono aruwa
2: ndikuripo nga mande sa badavana matavera vuti chere
3: nda
2: kezo mdichiri zwa para para FM rora barisa mtsikone ba swa vane wa nga ba baby babo zvine ndi zvandeme nga manda uri ba baby babo vote chere sa pungo la dubula na musi vato dzura pasi na vaswa arari vako zvivona nga hino nimbeka mushumo uri nga ngo vha ku munye mutsiko kha vha humbele pfarelo vha kwatise vhushaka uri zwa kumana ngo hu vhe na vhushaka vhuḓi ho kwatawa hapa yani kezo mdichiri zwa para para FM mbeka mushumo shishuka magomen go rand tshi tamuri vha mutumo na mu obo tshipida tsha ino mbeka mushumo vha kha mespi na mbere dzi 100 tala adoba matavhelo vhuḓi musi na tshitota kwa hapa ri mafhungo ne ref mena vhuvhili ha kuri tevhela mbeka mushumo ya rege ine vha kho ḓisura nga Blue Monkey u
1: Hino mbeka mushumo wa we ḓisura nga SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: Erozi.
1: Ej, kazi.
0: Nere menim za?
1: Ndiyo, nema mzi. Ej, ili no vlan.
0: Haa, ndoto njera.
1: Tungora nende wala za wudinge zupinga.
0: Nga ori minizino mzara?
1: Atri, ili ndiyo tu mwamba na nungo umatu.
0: Oh, ee, tri, ili no haijeka.
1: Uwa, ujira nga machiru.
0: Nefuna batu haijeka, niya diyo. Hai dudu dunga yobo.
1: Ah, dundu taru.
0: Ne adwa na kungo ko thread kuna ko kweti wafa. Tidina no kubona na.
1: Tolo ai no kwambo kuna ndo ko umbula.
0: Zokerema.
1: Zokeremes. Na ku go vaga.
0: Atidi. Ndiko thiri thams na bo size ndo mbuzo rna zo thoma ngafi.
1: Ama mendiko zwo kwa vhathu vha resina ne vha zwo ah zokerema. Eh rina ndi mini zwo zokerema. Fa ndi kwa ku trende ku one ka Facebook wa.
0: Ni wane kama chole no chifi zovu wazoke na zuko nyaga maguinya ni kadiri ndi zoezo nifo chifi munganga jiri zoke lewa zuko tada boyfriend I mean girlfriend allowance
1: situ
0: zezo zino
1: zuzo ngo kere mina hapo
0: afi zoke lewa zuko tada frontal
1: makere
0: mina one zino.

zwana P Postman late wa kosi dzovu wa parapara FM koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe kila zwa zwino ndi fumbili sumbe fhedzi minete rosi ya hora ya shu ya vhufumi na vhuvhili ndi lwesa nga maanḓa muro wa kalushi na mafhunga neyo awara ya vhufumi na vhuvhili uya vhuya nga hora ya thoma zwino ri kona u forna linda nge nda lo ima nga ndirade zwo vhuya zwa ro mudzhelesi zwi amba tshithu tshithu fhedzi ndi u takutshedza ndi mbekanyamushumo ya mutsindo wa rege na tshigwana the blue one the royal prince of shesha mudikora aiwa masiara ya vhudinga maanḓa grade ya thoma ndipo ndipo na vhahoni mudzhelesi a sabat ndo vhatanganedza ndi khou raiwa kha ri vhe roṱhe kheisi na awara tharu dzi tevhelaho dza mutsindo wa misi yoṱhe mutsindo asina tshiborisa mutsindo wa fumo mulaedza a ro itambula swinga vhuḓi nga maanḓa ngene muṋe Ras Michael and the son of the Negus light wa Cape Cool Babylon ndi sangu na dingo vhaka vhakala ndi Rastafarian elders hello dinga light wa a throding to Zion call you P Postman ndi kukuluzwa na ufangeni luo ndi angini angini mkwe wangini light wa kosi zofuwa na madhinga majinga mande na wangamu mbranga ho neli aline loro dahi wunja watu watumu mdiwa na mfuna ngalo ndiri la badao ndiwa na madhinga nene nga kalo wunja watu mtangani zangalo na utumu mtewa nangali lia dhinga lia achararo ndiri la badao wangini nga mra wangini ndisa nguna dhinga spectacular ndiwa nga madhinga ni wangamu mfuna ngao msuwa na P Postman kani bagi nyamshumo ya msindo wa rege ndia ne pamtichiris una rtungu nuzar pupulis artamzi nonga rege ndiwa wano inine ya grade ya utroma ndikora kavhudza na valanga angeini na valanga angeini uri hawu i khou fika vhaisedza i khou ḓa nga ningori yo takutshedza ndi Zion Train sanga misi mutheletshelesi iyone email na ri kha nd@sabc.co.za ndi hanefho na ḓimbudza the blue one na ri ni ṱala ri ngomu hayo ro ifara heino Zion Train zwi ḓingane nefhaḽa kha siatari ḽa tshiṱitshi ḽa tshiofisi ndi phalaphala FM ri na ndi misi yoṱhe ndi kha Facebook hanefho vha ḓisumbedzisa hanefho the blue one ro imisa zwanḓa a ri ngomu hayo heino Zion Train uone hapo mkomana kiza manu sikale are fornandia pia nakombeswa nga maanḓa nga ngeni kalipasila muziki wa regan zworalo hi na zila zinenga khadzi vho mbudza vhone wondaedza vha ri the blue one visani holo ni tshivhuya vhegeni ḓaho hi ni kona uri ḓelana Billy Boy ya scandal na msona yellow man hold on to your woman ri kona u dzhia tsheo rine vhane yo ri na are fornandia pia ḽine ra khori khalivhe ḽone dhinga ḽa hauno ṅwedzi zwine ra vha khaho ṅwedzi wa vhufa kata kha vhe pano na ḓitongisa nga maitele na sialala rine sa vhavenḓa ri vhulunge hovhu vhufo vhu ri na vhaḓaho vha kona u ḓivha uri na ri bva ngafhi ri ya ngafhi kate na lwone lune luambo lu ri na lwone kha ri tsireledzee ri kona u vhona uri na lwone na havha vhaḓaho phanḓa ngeini vha ḓo ḓivha vha tshi khou ḓi kona u luamba nga ndi nelo kha ḓivha ngaina ṋamusi so zwino kheila on behalf rosi ya wara yashu ya vhufumi na vhuvhili na Prof Elijah Kevin Tramban vha ḓo vha tshipiḓa tshi mbekanyamushumo nga ngeini vha ri vhudza uri na vho ri farela fhio u bva ngeni mutani wa organic family sejari fhedzi zwa zwino mutshelesi ndi kha ndo ndumanisa khethwa dzina ḽa khosi ya dzikhosi mureno wa marena heyo ndi ndau ya lushaka lwa juda ine mitheo yayo i haningei hi rali vha hone thavhani dza tsioni ndi khosi ya dzikhosi yeneyo vhone vhane emperor wa hilislas ndari masiara vhuḓi nga maanḓa na mutsho wa manyadi kha zwiṅwe zwipiḓa zwa shango huṅwe tshikegulu khetshiḽa tshia ḓivhonala tsho vhambe hoṱhe ni sa kona u vhona na uri u itea mini zwino luvhilo kha luvhelwa fhasi hu itela uri ri kone u vhonana hanefho na mavhone yavho fungiwa nga ngeni ya mulimo angeni tovha na vhuṱanzi ngeni yavho lambani uri hei hezwi mutsho wo rali hei a tshikegulu tshi a penga vhone zwino kha ri tsireledze magondoni vhathu vhashu ri reile zwavhuḓi vhane ra khou reila ndi topole dhinga hafha ndo bva kha jekine thomboni ḽaitiwa vha a zwi ḓivha uri royal yo swika ho tou sala fhedzi ri vhone vha ḓi wanali yavho tikiti ari vha sathu i wana ngani ngori a hu na zwiṅwe zwine vha khou zwi ḓivha zwine zwi khou ambiswa nga maanḓa ndi zwezwo zwa bipa lulonesa nga maanḓa heiḽa ya hone shango masiara.

0: Merci.
1: Dem sa chikotamba live nga gene kala a France heli dinga lovangi kola ngwa wagri da tefu te maru wali wana kela tendera ya wen msona LKJ yonu la ngwa wagri da tefu tahe maru heli dinga letu wa more time nile mune msona Linton Quiz Johnson heli zina lawre Quiz ili noni noni lene mune msona huino ni LKJ ndi zina la ngangi ni kala gana ngangi liwane la kala gana ngangi ni alisikuto rinua ngwana mungu na mungu lifuwa watu kanaba nipo begwa nga sonda zunabanga toa yangi ni mrawa ya wadaveresa hoi munu ni muna LKJ dhuwa labu fumbiri ina laungezu wa tangu ule kawala mwa wakiri za taifu tanu mbiri hobu nga sonda umusa chibibi hoi muna na ina mbunaba pwale lo zina la Quiz hapo begwe ni mune msuwa na Linton Quiz Johnson ane musa chengi kala London ngangeni musa chifangeni kala Jamaica ngangeni Oshika pale in London ambo dina baba mradhe wa British Black Panther esosho shika nga ninge kala London omso nara kambaga ya panoni ndemona ne ogudra sociology na pala nwediwe sa Goldsmith University ndene pala kala London ya dipeza ajiko graduate kola mwa wakiti data efu sumbiraru ndemsi ya po asatutu tanga rwendora ura mzika na rwendora ura ngwara nga romu nangatu mwadi mwari wangwara zubugu naza za rwendo zuyo ngwari wapangani kori ene mwune ndemu rendi LKJ oyatumbura LKJ records kolongwa ogidi data efu maronti achibuswa ni para mumburo mulwane ndiwo otusa bara muzika bana vakuudza vaswa abana vato vana mashino imo nga uri anga diwana kono badira uri vakona diwana vachikore kora bona bone na hava vane ndi varent sanne ndi mumbure diwana kota isene ne pova chibusora ne chipo vula parai ndi kuita razo ndi kona tusa hava vano vakoda mura wanga ava abora muzika bana vakotevera ndo pana dinga vakene mune jegina tomboni light wabas diva karte wedo mtu ana akiza man another darubu za runa diafio maswa anakwambia swa kamanda ngi kalpas la muziki wa reggae uani hapa ndi yabio humanity dab ndiko bona hapa na ai sly and robin doni bona ngangi ni bana no imanya na nepo ndi tewele kiza man nga yabio humanity dab ndi bana nepo uko dama mgoboz adar gobo zilaone arubu zone odorna ndi yafio anakwambia swa kamanda kari kaingeni ndira

0: ndiyene mwene msona Vivian Neville Jackson wane wane working tabinga mramso felia dhingali nituwa a conquering lion along wangiri thathefu sumbembiri wana mangoma ifiana nituwa biyo yabi yabi yo wambo zinambara hoyo hii ufi yabi yo ngango wapigwene umuna mtifezo warifa dhingala dhingama nituwa yuminiti dab kene bage mshume msendo rege para para FM koperasi ya kashon ya Afrika Shipembe ndi muna ane wamubiza Jesus Dread zina la wala mishosula ipole nzoto kwa diyaru wa gamra msi onna ngote bada ngamanda Yesu Christo kipresa ngamanda ibonewan emperor wa helisi lasi ambu namba swane lo zine lo la Jesus Dread eni mune mswana yabi yu ndo ambu nchibi ya pa hii ndiko bia nereye ndi uwa mkomana ndi hoyu akiza man reforna maswa anakwa mbeso ngamanda kapaka lipasi la msiku wa reken ndi yapi yu ndo naba na ya pa kiza man.
1: Yeah, man.
0: Zokere, mazikuto dofo mafungu wa batu.
1: Masiari, Lubanki na wachesa, Parapara FM Rizov Kuma, Mugibara Koyo, unewa wavudi, au unavo zumevo. Kamusu tuku tuku zinenda mwamba zone, Lubanki nizore, ndo faralbamu ya wudi bukuma, ya Mswana, Chicken Jaffa Holy, ane, ndimuna ane album ni kati to fisa kati to vantsantsa ndo ifara ndo itacheresa fezi arali to ithatova zwa vhudune ndi nga to vha talutshedza yone uri le manga ndela yo fezi ndi kho ipfa nda album yo vhudu kuma ine ndo vha tambira yone vhege dao vha to zwipfa zwa uri ndi album ine vha vhudi na hone zwithu zwone zwi kho tshimbilisa hani ndimuna ane o bebiwa kwala Ivory Coast Code for nga lula lungo luambo lule wangwe walu diva fezi atuwa ayamudia azura fala kalamali nga mramusi wazdiwa zore wabia wana zikakati fala Ivory Coast bukati ya north and south musi wa north wane wamba chifurana wala wane wamba chikuwa ngange kalingwe siya waba chikuwa wangwe wachirisha ngodila shuri ya libusa ambudiva kuwana mafungo azi au shushe ziwa ure angavura yo ambo dituwa shavela fala kashango la mali azura hone nga murami wa minji fezi azidoa fuwa di umela mura ulu otsura angi fazi angi mali rami wa yonosika ya fumbiri uvanga 2003 ako zura angini kala mali ya umela shango ni lao hawa nefangavo 90s musi ya chikovono zuri hae utonga zono diva kwenye jana ya umela ninga heni hawe kala Ivory Coast une hapa nisongo angwa zuri una hapa kala Ivory Coast kusumba zuri huwa kwe hili zwa musika wa rege wabu dengori arena humbula muna watoma riko mdiva kala ni kala Ivory Coast ndi muna ene Alpha Blondie haranika ni ya mdiva The Blue Market wa Shresi Parapara FM kwa mdiva Alpha Blondie ni muna ane ya tunipo wakuma kamuzi kwa rege ane ya vapala ni shangoni la Ivory Coast harichiko kanida panda The Blue Market Murida 54 itzini itzini kwa senda rado wari kutudia mbanga yu ane faka zile gembiri zita uzina kotewe rado wari kwa mbanga yu Murida 54 une awawe wamba mutebe wa mazina avalizi wa hone wono kodo tamba nga ilo duwa ya linga vela chala kovela mbeka mishume ya fela ya rado afura dole vege dole kati amba nga kutunga mti ngori wabara kati ya panda The Blue Monkey vege fela roamba zuinji kana vege mbili zo fela roamba zuinji nga studio cha channel 1 ndiko wataru cheza nga dira yesha suka cha wacha cha pisiwa zino sasuka ya sasuka cha kwa shekanyi wa china cha waone nga diambo runaza alba mwenji mkuma zaitu wa wapo dhoni channel 1 nga vaimbi wabara ho na zukata zobara ho zino zavori nga wata uchia zenga revolutionaries chikwarichia wa chitamba nefala studio chine chila cha channel 1 zino ndari na mwusiri soko wa dobele mwa albumu ya kare doko ni kuguru ba mboksi ni angafa The Blue Monkey nda nda wana kureti ya kare ine ndi chitesha senda faika dito wana mungu wa vudi ine ya topara zobu di vudi ndi kwamba nga treke ine na wane vai pawa dosa zori ndi kwamba nga treke ine ya vori yobi vabu kuma ndi album ine ya vori ndi album ine ya chitesha kuma na hoyo vaningi mraonga wa 1975 kwamba nga chitesha nga chine vhaṅwe vhane nda khou amba na vhafunani vho dzhenisa muyani a vha sathu vhuya vha hone fhedzi abapenini yo yo no vha hone ya ene Roy Samuel Reid ane nga dzina ḽa muzika ra muvhidza I Roy the Blue Monkey. Ndi munna ane ori sia nga 27 November 1999 ane I Roy fhedzi ndo ri ndi tshi guduba hafhaḽani kha dzi wardrobe dzanga nda ṱangana na album heinoni nda khou ifuna vhukuma. Album yo bva nga ṅwaha wa 1975 ine ya vhidziwa Welding, ine ndi tshi thetshelesa nda pfa album ine nda i funa nga maanḓa na luimbo title track ine nda pfa ndi khou lu funa nga maanḓa sa zwori ya luimbo lwavhuḓi vhukuma. Yo bvisiwa hafhaḽani Channel 1 studio tshavho Channel 1 tshavho Joe Hawking uri ndi khou sokou bula ungari na musikari a ri dobe track eneyo kana title track eneyo ya muna wa vhaṋe I Roy the Blue Monkey.
0: Hezwo ni tshi amba uri vhaṅwe vha vha sathu vhuya vha vha hone Kizamani, tshine nda tshi funa nga muzika wa reggae hei a zwina nda vhana ndi wa kale hani ni tshi u tamba nungunungu yone a i fheli, zwinga ngari hezwi miṅwe i khou namba i khou vha minzhi na ṅwana houḽa muḓifha u namba u khou engedzea u khou engedzea nga zwoila zwiṅwe zwina ri nga zwiambi zwinapfi zwi aluwa nga miṅwaha. Kizamani
1: ndi munna we a vha tshi tamba mafhungo aḽani ra vhidza uri ndi ma DJ hafhaḽani kha muzika wa reggae. O to tshimbila vhukuma a tshi khou tevhela zwe the founding father vha tshi kho ita zwone U Roy ene a ḓivhidza I Roy ene Roy Samuel Reid a tshi kho tevhedza zwe mutumbuli wavho a zwa mutumbuli wa DJ a ita zwone fhedzi a fara mulenzhe wavho vhathu vha mufuna nga maanḓa wa mutakala nga maanḓa a ri ḓo doba 32nd heyi ya World the Blue Monkey. Nṋe ndi mbo ḓivha ndi khou ya ningei lune ra ṱangana hone.
0: Kizamani a ri ṱangane ngeni Royal Gardens vhege ḓaho.
1: Yaman
0: zwa zwino khela ndi mina fhedzi mine ndi gonyisa u yangi kha wara ya show ya u thoma ri ya Studio 5 nga u to rali kha murowa khalushi na mafhungo ḽitwa Welding I Roy.
2: What I want to my door this time of the morning now when I'm on just a catch my post snaps about fear.
3: I'm evil from come forget my welding done.
2: All right, how are you sister? Step forward, yeah.

0: ahuna phambano ri alivhuwa SABC ipembela u fhedza miṅwaha ya funda ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
1: Zwazwino khaḽa ndi ya taifezi minete zwilonga nthanga mithethe ya fuyi na rosi ya wari ya shu ya u thoma ndiliwe nga maanḓa hoyu murahu wa khalushi na mafhungo a warashu ya u thoma u ḓo vhuya zwino nga wari ya vhuvhili ra kona u forna ḽinda ngei nda ḽo ima nga nḓirade zwazwino mitshilesi ndi vhuya na hedzila mbili dzine vha ndedza uri the blue one vhuyani na dzovhegeni ḓaho ro ḓi dovha hafhu ra vhuya ra ḓa ra ni thusa hafho uri ri kone u vhona uri na ndi ḽifhio ḽine ri khou ri hayi heḽi ḽine ri fori ḽone ḽo vhibvaho ḽo zingindelaho u tea uri ḽi vhe ḽone dinga ḽa hono ṅwedzi wa vhufa uri ni kone u ḓa ni vale ngaḽo ṅwedzi nga hangeini ri ḓo ri khou vala no ṅwedzi wa vhufa nda runani khoi musiwana philip hoyo ḽa itwa scandal u ḓo tevhela musiwana yellow man hold on to your woman ndi tshi vhuya nahefo ndi 086 000 2503 vha kona u mbudza vhone nefo ri na the blue one zwo ralo ri ṱuwana ḽifhio ndi masiari philip hoyo
2: Play.

0: Aba na muswana siya wanga kumede na sana lebanze na muswana Moses Mtembu na muswana Nabakolo, geno muswana Luyanda Kumalo, na muswana siabonga, nzama bachangomo, mutechese, arsense botro bangani carriages way, wena muswana dinshakani panga wana muswana swanim tungwa, sam kelo shezi na muswana, tabiso, digari tabiso, de luna muswana, ane abene sazi gumbi, na muswana wendlengema, na wendlengi, di na muswana lungile mahala, haba na muswana ole tumbambo, bachko tus goodis wanga bone bos when it's a gumede, but never mutusa gungudese, katihina bos msomi mzanzi.
1: Kezo, the golden voice, kebo bobe kanyo, abo neba kutra kucheza na mtambo, timu ya Richards Bay, timu ya Skukune United, nabo zulo banga nufa Richards Bay Stadium, rekodabene sa mtambo une, ringa wana timu wezi, zoba beka nyangandi la the Richards Bay, zaba chitra kucheza na mtambo, waba mtambo woto ima uhani.
2: Ka, karto menga timu ya Richards Bay, zoinjirutawa mba msanzi, musu mtambo Japan, di timu ine, riko wana ichiko kubekanyo rikaba tambi kuchiko pamba na mkuma. Mutambo uno, mutambo dao na mutambo upirao, wako tamba tuzopamba na nao. Musipa chikundiwa na skoro sutanu kachitinga timu ya Milford, wawa chiko tamba 5-3-2 formation. Na musipa kutamba 4-4-2 formation. Pezia, basingo wa mwamdi soparapara FM, musipa chikundiwa na skoro sutanu, ndika mra wa musipa wana sikali, awa na grata tsuku, zune riate endoro. Bunji azi timu, azikono totamba swabuti musipa wana grata tsuku. Timu hii, iko shanduka mtambo mwenye na mwenye zichia kama pongo oshanduki sabatambi kukorerikayo ni kwa budi kana chibumbe chocho tasera ni chabu budi ni gazo rechiko wana yono korozu korozu nosuka sumbe pezi choka kesa o ni chibumbe chocho tsereleza chinena na musi ni kwa buna ingandi timu ine iko tima timisa kaa kutsereleza leko ayo chibumbe yo atukamba nga muhasho kana nga chitanga.
0: Zwazino rich kwamba ukoba na moment of silent uchiko humuro abala bafumakazi beba dobra wa ekurileni.
3: Mix 7, send by 5.
0: Golden boys.
2: Dikolibu wa Isaac, kamisi mzanzi ringamba sutukutunga timu ya Skukune. Inena yone badosu mburori zitu asukutu chimira zavudhi. Aiko kora timu ya Skukune. Pezi terera zuya ikuine. Na yone, iku ita chandu kwa mtambo ono na mtambo ula. Zingu zinoko manga za kasi Skukune, dijiko pezi sa mzanzi. Ina batambi vanji wani wabatamba panda wani aiko bashumisa. Haa, omu jela na musi. Haa, omu atlangu. Musu wana ndovu. Ane batamba, wamtambi sa mtamba panda. Obo tamba sa mtamba mrao. Rukobo na musu wana Betwell. Na musu wana Tabo Nkwana. Tabo Nkwana ndo mtamba buka karupapa. Ano tamba gandara kuna bukuma pezi ya rada.
1: Isaac arita kucheza na mtamba
3: and go
0: on. Nikodi mutejeresi wa parapara FM bako sadzori badota kusapola nga chimbio then baswana bayone Richards Bay United mutejeresi wa parapara FM ndikobona muswana ane abenedi Angelo Kazim Batiko Japora bako ya kumisala ngembrao. Bambo di Japora basuwa na Richards Bay nga sana lepanse. Ukatika rika mwosi ismu teimbo. Na Japora nga kumachipitha chabu bako sadzori bado isanga pibora.

0: anoko vona ra ana fulufhelo vhukuma u tongo ḓovha na vhumatshelo vha tshi Phalaphala FM musi o fara bola u a kona u langa bola u a kona u sedza phanḓa kana sedza murahu fhedzi hoyu musiwana Tlaka sa mutamba vhukati tsireledzi wa timu ya Sikhukhuni anoko thusana na musiwana Mukhize u khou vhona ra o vhaisala tshanḓa vhutiswa wa Phalaphala FM zwine hezwo zwi nga vha na nḓaḓo kana zwi nga vha na masiandaitwa a si yavhuḓi na luthihi kha timu ya Sikhukhuni ngauri ndi tshi sedza Isaac hafhaḽa nnḓa a ti koto kona ndi khou muvhona musiwana Mashilwane vha ḓo zwi ḓivha uri o vhaisala o tamba kha tshanḓa tsha uḽa ndi khou muvhona musiwana Ncaba ndi khou muvhona Sangweni vhunzhi ha vhatambi vho no tamba sa vhatamba vhukati tsireledzi hafhaḽa hune a khou tamba hone ndi khou vhona vha siho zwine zwi nga i dzhenisela mutshinyalo timu ya Sikhukhuni ino swika zwino ri khou vhona i tshi nga yo dzhia tsheo ya u ṱhasela nga murahu ṱhaseliwa u tokori tla tshikoro yo mo ḓi humisela timu yoṱhe ya thoma u ṱhasela nga murahu ṱhaseliwa
1: hiko jo bola nga siavo nga kumete kha Natal Rich Boys vha mbo ḓi thivha bola vhavhina no hukumu ṱhaselesiwa Phalaphala FM nga tsebo Mukwena na tshiko tshe bola vha khou rumela nge phambe kho bamba pasi jo bola nga thembela sika kana kha iko tsho bola muthu ṱhaselesiwa Phalaphala FM vha khou sedza uri vha tshe bola nga tshimo mbiyoṱhe ya pesela bola e tshi khou bela nnḓa kha mudavhi muthu ṱhaselesi vha ri kha ibe khou bveja vhavhina nuku zwi tshi khou tou amba uri ndi vhathu vhane vha vho ri vha ṱhonifha tshipuka tshila tshine tsha vho ri ndi nungu the golden voice kana musi vha tshi tshina vha khou tshina vha tshi khou takalela na u hulisa tshipuka tshene tshila tshine tsha vha nungu hetshila tsha mine tsha vho ri tshena mipha ya mabala masu na matshena the golden voice
0: ndi tshila tshino kona u ḓilwela nga nḓila ya khama dzavho tshi to bvisa mithenga yatsho tshi tshi ḓilwela tsho ima fhethu huthihi
1: ni ḽiṅwe ḽisole ḽia elesiramaloko tsha khudhaja vhobeli ya Sikhukhune United muthetshelesiwa Phalaphala FM hongananga minetse ya fumirathi vha i goba bola i khou ṱoḓa ṱhoho vha i rwa nga mavele muthetshelesiwa Phalaphala FM kha iko tsho bola vha khou sedza uri vha ḓo tshia bola nga tshivhumbeoḓe iko tsho bola muthetshelesiwa Phalaphala FM ya tsho bola vha i rumela vhukati ka musiwana sia vho nga dzama vha dzhenisa mulenzhe vha tshia bola muthetshelesi vha ri musiwana ane a vhe na D'Angelo Kazim ha ngo tamba zwavhuḓi muṅwe ṅwana ngauralo bola kha itshiwa nga vhasiwana vha Natal Rich Boys vha tshi khou sedza uri vha ḓo tshia bola nga tshivhumbeoḓe kha iko tsho bola muthetshelesiwa Phalaphala FM ya tsho bola vha i rumela nge phanḓa ya tsho bola muthetshelesi kha iko tsho bola nga Elis Ramala kho tshia bola kho sedza uri ḓo isa ngafhi vha tshia bola vha kho tshia bola nga musiwana sia vho Mukwena Elis Ramala vha tshia bola kha iko tsho bola vha rumela ngei phanḓa nga ngoma tshipinda tsha vhasiwana vha Sikhukhune United ya pesela bola i tshi khou bvela nnḓa zwino zwiṅwe u nga amba nga hafha Richards Bay hune hu mutambo wa khou tambela hone the golden voice ndi hone hune ya vha uri hu na vhuima zwikepe hune ya vha uri

0: mutechese ambodi posa poda musona makalala yachwa poda nga elisramala keko dropi ko chwa poda mutechese bachiko sodoroba besa nga pipora yarumero poda nge pamba nga basona basikukure united yachwa poda nga musona sipama jama khalala bako chwa poda bako sodoroba besa nga pi yachwa poda nga musona mwase september bako chwa poda mutechese wa pala prefem keko chwa poda bako sodoriba do isa nga pi yachwa poda iko chwa poda nga musona wa masimbe ko chwa poda bako sodoroba besa nga pi tarira chikirwa re anoko tamba sobuti mongwana bona kai chwa nga basona bas skukune united bari elis ramala katambe sobuti na bangwe bana ya chopora nga Richards Bay iko chopora boke rumisa nga mbro ya chopora kalwandile mabuya mabuya ko chopora ko rumina kasanele banze kan nomboro ya bumaro chopora rumina kasia bunga nzama nzama ko chopora ko rumina kan nomboro ya busombe kutambira kwa buthi mtachira swa parabara pe mga nzama sanele banze ko chopora uko chopora ko rumina kamsona kwa kawe ya chopora mtachira swa parabara pe mme yoti watimu ine jabori ndi ya baswa na ba Richards Bay ngambra msi warengi wa tanda royals tanda zulu royals ba chopora be rumina nge mpanda ngeno ichiti watimu ine jaba yes kukune united ndi ngambra Swaring wacha kuma chama tibandira mutajana siwa pala pala pemme bora dopo siwa katem tabinga bavina nuku bachiko sedor bado chapora ngachimbe odem ido basiwa pora mutajana siwa pala pala pemme afrika chipembe rikamwesi wabufa mwesi une wabori ndwa mupo richika dirikarise panga no tsirela za mupo the golden boys una miri ine iko bula wa iko gamamba kati kina swipuka swine zwabori richiano uya rido wana swisitayo kego chopora mutajana siwa pala pala pemme chalira chotereri chabone bo malogone bane baba bone bo michael musimenge bari kaive takweza tetese weko ya utoma inoko chiwanga natal rich boys Inatse ya fuembele yonga nangala muda jana suwa para para pema upa Richards Bay Stadium KwaZulu Natal Ako sa zori ba dochi apoda nga chumbi ote muda jana suwa para para pema Ni boda inayabo uri inga kumu haji Ida chaba suwa na basiko kune United Boda inayabo uri ipkati hemu tabi Ipikari yo chinga meranda hemu tabi Iko chua poda nga musuwa na mwase ya ze mtembo Uchi apoda nga mneje wa chaula Waikoba muda jana suwa para para pema Nchanga aze mvela aze Yajua poda nga imbra nga musuwa na skakale Rumela poda nga ipanda bai chianga to Nga musuwa na ane abane triangelo Kazim the golden boys kutha ya buraru Ya basuwa na aba Richards Bay
1: Ine muswa na Kazim ndi atendoro uto disora ngori asibore ya vetu ya yote ndo wakudha Araroba na nyambezano bukati yawe na mna mninda vuno muswa na putelezi Yowe dewe songowe ya wakudha na rutengoro Oba chikono pasa putelezi Kana oba chikono ibisela ndafezi ya aheda ngandere ya pasi wukuma Upasi ya mtiko muswa na Kazim wapaka chanda cha monde ngauri Bans ngauri nzama umumomera
0: Iko chopora mutajana suwa para para pembe negeza Bans wain negeza muswa na makala na waikobe kota da muto Yapira mutajana suwa para para pembe Yeba chinga mula chinga pranga nga bukati ya manager wa Muswana Melusi Buteleza ara yoba ina nungo poda hila
1: nga ndani ya nungo Isaac technique yabo ishumisa as technique inoti yoshumiswa nga mulinda buno musi mulinda buno achifara bore ni yabe chikogiti mantha hatsi ufano wa ovara betwa kana ovara uri arali zviya puka zwa ndani ide irwe zwa ide irwe milenje pedzia eno vho vhura betwa lune arali yobe pira ndiko tenda ya tokora
0: kuto ndo mafungoni sa Brendan Peterson Ani apa mafungo nero begin the golden boys
1: Kapita said Isaac out wana zunoko mangaza Na humbura musikune achi baka timu ya Kaizer Chiefs Hobo chivo wana bukaki bunji Wune rabo wana batiko umbu mneketa ene kune Siko fana na Peter said oskazi
0: Noto Richards Bay 1 Skokone United Upa Richards Bay Stadium Para FM Renanu Misi Ope Nendika Bibi Isa Gambezi Lina The Golden Boys Uhone Arwani Gari Mudau Ne Abori Uzi Tamboni Mutechelese Keiko Chua Poda Bako Sazori Wado Isanga Fibona Ya Kunguru Wa Poda Ije Pesara Ichko Pera Ndaka Mutabi Idubia Poda Kwa Bosu Wapka Tiam Tabi Nga Skokone United Ako sozori bado cha pora nga chumbi ode Mutachere se Kaino karangwa hatimu yano koros yano kunde songa shikoro zinji Mamilo di sandansi ijiko kyo kunda mutachere se Shikoro sitanu Ijiko kunda timu ya Amazolo Kachikwa shikoro sitanu kazuwiri Na timu ya Milford Yano koros shikoro sitanu Ijiko kunda Richards Bay Nga shikoro sitanu kajitigi Mutambo wa koros wa shikoro zinji Ndimusi sandansi ijiko kunda Amazolo nga 5-2 Heha kunda mbua Kwa koru wa shikoro sinesa wabore Ndiswa sumbe Iko chopora kana mbora ya ubiri ko chopora nga mwese September uko chopora mpelase ya pesa itiko rwa muto ibo pera mbaka mutabi ibo bya pore ko boswa kati ya mtabi nga baswa na baska kore dikar bar Richards Bay bachiko se dori bade posa pora nga chumbi ode iko boswa pora nga msona lwandile mabuya ko chopora ko rumela nga panda bai chenga to nga msona di Angelo Kazim ya bamba pasi pora mutajerese ya chwa pore ko chopora nga msona sia banga kumete ya chwa pora mutajerese wa para prefem ke ko chopora bago se dori bade sangapi wa chopora msona lwenda kumalo Ya pesa pora bachikoli sachitiriri Bakolisa chitiriri bwane bo Michael Musimenge Ichika diba Betway Premiership Kapara para FM Richards Bay Stadium Ako sadori ba doche poda nga chumbi ode Mutacharese Yapika iposwe poda buka tia mta vinga baswa na basko kone United Ido posiwa poda lopa tuba mutacharese Oba huna makore ama mbarambara Ezi swasuna tuba lopa Wajiko sadori poda ba doche poda chumbi ode Ugo posa poda muswa na Diangelo Kasim Yapesala poda ichiko chiwa nga toko ya berana Bari poda kai posiwa buka tia mta vinga ruichaswe Iko vya poda ko posiwa poda nga msona luluwa nile mawuya Maja poda ba ijanga tonga Kasim Ego chua poda mutacharese wa poda poda vema nga musona La basuwa na barichaswe, rumena pora ngepamba Ya bamba pasi pora, iko chiwa pora Gamusuwa na mbane bene melusu iputereze Uko chia pora sokulu Uko sadobo chia pora ngachumbiode Achia pora uwe kungurusa Uko inakasa kabazela, spesike mkize Nago chia pora bako rumena ngepamba Mutajere suwa para prafem Iko parera Iko chua pora pora nila Bako chia pora gamusuwa na mbosese mtembo kano mboro ya brati Nomboro ya busu mdoko chia pora sanile bansi Uko chia pora sanile bansi Waiko bako tata moto Ya pira pora mutajere suwa para Daniel Cardoso, the Golden Boys.
1: Oh, over it, Abukaki, Mswana, Daniel Cardoso, Oshumazavo, the Mswana Bans, Lupi Abukaki, Daniel Cardoso, and it's Serezi Borano Sazamapara, Ela Bora, Arabo, Kwamangur, Agurusa, Kwama, Adawa, Okorayan, Kamswana Bans, Zazita Zavo, the Luposa Boram, Rawa, Batambam, Rau Uri, but Gitimabo Sazamapara, Abu, over Okrosa Boran and Drapin.
0: Bago cha boda muda jela suwa para para feme bago sa dorba doja boda nga chumbi ode Bago rumela boda nge pamba kanu nomboro ya bosombe Yambo de chua boda muda jela si Sipazili ya mchisa

0: The Golden Boys.
1: Utambele kwa vudhi vato shopara para FM zulona sa kamusu wananzama ane chungonjiti shino kete ya Isaac ni chauri mukize kachitanga chavukati cha timu ya Skukuni ubotamba zunusa mtamba mrau zasia sangwe ni ae nionoko tiyo vula izbora ndi yapa unewa kumfa musu wananzama achiko dipina wane ndi yapa unewa kumfa musu wanawamutembu na musu wanabansi achiko dipina wane ngoro huko sana usina mtambi kama mtambi wa Skukuni.
0: Yego cho bode ka diba one Skukuni United not Richards Bay Uber Richards Bay Stadium Betway Premiership para FM Renanwe Mesiote yego cho bode ba ke rumela ke panda muda jira zai go kidi mera bode ka musuwa na Thabo Nkwana Golden Voice ndi na linwe pulupela fo uri Homson u dia kule sia vhonga nzama nga ninga uri khotsi yawe ari tu vha rapha zwino zwithu zwo bva ho nda ha mutambo wa bola uri bo siri nzama ba wana hafha he vha ita hezwi vha shumisa hezwi vha shumisa hezwi the Golden Voice arali ho Homson banga mwalo usanga ndira ye ba aluwa nga mitambo ni the Golden Voice u dia kule Homson uno
1: because say vive Isaac ndi go say uri vhunzhi ha vhafunzi wana vhana vhavho vha sa tutavhela buḓo ḽavho ngo to ralo fhedzi ha musi ri tshi khou sedza kutambele kwa Homson u nkumbudza mabena Homson vha tshi khou tamba kha timu ya Sundowns a tshi khou khotshiwa nga Vhurulani Mukwena u na kutambele kwo nonga kha Cassius Mayelula ndi muṅwe wa vhatambi vhane ndi khou tenda Isaac arali a farelela kha vhuḓifari a sa hwaliwe nga dzina a vha na vhuḓifari ho khwaṱhaho a sa ye zwikambini kana zwidzidzivhadzini u ḓo vha mutambi wa vuno
0: Ego chopora muda jana swa pada pada fame ba kusudzora ba chopora nga chimbe ba chopora nga samba onile uga chopora ke rumela game raw ya tangana swa pada nga mbelo si butholezi butholezi uga chopora ko sudzora ba chopora nga chimbe ba chopora ba neke samsona tenil kadoso kadoso ko chopora ke neke specific ka basila uga chopora mkiso ke rumela kana mbora ya vili ya chopora nga kuma chipira cha skuna united ba rumela ka chipira cha Richards Bay ego chopora nga msona tabo nkwano ke rumela bora ka elis ramala ka chipira cha baswana ba jona Richards Bay wa

Iko chuo pora muda chini singam sana bloody lema buya. Urume na pora kabu pabu no haba swana basi kukuna United. Yachuo pora ngasi yaboga gumere. Baji ya pora ba rume na ngakuma pabu no haba swana basi kukuna. Iko chuo pora honga na ngada minetsa yafu ina. Iko chuo pora muda chini se. Iko chuo pora ba

0: Tshifana the 26 September, or generally 150 randa bahulwane na 50 randa ya vhana. Ticket to the one hour ticket pro na computer ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matshelo ndi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens #ahunausala.
2: Muteko wa peṱirolo wo gonya, u engedzwa ha mitengo zwikuvhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, na khou ṱoḓa zwa khwine. Tinako ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho. Na Rebel Furniture ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24, ngauri randa iṅwe na iṅwe i ya vhaliwa, vha songo ṱahela.
3: Railway Furnishers, the price you see is the price you pay.
4: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Ndi ne Kansela Dorcas Manda na Mboi, mera wa Makhado local municipality. Ndi tshi khou ri nne ndi khou tikedzana nga maanḓa na vha Phalaphala Royal Gospel Family J, ine ya ḓo vha hone nga 24 September 2026 ngei Royal Gardens. Ndi tshi khou ri vhathu vhoṱhe kha vha ṱuwe vha ye vha renge dzithikhithi, vhahulwane ndi 150, vhana ndi 50 randa. Kha vha ḓe vhoṱhe, vhathu vha ḓe vha ṱuwe na vho Sipho Makhavhani, vha ṱuwe na vho Lufuno Ḓagaḓa na vhaṅwe vhanzhi vhane vha ḓo vha vha hone nga ḽeḽo ḓuvha.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna usara.
6: Udubabuse kha Phalaphala FM.
7: Ro dzula na komiti khulwane ine ya khou ranga bola ya milenzhe kha tshiṱiriki tsha Vhembe kana Safa Vhembe. Vho Singo vho vhuya kha komiti, ndi a tenda muṅwe na muṅwe wa zwiḓivha zwori vhone zwine vha shumesa nga maanḓa khazwo ndi vho Malogwane.
8: Ha tu ma mafhungo a Vho Singo, dzina ḽa Vho Singo ḽi well known bad South Africa. Tshe nda ḓa hafha namusi ndi nga vha ndo no receive call dza 9. He referee o vhuya, he a ri tsha munyaga, he o vha o namela iṅwe goloi. Referee si tsha mudavhini, dzi ṱuwa nga goloi, a dzi ṱuwa nga milenzhe. Mara sa murangaphanḓa, sa vice president, u nga si vhidze membara kana timu wari ni khou ri a ḓe nga milenzhe ene kana a tou fhufha, ni nga si ambe. U funa o sokou amba uri no, ri ḓo zwi sedza. Mara ndi khou nyaga u sumbedzisa uri hoyu muhasho une nṋe nda vha ndi murangaphanḓa, a u tou dzula muthu muṅwe na muṅwe a khou complain South Africa.
6: Boneni Martin Mzansi, General Munyai, kha Phalaphala FM. Hey, ndi Phalaphala FM.

0: Nga musi wana tembela skakane Ane otamba ka Orlando Pirates na timu ya Masulu Ugo jebolo ke rume nange panda ka chpida cha skakane United Yajua boda nga tonga mkabdeni ni Daniel Kadoso Kego jua boda nga musi wana Moses Mtemu Araha boda ya pesila etko beda mdaka mutabi Oba achko to da musi wana siya bonga Nzama, idobia poda muda jana suwa para parafeme Bajiko sezori madocha poda nga chumumbia ode Ijiko chua poda nga basuwa na bajone Disko kune United Bajia poda bai kurume nange ipanda Ya bamba pasi poda iko kini mula poda nga tembe la skakane Wachira nasa poda tembe la skakane Ya pesa na poda esko pera mdaka mutabi Marika iposuwe poda nga basuwa na barichaswe Poda yobisuwa nga basuwa na bajone Disko kune United Yobisuwa poda nga msuwa na LS Ramala Bajibisa na poda mdaka mutabi wamarogwane Kiko chua poda bako inega za tembe la skakane Skakana kwa chapura kwa rumena kamusena kwa kawe Iko chapura kamusena simpi wa mklineka Wajapura simpi wa mklineka Uko chapura kwa rumena ngepanda Iko chapura muda jana suwa para para feme Kajiko sezori mbadoi chapura nga chumumbe ode Iko chapura nga basuwa na baruchaswe Yambudi pera nda pora muda jirisi Marika ipose uwa pora pukati ya mtavi Ika diba noto Richaswe Iwans kukone United Gapasi ya petwe premia shape upa Richaswe Sports Indikari Sports Stadium, but because of the Madocha Boranga Chumbeo, the Mutambo do a petway prima shape, para para them, Rename Messio there. Yego chua boda bako sadori mabwe sangapi Laja boda berumena kipanda ya chua boda nga Elis Ramala Elis Ramala kwa chua boda uwe rana kipanda Ya bambanga kumabupu abuno haba suwa na baruchaswe Ugo chua boda musuwa na spesi kia mchari Ugo chua boda kerumena kamsuwa na waka kwa nisandili pans Ansu chua boda rumena kaluwa nile mabuya Mwadile mabuya kwa chua boda kuhumisa na mrao Ya chua boda nga musuwa na anebene Nispesi kia mchari Kangu mabupu abuno haba suwa na baruchaswe Yego chua boda bako inegeza tembe la skokane Kanino mbro ya bruaru Uche boda nga mnenjua chamonde tembe la skokane Ugo chua boda kwa sadoro doi sangabi Aja boda erume na kamsuwa na wahawe Nispo manja makhalala Ya mubarela boda ya pesa la etko veranda Idobia boda kwa boso wakati ya mtabi Nga basuwa na wasiku kune United Babi na nuhuku Bajiko sadori madoji ya boda nga chumumbi ode Ugo chua boda nga msuwa na sepo masimbi Ugo chua boda hosi ya mina Hito famba moyeni Bajia boda wa rume na ngei panda Ya juwa nga toko mwote jina singa msuwa na warichas bi Kekwa chua boda bako sadori madoji sangabi Mamubia pa si Elis Ramala Ya bata kwisa tete seweho Ineyo kwa juwa ya utotoma nga basuwa na wasiku kune United Kachapibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib for them, the Golden Boys.
1: Ya ndi nga murahu musi musiwana wa Gumede a songo tamba zwavhuḓi musiwana wa Ramala fhedzi ya kha Gumede ndi vhupo hawe ndi hone hune a tea u vhulaya hone dzibola u nga si munanele na luthihi arali wa mugudisi wa tshi ḓo amba uri ni khou shuma zwone ngori hafhaḽa Isaac ndi hone hune mutamba vhukati tsireledzi u tea u vhulaya bola hone
0: iko tsho bola vha khou i rumela vhukati ya mutavi muthu a dzhenesiwa phalaphala pheme thalilo tshiṱereri a tshi kanda bola musiwana ane bene spesitshe mkhize a ri bola kha iwe hangei murahu ga vhasiwana vha Richards Way muthu a dzhenesiwa phalaphala pheme a khou sedza uri vha ḓo tshe bola nga tshivhumbeode vha tshe bola vha i rumela ngei phanḓa vha i tshanga thoho keko tsho bola muthu a dzhenesi thalilo tshiṱereri tsha vhone vho Michael Musimeng a ri a ni khou tamba zwavhuḓi muṅwe ṅwana kha ivhe thakhu isa tendesiwa iho ya vhuraru ine ya khou tshiwa nga vhasiwana vha Natal Rich Boys nga murahu musi a songo tambiwa zwavhuḓi musiwana mbosese Kemo ibo bia poda muda jere suwa pada pada feme baji kwa sezo riba doi changa chumbi ya wade ibo jiwanga e musuwa na ane aba mwasa se mtembo ukwamba na batambi baka wa ure unena ima kwane rifana na uba nuri rigo ifana na shumisa bora ajia bora ay rume na nge pambe kwa da toho ika tuwa bora nyuna nyika kuma upuwa buno haba suwa na basika kune ya tuwa bora nga mkiza umisa na pora mra keiko tuwa bora muda jere singa haba suwa na ba na musona thabo nkwana ya pesela bora etiko pela mbaka mutabi iko bia bora dobo suwa mkati ya mutabi nga babina noko noton basuwa na baru Richards Bay wani basuwa na baju yones kukone United bachiko chia bora bako sato na bado chia bora nga chumbi yode wazi uda musila chitura bone babo bone bo Simon Malachi bachiko tani na basuwa na babo bas kukone United kiko chua bora bako sato na bado chia bora nga chumbi yode ya chua bora mkati ya mutabi nga msuwa na ane aba ene spesi jam kize uko chia bora kwe rumi na kam nomboro ya braru likarindika nomboro ya braru ya chua bora nga musiwa nga bai nga panda nga musiwa na ane abene samba ya chua pora iko chua pora ibo kusitara babai sangapi ya chua agwala pa simu deja suwa pada pada feme ya kungura pora ya tangane suwa nga musiwa na spesisha mchari uko chua pora mchari honga nangara minese mina karuna urta robo bedi minese mina jonga nangara karuna urta robo bedi uba Richards Bay Stadium ya chua pora bako rume nge panda ya chua pora nga musiwa na nzama uko chua pora kurume nge makalala makalala uja pora rume nge panda koyon sama kanu mbrefu minokte uja pora kumbrecha timode waifara waifura uko chua pora mudu zirisea goba pora kwa baba toho ya bira pora baraga ya bangan tan tan tan tan mapara pora ya musiwa na sanele bands Golden Boys.
1: ya ati pfesesa uri ndi ngani Sanel Bansi o musiwana mutembo ora bora a tshikorara fhasi fhedzi na tshenzhemo Isaac ya shuma tshenzhemo ya vhonala kha mutambi ngori heiḽa bora o vha tea o i kanda yo vha tshi tovha yawe hu sina na muthu na muthihi ono khou muthithisa hune arali o vha o i kanda o vha a tshi ḓo vha o i kudzana na mambule tsheyo ya ḓo i dzhia ndi yone yo khakheaho mudiswa wa Phalaphala FM
0: kana a i rahenga mutha mulenzhe the golden voice
1: thekiniki ya ḓo mu konḓelela yo Isaac ngauri heiḽa bora yo vha tshi khou gidima zwe a vha tshi na ene o vha tshi khou gidima u i ranga nṱha mulenzhe zwi ṱoḓa vhatambi vho rombaho vhatambi vho vhibvaho fhedziha zwe zwa vha zwo leluwesa khaye Isaac ndi u kanda bola ya vha yawe u nga ngomu wa vhuno u ḓo tsireledziwa u dovha vha mutambi ane Isaac ri a zwi ḓivha uri bola ya mulenzheni wawe zwi a konḓa uri ni dzhie fhedziha o vhaisala musiwana Melusi Buthelezi nga murahu musi o vha na mugidimo usi wavhuḓi heiḽa bola vha vho tharamudziwa ra maimo a nṱha vhukuma vha vho i tshota thimu ya sikhukhuni mudziswa wa Phalaphala FM hune u tou amba sa timatimu ri na kha musiwana Culu arali o vha o fhufha o sedza ngori ene o ṱavhanyedza u fhufha kana o vha o no ima kha positioning isi yavhuḓi o makana na musiwana Buthelezi fhedzi hei ndi iṅwe ya khonadzeo ari mukhoḓe musiwana Nzama ane mugidimo wayo wawe Isaac wo vha na mushumo wa vhuḓi vhukuma une wo vha wo tea wo bveledza tshikoro
0: hezwi ngo vha ndi khou sea aḽa mafhirela hu tshi khou fhiriwa Tsepo Matsimbi the Golden Voice bola yo valiwa ende vha fuliwa a vula mbila Tsepo Matsimbi ndire ho musiwana
1: una vhukoni Isaac una bola ya mulenzheni wawo nga si dzhie u wa kona u gidima na bola mulenzheni u wa kona u dribula u wa kona u phasa ndi muṅwe wa vhatambi vhane a fhaṱiwa ndi a tenda u ḓo vha na mutambi Isaac
0: u khou ita zwo khotsi wa vha tshi itiwa nga vho Stephen Kweli ye khotsi wa bola i kha ḓivha wane ndi kari sikhukhu na United notori Richard Spain mutendelesi wa Phalaphala FM i kandela bamba sikhukhu na United nga one not kha Betway Premiership vha khotsi wa bola nga Thoko mutendelesi i khou ṱoḓa muthu ya tshi wa bola ya vhuyela khaye musiwana Moses Mthembu a mbo ḓi ndi tshi wa bola a humisa mulenzhe i khou pfesela i khou nda ya pesana i tshi khou bela nda bola vha ri kaipo swop kati ya mutavi nga vhasiwana vha Richards Bay u khou hanedzana navho musiwana ane a vha ene Tshepo Mukwena hei khou tshi wa bola vha khou humisela murahu ya tshi wa bola vha i ṋekedza musiwana Thembela Sikakane Thembela Sikakane u tshi wa bola rumela kana bola ya vhufumi nga ngoma tshipiḓa tsha sikhukhune ya tshi wa bola nga Makhala i ṋekedza musiwana Nzama Nzama u khou tshi wa bola khou ṋekedza musiwana Makhala sipa majama

0: kiḽineka ane a zwi konadzei uri ni mu litshe kana ni tende a tshi ita migidimo yo vhofholowaho a tshi heda bola e eṱhe. Heiḽa bola o vha u shumisa thekhiniki ya maimo a nṱha vhukuma, fhedziha o tou vha na mashudu mavhi a uri isa dzhene mambuleni.
1: Hiko tshiwa bola mutejeresi wa Phalaphala FM. Hu na zwiṅwe the Golden Voice, bola hezwi yo dzhiwa i khuḓa na vha ni khou tou ya khayo ni khou i dzhia nga ṱhoho, ni vha ni khombo luṅwe, a si wani na musi yo tou ḓa kha ṱhoho yaṋu.
0: A si vhatambi vhangana Isaac vhane vha kona u dzi kora o ima fhethu huthihi a tou fhufha. Vhunzhi ha vhatambi vha tou ita zwezwo rari charge the ball, u vha a tshi khou tou gidima a tshi khou ya khayo bola. Zwi ita uri na luvhilo i vhe na luvhilo luhulwanesa ngori ni tshi khou gidima na yone ni tshi irwa, ni irwa nga luvhilo.
1: Hiko tshiwapola mutejeresi wa Phalaphala FM vha khou tshiapula, vha khou sedza uri vha ḓo tshiapula nga tshivhumbeoḓe ya tshiwapola nga musi wana Luyanda. Luyanda khou tshiapula khou sedza uri dasa na pindi Khumalo. Kheko tshiwapola mutejeresi tsha lila tshi tereri vha ri a ni khou tamba zwavhuḓi nwa ṅwana. Dzi bola dzine ra khou amba nga dzo dza ṱhoho mutejeresi vha ḓo i humbula ndi kha top 8 musi i tshi khou tamba Sundowns na timu ya Kaizer Chiefs. He Cyril Nzama a bva a dzhiengwa bola ye vha i khombo vhukuma ḓuvha ḽe a fhedzisela hu tshi khou vha na mafhungo kha Daniel Mudau na Charles Mutloi. Ngeno hu na vhatambi vhanevho vha vha tshi tou ima bola ya Dhamuyani a i tamba nga ṱhoho u fana na vho Nyasha Mushekwi. I tshi khou dzhiwa bola vha khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe u nga si hangwe na Cuthbert Malatjila. Nda dzhia bola mutetelesi nga musiwana nqa vhaqulu bola ya fhedzisela i tshi khou bela nnḓa ya vhanga khuda. I khou vhanga khuda ya vhusumbe bola yo bvisiwa nga musiwana D'Angelo Cousin. Nda tshi khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe mutetelesi wa Phalaphala FM i ḓo dzhiwa bola nga musiwana ane a vha ene Mosese Mthembu. Fhedzi ndi khou vhona i khou gidimeliwa bola heiḽani nga musiwana ane a vha ene ndi Spamaja Makgalala. U ḓo dzhia bola nga mulenzhe wa Tshamonde ngauri i kha tshanḓa tsha Monde tsha musiwana Melusi Botelezi. Vha tshi khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe mutetelesi u khou dzhia bola musiwana Makgalala Spamaja wa i koma i khou ṱoḓa ṱhoho vha i bvisa mulomoni wa iḽaho mutetelesi wa Phalaphala FM ya vha nga khuḓa ya Bumalo ya Natal Kids Boys the Golden Boys.
0: Ya i khou thoma u ṋekedza mutsiko thimu ya Richard Bay nga bola dza ṱhaho u sa thithisiwi na bola dza dzikhuḓa. O vha i tamba zwavhuḓi vhukuma musiwana Badzi, fhedziha ho vha hu si na mutambi wa Richard Bay wo fhedzisela. Ri dovhe ri mukhoḓe musiwana Simba Onel.
1: Minete ya 15 yo ngalangala ubva Richards Bay Stadium mutejeresi wa Phalaphala FM. I kha ḓivha noto Richards Bay 1 Skukune United mutejeresi wa Phalaphala FM. Ri kha luṱa lwa vhuvhili, ndi minete ya 15 yo ngalangalaho ya luṱa lwa vhuvhili. Aba zwi tshi khou tamba uri ho ngalangala minete ya furathe mutejeresi wa Phalaphala FM. Nga tshi khou tshia bola mutejeresi wa Phalaphala FM vhasiwana vha yone Natal Rich Boys mutejeresi wa Phalaphala FM vha khou sedza uri vha ḓo tshia bola nga tshivhumbeoḓe. Ndi Betway Premiership kha Phalaphala FM mutejeresi i khou tshia bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngafhi. I khou vha khou tshia bola nga musiwana Moses Mthembu. U tshia bola Moses Mthembu u rumela bola kha Banze. Kha i khou tshia bola nga musiwana Mavuyaraga ya yarwa pala mutejeresi wa Phalaphala FM ya vhuya kha mulinda vhuno the Golden Voice yarwa pala ya vhuya kha mulinda vhuno.
0: Ya hezwi mutejeresi wa Phalaphala FM ndi musi ri tshi khou ri thimu a i na mashudu ngauri musiwana Qulu o vha o tiela bola o i kudzanya na mambule o ita zwoṱhe Isaac zwine zwa tea itiwa. O ra ho raiwa bola ya ḓo swika yarwa pala i tshi rwa pala ya tou vhuya thwii kha mulinda vhuno kana zwanḓani zwa mulinda vhuno hune u tou amba usa timatima uri hu vha hu si tshena zwiṅwe zwine mutambi a khou tea u ita zwone. Isaac vha vho ita zwoṱhe zwino tea u itiwa, fhedziha i khou hano dzhena mambuleni bola ya Richard Bay.
1: I khou vhuya bola mutejeresi kha ḓivha noto Richards Bay 1 Skukune United vha tshi khou thiwa bola nge bro ya tshiwa bola nga Thembela Skakane. Raga bola mutejeresi wa Phalaphala FM vha khou sedza uri vha ḓo isa ngafhi. Ya tshiwa bola mutejeresi i khou tshiwa bola nga Moses Mthembo. Moses Mthembo u khou tshiwa bola u tshiwa bola rumela kha musiwana Luyanda. Luyanda u khou tshiwa bola ndi musiwana Luyanda Khumalo vha tshi khou tshiwa bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngafhi. Ya tshiwa bola kha nomboro ya burathi nga Moses Mthembo vha khou tshiwa bola mutejeresi wa Phalaphala FM vha tshiwa bola vha i rumela ngei phanḓa kha i khou tshiwa bola wa gidima ndi musiwana Hasan Lebanze ya fhedzisela bola i tshi khou bela nnḓa kha mudavhi vha ri kha ibyo itaho ya vhuno ine ya khou dzhiwa mutejeresi wa Phalaphala FM nga vhasiwana vha yone Skukune United i ḓo dzhiwa bola nga Melusi Butelezi. Ho takuwa mutejeresi ndi musiwana wa Geng Piring wa Geng Pir o takuwa kha bangani ya vhasiwana vha Skukune United. Hu na mutambi o takuwaho ane u khou ita nyonyoloso ndi musiwana ane mutejeresi wa Phalaphala FM ndi musiwana Thabisa Ndelu vha khou tshia bola vha khou rumela kha nomboro ya mbili kha musiwana Daniel Kadusu. Kadusu khou tshia bola khou rumela nge phanḓa vha i tshiya ya bamba fhasi bola khe khou tshia bola mutejeresi nga Betwell Nzeu i khou tshia bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngafhi. U khou tshia bola nga musiwana Luyanda Luyanda Mabuya u tshia bola rumela kha musiwana Spesi Kemchali Spesi Kemchali khou tshia bola khou rumela nge phanḓa ya chua bora nga toko mtetelese nga muswana ane aba ene kasem ya iko chua bora ya chua bora nga muswana ane aba mtetelese wa para para feme ndika responsible bachia bora nga mkwise bachia bora bae humisa na mrao ndi baswana bar Richard Way iko chua bora bako sato raba chua bora nga chumbe ode Ibacho poda bago sadara ba beche poda nga chumbi ope mutajara suwa para para pe me noto Richard Way One Skokone United Minete ya fumi maoro yongara ngara karuna rupa wabu beri Upa Richard Way Stadium kwa zulu natal Mutajara siwa para para pe me Bajiko sadara ba beche poda nga chumbi ope Wei mabotu la bongo wa tike siwa timu ya Richard Way Kego chua poda nga sipa majama khalala Ya chua poda mutajara suwa para para pe me Kego chua poda bako inlegeza tembele skakane Majia poda mutajerese Kego chua poda bako endeka za kanu mbora jabu mbora kachipida cha skiku na United Ya chua poda nga musuwa na mbwasa se mtembu Urumila poda nga mgomu abupu abuno Haba suwa na basikoko na United Ambu difara afusara oto kwa dama Di melusi putelezi Uko sazoro docha poda nga chumundi ote melusi putelezi Uko bambisa poda pasi Uko sazoro docha poda nga chumundi ote Uipo sapasi mutajerese wa para para ven Iko dhita chandu kwa ngampiri mutajerese Skukune United Kiko chopoda bako sadori bato chopoda nga chumbi ode Ya chopoda bukati ya mtabi nga mkize Kiko chopoda mutajerezi Bako sadori bato isanga pibora Kiko chopoda nga musuwa na sanguini Ya chopoda nga mkwana Ya chopoda nga mzeu Koyo betwell mzeu Betwell mzeu Ngangu mabuwa uno haba suwa na Ban Richard's Bay Ya chopoda nga spesiche mchari Kuko chopoda kwe rumele kamusuwa na wahawe Baja poda mutajerese Iko chua poda nga musuwa na mbose se mtembo Uko chua poda kanumoro ya bubiri Uko chua poda kemegeza siya bonga kumete Uko chua poda kumela katembe la skakane kanumoro ya buraru Uko chua poda mutajerese wa para para pimbaru mela kamusuwa na Sipa mazama kalala Kanumoro ya bufumi iko chua poda Iko chua poda nga musuwa na siya bonga nzama Baja poda nga tembe la skakane kanumoro ya buraru Wajena kachipido cha skuku na United Mutajerese Otakuwa na musuwa na Brett Njobu Na mutuwa na musuwa na Anebene wa Ken Perry Mutajerese wa para para pimbaru Tabu mkwana bako mwebeza bukati Hamutabi, mustajerasi Bakumabiza muswana tabo nkwana Wamutusa na muswana petwell museu Wamutusa na muswana petwell museu Mutajerasi wa para para pen Wamutusa na muswana petwell museu The Golden Voice
0: Ya, di kovonori, kama tambo visu wao, na nendiko ima na abumtishu wa parapara FM, musu wana tabo nkwana, obasa kubona rana ruti, Betwell Museu, obasa kubona rana ruti, pezia Isaac, jirendisa kukono to sitiba suwabu dindotura, hapa zine zidon jera minete minna wa ya kamitano, di musu wana njovu, anengovu mado sitibu ritimu ya skukuni, ia mutambi isa sa mutamba panda ka number 9, ia mutambi isa sa mutamba bukati tiriridzi, kisapula kunerari, ndi holding middle field, Ya mutambisa sa mutamba murau bukati pala unerari number 4 kana number 5 zvino nga uraro ndiko todolinga dziva sumbeso ri ndoto sedza ravonori vakumisa gai musi skuku ndi chikokunda nga chikoro chitika gumba khona dze yori ive chikotoda engedza vatamba murau vave vatano i mutapukuma khona dze yori ive kutoda mutambisa sa mutamba phanda hoyi musiwana ndofu nga murau musi musiwana etabo nkwana over na musiwana Betwell Museu i mutapukuma ane musi vasina bora u ḓo vha a chikohuma achitsireledza so ramba nga musiwana phiri ri kwamba nga mutamba bukati tsireledzi ano ḓo vha achikotusa timu ya sikukuni u tsireledza
1: na musiwana o dzhenaho ndi musiwana wandilengema mutetelesi wa parapara feme kha timu ya Richard's Way Jana bukati ya mutabi musuwana wandilengema Ndido wataru chaeza ure ndupi ya mutambi otusu waho bukati ya mutabi Ndikobona musuwana Anebene ane ditosan sabata Achiketa nyonyoroso hangi ndaha mutabi Ukobona ana fubaro linilitonga linga mushusha musuwana Ane aba ane melusi butelezi the golden voice
0: Ya mutambi uwa mvisa Isaac ni musuwana pansi machi chenisa ngema Une uto ambusa timatimuri pansi ya ngane Oba ana kutambele kwa butibukuma Na orisa kohano uri musuwana ngema Anga jena ashandu kisa mutambo Jobo na tangana na nuyabudhi Kamusuwa na bansi na musuwa na nzama Na mtembu rusengu wangwa na musuwa na mabuya Pezia kari ambe nga ure Zunema nga wabu kuringeza musuwa na tulu Awa chako ona muvisa nga ure Zazino kaminete imi tanu kano ya fumi Yopelao oba achiko tamba Zwa kuinda bukuma oba ona waene mutamba panda Ano oba ona buhari achiko tusa na sabudhi na musuwa na kumalo Karutara wabili riko tomo obona Unyambe zano ya musuwa na tulu Na musuwa na kumalo Kamusi ndioni ya dekisori tulu Wasakono muvisa pezi ngema Rikwamba nga mutambo no kotamba murawa tulu na musuwana kumalo ane zvino zvopambana nazve bantsi vachikotambisa zvone ngori bantsi vachikotamba kha rupapa na musuwana wanzama tactically voshandukisa zvazvino musuwana ojenawo ukotamba murau ngema ukotamba murau vatamba phanda
1: Eka diva na tuwa Richards Bay Mwa tajarisi wa parapara FM One Skokone United Uko wana da ashubesa panda Na mutambo musu wana melo se putelezi Gambra msa wachiko sumbeza upabutongo Kamuneje wawe wachamonde Mutajarisi wa parapara FM Rika Petway Premiership Upa Richards Bay Kwa sili natala Richards Bay Sports Stadium Mutajarisi wa parapara FM Muzi uchiseza temu ine yaba uri ya ude Yoba Golden Voice
0: Huko mwana la ange kakava ranka na kakavu ranguli Huna nyambe tano ni tiko mpono tefesa swabu dhuri Ingawe ya mini Huna mungu wano kusimbe zuri Haku fushia na rutinga zuri Kete ya ngangomuru bandeni Haba na mungu wano kusimbe zuri Haikari zuri icheri Tuzibona mtambo Kamzu chepela Tisiko tendori Hapa unetimu zaba honi za zino Isaac Baranguli baba wano wesa pasi ya mchiko Baranguli ba timu mawa pasi ya mchiko Zisi ya technical team chiko wa pasi ya mchiko Zasi ya team isi cha perform Makane isi cha tamba ngandere ya buti
1: Ndika rugby vezu ne chando kuzitu wangi Inta the golden place yeah. Kuto rumeli wangi fasi
0: Uji ya timu Isaac zine chando kuzaiti wa Hange ini ule gire geni Kana hange ini une baranguli baba zura honi Ahuna une zaya honi
1: Iko chopora mutajere suwa parapara FM Resunga sasune suwa kwete ya Richards Bay Stadium mutajere se Ya chopora nga msona luandile mabu ya urumera pora nge mra Iko chopora nga msona spesi jem chari Mcharu ko chopora ko sezaru doisanga api mutajere se Ya chopora nga tonga musona D'Angelo Kasim Uko chopora D'Angelo Kasim Mba chopora be rumera kasi ya wanga gumidi Ma chopora mutajere siba kwe rumera kan nomboro ya buma Ya chopora nga tembele skaka na uchana kan nomboro ya bufumi Kachipitha chaske kune United Uko chopora kwe rumera kamusona siya bonganzama Ya chopora mutajere suwa parapara FM Iko chopora nga tembele skakane kurembrisha kwa mtepokoma Baji ya pora mwotajerese Baji kwa sezori bato chopora nga chumambi hodhe Iko chopora nga msona mtemo Baji ya pora mwurumira kalu andile mabuya Kangoma chibitha chabasona basikukune United Iko chopora mwotajerese Bako sezori bato isanga pibora Iko chopora mwotajerese wapada prefeme Baji ya pora mwumisa na kamusona simpuwe mkineika Uko chopora kwa sezori bato isanga pi Uka nomboro ya bumaro Uko chopora kwa rumira kan nomboro ya busumbe Ya kidimeru wa pora mutajirisi Ya bamba pasi Idobi ya pora bako sezori bato chopora nga chumbi hodi Iko chopora nga msona mbelo sepotelezi Minesa ya fuwe mbile thanu karuna rutha robo bedi Yonkarangara mutajirisi Baji kwa chepura nga musu na Daniel Katoso kwa chepura kwa mika za musu na sebo masimbe Masimbe kwa chepura kwa sadoro doi sangapi Yaji kwa pura muda jari suwa pura prafeme kwa musu na owa kengperi Ajensa muna jari baji ya pura Charida chitore barikebe trako ya bubiri Isa tete sewego Ineja kwa chiwa nga basu na basu kukuna United Wako sadoro reba doji ya pura nga chupumbia ode muda jari suwa pura prafeme Apala ni utro suwa na the golden voice rususila suetu wanga kore
0: Zine utoambosa timati mchesila parapara FM O wana mashudu msu wana mahalala asa wana Garata ya tada Yesula lito gaba mtambi tri Gamra msu msu wana piri oba otomowa Ndobabu uza mchesila parapara FM Orasu nga njiri minete mingana Nisa ndobabu zuri msu wana njofu Uko otamba gai Kwa ula ezekiru kumubo nachi kutamba Sa mtamba panda tri Ka out and out kana pala ngangumu wabuno Timi ya skuku nizo zuni kutamba 4-5-1 formation 4-5-1 formation watamba mrawana watamba wakati watanu mutiris kwa mangamsuwa na ndufu anoko tamba ya tenge panda
1: Iko chopora muda jari suwa parapara FM Ndiko wana huna musuwa na ane avene lundi mahala Ane ubo nara achinga ukoruga pangani Yaba suwa na ava Richards Bay Muda jari suwa parapara FM Ika tiba noto Richards Bay 1 Skokone United Minese ya fuwe mbili ratu yonkarangara pano Richards Bay Stadium Muda jari si Ndi mutambo nebako wana ka parapara FM Parapara FM Rinanwe misi yote Muda jari suwa parapara FM Iko bie pole kwa chiwa trako isa tete seweo Ineja ba ya buraru Ineja kwa nikari juwa Kabaswana Basku kuna United Charita chitere remote jirese Elis Ramala Uko sato chapora Ay misa swanda swawe Elis Ramala Udota kucheza Kwa kwa chapora Kamuna chwa chamade Waiji chapora Toho Ay visa pora Bai chapora Baraga Zamuro Maspesi jamchale Ndonga ni samba Gilbani Onel Uchapora Ay kovanya na mampore Mota jirese Mukabero Mukwane boko The Golden Boys Not a Richards Bay to Skokone United, the Golden Boys.
0: Huna mutambi batisho parapara FM. Huna mutambi anabukoni ararukamba kamsuwa na Samba O'Neil. Murenje wa chamonde wotete tuwao. Mutambi ane wabonaruri oviva. Ane orayi nwa ya bora ya maimu antabu kuma. O divekanya petu wabu tibu kuma. Basi ngomaka batambi wa Skokone. Pezia batisho parapara FM mutambi wa boro ya baba di tuwelosu ya mbori. Zito pira na msuwoto tariwa. Nga mtu mfunao ngandelene bora ya baba ngayo. Ngani Isaac. Arali na seza ngandele ya timu ya Richard Bay. Ya bechiko tamba ngayo. Uba kamine tuwa ufumbiri. Usika zino. Yobe chiko tamba za kwine bukuma. Yobe yone no kokokonya ichi kotoda chikoro rati zwi amba uri ai bona ali timu ine vana vho hali vhune anga kona wana chikoro ai kokona upata chikoro pedzia timu ya sikukuni iko wana kona dzeo nti ya mo DJ kutanya na mambule
1: ve bora nta go na mutejeresi wa para para feme asa itendele ichi zwira pasi musi wana samba one ile ambo di koko sanga mulejo cha monde mutejeresi wa para para feme aipa ichi kopira mutejeresi wa para para feme ndi mutambi ane uba Democratic Republic of Congo mutejeresi not Richards Bay to Skukune United kaiko cho bora nga musona tsepo mukwena rumela bora nge panda ya bamba pasi bora kochoka pretiopo majensa mulejo ba cha bora nga musona tembela skakane kaiko cho bora mutejeresi wa para para feme Nomoro ya vini bode kwa benga nezi wa mutajirisi Kachiko chia bode kwa benga nezi wa bode nga msuena Ane aba ene mwase ya semtembo Machia bode bae humisila kaspesi ya mchari Achia bode ay rumi nangei panda Iko chua bode mutajirisi Iko bamba pasi bode Ya chua bode nga msuena luyanda Uka chia bode luyanda kumalo Walasi omnyama Uka chia bode Urumi na bode kamsuena wakawe Bako chia bode bako sajori mabei sangapi Ya chua bode mutajirisi Koye luyanda kumalo luyanda kanumbro ya mwero Urumi na bode kanumbro ya brati Ichua bode nga msuena nzama siabonga Uko chia bode kurumi na kamsuena spama jama kanila Kanumbro ya mwero ngoku bachipi bachas kukune united ile kego chopoda mutejerese kamusona siabanga zama bachipoda mutejerese wa para para pene ya chopoda mutejerese umera poda nge pamba ya bamba mbaka mutabi ukopo chaina musona lundi mahala ukopo chaina musona lundi mahala mutejerese wa para para pene ndi chandukone kweki wa kar Richards Bay FC nakosa dzori mabe chopoda nga chimbe ode mutejerese wa para para pene Omutusa muswana spa majama khala makhala la the golden boys.
0: Ya zwamuri zwa zwino vhakuto do tamba nga vhatamba murau vhararu zwino ndi soko vhononga kha mutambo ononga hoyo Isaac ndi mutambo no technical team ifano jump dipinduleli technical team ifano vana na udzika technical team ifano jump tsiko ngauri musi ni sa ko jump tsiko ni vani tshiko create kana ni tshiko ita vhukhaki now achi doda kha rupapara chaula
1: Kego cho boda bai gobo pakano boda sumbe mtetere so boda boda pem kachi da chasku kuna yura itere iko cho boda ngasi aboganza ma wache boda si aboganza ma urumira boda kamusona mbose semtembo urumira boda ke pamba kego cho boda sina bubwa buno wache boda tensa mna nja chali restereri chali da tere marke beto ko ya burati sa tete se we homu tete si wa para para pem ngam rahamu se muswa na wandi lenge ma basi ngom tamba so bode ma choko bu ele zina lundi la golden boys ale ko do wore boda ni Mundi, bora de asgo do pre.
2: Ya dikotai daso kai. A asogo to tobore.
1: Bako chia taho ya burati sa tete se we ho mutajere si basu na barucha swi. Aba tu diwana bachiko shumisa na taho na ntehe unga diwana bachiko sika chikoro. Iko

0: si ari na nyofho nnzhi a ri tsha ḓivha uri ene ndi ufhio a si ene ndi ufhio. Nda pfha mbilu yanga i tshi tshuwa uri uyu muthu arali ndo vha ndi tshi khou tshimbila nga milenzhe ndi ene we a vha tshi ḓo nzhongondedza, ndi ene we a vha tshi ḓo vhona muṅwe a tshi nzhongondedza o rali o ambara na muṅwadzi a nga nthusa a ntsireledza a mbeya ho kunaho kana ndi hone vhutshilo hanga vhu tshi nga fhelela zwanḓani zwavho. Ri tshilisa hani na vhanna vhane kha matshilo ashu ri khou lavhelela u tsireledzea ngeno ri tshi khou vha sedza na musi ra vhona matshilo ashu a tshi khou fhelela zwanḓani zwavho.
1: Ri tshi ḽi lavhelesa ḽo rali na ni tshi vha ni kha mafulo ane ni a kunguwedzana sa vhafumakadzi, vhunzhi ha vhafumakadzi ra ri tshi vha vho vhona vha tshi vho dzhena dzi nḓilani tshiṅwe tshifhinga, vhaṅwe vha tshi vho to ḓi gidimela zwavho vha tshi itela mitakalo nga nḓila eneyo yo fhambananaho, vhaṅwe vha tshi khou itela mbambe dzenedzo ndapfhu dzine vha ri a rine ri khou to ṱoḓa uya ra shuma zwavhuḓi kana mbambe nkene. Zwino ha ḽi a dovha hafhu ḽa leluwana u nga ya na ri kha muṅwe muthu i ḓayi u dzhenelele kha mafhungo a u gidima.
0: A zwo ngo tsha leluwa na luthihi na luthihi thihi, ngauri zwine zwa vhavhesa ndi zwa uri vhuḓifhinduleli ha u tsireledzea vhu khou vheiwa zwanḓani ha zwipondwa. Heḽo ipfhi kana heḽo fhungo ri tshi ḽi sedza ri a pfha ḽi tshi lemela na u fhirisisa uri vhafumakadzi vha khou vhudziwa upfhi gidimani nga gurupu, gidimani na vhaṅwe, gidimani ho tsireledzeaho. Hune ndi gai? Mbudziso i ḓoḓa yari ho tsireledzeaho ndi gai, ngauri ndi tshi bva muḓini wanga tshiṱaraṱa tshi re phanḓa hanga ndi pfha tshi tshone tshine ndo tsireledzea, matsiko a si tshone. Vhuḓifhinduleli honovho vhungafho ngafho ri sa vhudzhii ra vhuvhea kha zwipondi uri vhone vhuḓifhinduleli ri khou vha fha vhufhio ha uri litshani zwiito zwivhi zwine na khou ita zwone, riṋe ri tsireledzee, ri vhe na vhofholowa hune ra vha hone. So ani koni u swika na vhudza muṅwe muthu ri ḓani ni gidime, kana wa ri no rali ri na mathada a nonga zwine ra zwi vhidza upfhi ndi obesity. Ra sedza zwi statistics zwine ra vha ri tshi khou amba obesity, ni dovha hani na ya na vhudza muthu uri muvhili waṋu uyu a wo ngo ni lugela zwi tshi ḓa kha mutakalo, i ḓani ri vhone vho zwo gidima. A thi tsha kona, ngauri mbudziso yawe i ḓovha ya uri ndi ḓe ndi gidime vhutshilo hanga u tsireledzea na, zwine phindulo a thina.
1: Ndi zwine ya muthu ari ndi khwine ndi ḽiwe nga zwenezwi zwine ndi a zwi ḓivha o fhirisa u ḽiwa nga areti.
0: Ndi zwone, ndi khwine ndi ḽiwe nga tshiḽiwa tshine nda khou tshiḽa muḓini wanga hune ndi pfha unga ndo tsireledzea than uri ndi ye tshiṱaratani hune nda ḓo wana zwipondi zwine zwo ri lindela u dzhia matshilo ashu.
1: Khezo tshifhinga tsha shuminete ndi ya 15 fhedzi na hafu ndi ubva kha awara ya vhuṱanu. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ndi musi ri khou lavhelesa fhungo heḽino na mugidimi, ri tshi sedza uri naḽo vha kwama nga nḓilaḓe, hone ha ndi zwifhio zwine zwa nga ita uri zwithu zwi tshimbile nga nḓila yavhuḓi, zwi vhuyelele ngonani, zwi a dziedza u nga ya wari a ri dzhene khalo.
2: Ei xibrachilani, vhege ya mambara i khou ntembisa ṱhoho. Ndi khombela 250 rand fhedzi ya zwiḽiwa zwa vhana vha tshikhafuthini.
3: Ai, ndi songo vhuya na vhilela. Lingedzani cash advance kha e-wallet.
2: Cash advance kha e-wallet?
3: Ee, ni wana naho ngavho vhuga u thoma kha 50 randa. A hu na nzwalelo nga nnḓa ha tshelede nyana ine na badela luthihi fhedzi mathomoni. WhatsAppani hai kha 087-392-5538. Ni tevhedze maga.
2: Ee, a vha tshiri khotmani yanga.
4: Zurani ni gaimini, itani khumbelo ya cash advance zwino nga e-wallet ntswa yo khwiniswaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe, u ḓo shuma milayo yo tiwaho. Cash advance, zwi ḓo bva kha uri ni ḓo kona na u i badela. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
5: Phalaphala FM na Thobela FM, aye!
6: Hei, ke nako yela ya go keteka bohwa.
5: Mbekanyamushumo ya TV i hasha twi na mbekanyamushumo ya Afrika ya dina leli. Hei, ndi khou ralo, ndi TV na Afrika ya dina leli.
6: Go thoma kha iri ya botshelela mathapama go fitlha ka iri ya senyane bosigo, mokibela ngwana wo wa letšatši la lesome senyane lewedi.
5: Afrika ya dina leli na TV tso lambedziwa ka tsoba heli bommaine ba sokheba Prof Mahlaela vari ri rothe ka tsoba heli
6: le seka la hlaelwa ke lenano le la go ikgetha
5: ba tangana na bomphowe na hoyu ke mokwasa Happiness Make
6: thobela mashati ndandu.
7: Hey, hey, Big Parapara FM.
1: ndi zone tshifhinga tsha shumina tekeila ndi ya 22 fhedzi na hafu ndi u bva kha awara ya vhuṱanu ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo doba buse fhedzi ya wa vha zwipfa zwori ndi zwone ri a kitika ḽihonu ndi musi hafha mbekanyamushumo mbili dzo ṱanganelana hai waho mupfuposi mphire vhane vha tshina nṱha matafula vha tshi khou tshina nṱha matafula a vha vhende vhe awara ya vhurathi u swika zwenezwo nga awara ya vhuṱahe Happiness Mark khathihi na Jant Bainef vha khou vha ḓisela mbekanyamushumo ya DV na mbekanyamushumo ya Afrika wadi na ledi hafha ro amba nga fhungo ḽa uri zwi a leluwana zwino o nga ya ra vhidza vhaṅwe kana zwenezwi zwo ṱuṱuwedza vhana uri mafhungo a mutakalo na uri muthu avhe na muvhili wa mutakalo wavhuḓi zwi a ḓi ṱoḓa vho migidimo. Zwino hu khou iteani musi ro lavhelesa tshifhinga tsho vhilela kana tsho ima nga heino nḓila hu tshi vho tou vha na fhungo ḽa uri zwithu zwe ra vha ri tshi vhona hu zwone thandululo zwo no tou vha drada.
0: Hei, zwi khou lemela. Nga nḓila khulwane nga maanḓa ndi soko vhona nga ri zwa zwino o rala a ṅwana wa tsontso nṋe ndo rali ndi na ṅwana wa musidzana ndi tshi bva hayani ndo yo gidima na musi ndi tshi khou gidima na vhaṅwe hune a vha hone uḽa ṅwana u sala a tshi khou humbula mini u sala a tshi khou ḓivhudzisa mini arali ṅwana wa 8 years o dzula a zwi vhona uri tshifhinga tshine mianga vha vhuya ngatsho a vha khou vhuya ṅwana wa 8 years a dzhia vhuḓifhinduleli a founela mashaka uri mianga a vha khou vhuya pain heyo kha mufumakadzi muṅwe na muṅwe ndi soko pfha u nga ri i vha yo dzhenelela u fhirisa tshiṅwe na tshiṅwe uri nda wana ṅwananga a na vhuḓifhinduleli vhungafha ngafha u ḓo dovha muhumbulo wawe wa vha muhumbulo ḓe u ḓo aluwa a muthu ḓe musi a na gwikwi heḽia ḽa uri mianga vho bva vha tshi khou yo ḓiitela mutakalo a vho ngo tsha vhuya ndi ngazwo na riṋe ro fhedzisela ri tshi khou ri khilomitha dze tsonzo a sa dzi fhedze rine kha ri dzi fhedzise hezwo zwine ra ri hashtag in her honor ri gidime ngauri roṱhe ri tshi bva a huna na muthihi ane a vha o lavhelela sa vhuya fhedzi uri tsontso o vha a tshi khou bva heḽia ḓuvha a tshi ḓivha uri thinga vhuyi o vha a sa zwi ḓivhi o vha a tshi khou ri ndi khou tea u dzhia kuthenenyana ndi ḓo vhuya hu si kale mara vhutshilo hawe ha ṋamba ho falala nga u tou ralo
1: khezwi ho khou pfhi hashtag in her honor ndi uri a ri gidime ri tshiedza kana ri fhedzise kana ri ise phanḓa na ndima ye a takutshedza nayo. Iyo ndima i kha ḓi takutshedza na dzea nayo zwavhuḓi na musi zwithu zwo ima nga heyi nḓila ngauri ndi tshifhinga tshine ra nga wana muṅwe na muṅwe a tshi vho ri na u nga ri zwo ya phanḓa na hezwi zwithu zwi nga zwi ḓo mbalela.
0: Nḓila ndima i ḓo ya phanḓa nga nḓila khulu, nga nḓila khulwane nga maanḓa ngauri zwine zwa vha hone ndi zwa uri a ri nga tendi ri tshi vhewa fhasi zwanḓani zwa vhanna. Ri ḓo ima ra imisa zwanḓa uri arali ri tshi ḓo dzhiwa vhutshilo ri tshi khou ḓi ṱoḓela vhutshilo a zwi vhe nga yeneyo nḓila. Ri ḓo lwa, ri ḓo humbela muvhuso washu uri kha u ri tsireledze. Ri ḓo humbela muvhuso washu uri kha u dzhenelele hu vhe na masiandoitwa kha muthu ane a ḓo ri o ita zwithu zwo raliho. Kha musi zwiṅwe zwithu zwine zwa bvisa malofha kana zwa swifha dza mbilu u mufumakadzi ndi vhafumakadzi vhoṱhe vho no vhulawaho kha miṅwaha heyi yoṱhe yo fhiraho khe vhala vho uyinene vho olorato uyinene o to ḓi ṱuwela tshi ya posoni vhutshilo hawe ha fhelela zwanḓani zwa munna a posoni. Olorato o to vha a tshi khou ya kha date a tshi khou ri ndi khou ḓitakadza sa muthu muṅwe na muṅwe fhedzi vhutshilo hawe ha fhelela zwanḓani zwa munna musi a tshi khou ri ndi khou tshila. Ri sala ri tshi ḓivhudzisa uri kaniha hu ḓo vha na ḽa uri mufumakadzi kha litshe u tshila zwine a zwi nga konadzei. Riṋe ri ḓo isa phanḓa na u tsireledza matshilo a vhane vha vha tsini na riṋe kana na u imaima u itela uri matshilo ashu na riṋe vhaṋe a tsireledzeye nga u humbela thuso dzoṱhe. A ri khou dovha hafhu ra dzhenisa vhanna vha no khou ri tsireledza kha hezwi zwiito. Vha hone vhanna vhane vha khou ima na riṋe vha no khou imisa tshanḓa vha ri zwo raloho a zwi nga itei zwanḓani zwashu ende ri a vha livhuwa ri a vha kunguwedza riri ri khou livhuwa u pfha ro tsireledzea zwanḓani zwavho mara u ya phanḓa ri ḓo isa phanḓa nga nḓila khulu ri ḓo dzi gidima dzi kilomitha dzine dza ḓo vha dzi tshi khou ri muya waṋu tsontso kha u ye phanḓa u awele nga mulalo riṋe ri tshi khou gidima ri tshi khou fhedzisa zwe na balelwa u zwi fhedzisa.
1: musi ri tshi amba ngo rali no amba fhungo ḽa uri kha tshiṱaraṱa tsha tsini na ni tshi vhona fhethu hune hai na musi ya tou pfhi ḽo lilala nga nḓila ḓe ndi thwalafu ya vhusiku kati ni a tou tshimbila zwavhuḓi, kana na musi nari ndi khou pfha uri ndi khou ṱoḓa u ita nyonyoloso dzanga kana migidimo yanga kha tshifhinga tshenetsho ya u tshi vha ho vhulungee. Zwa zwino ri khou amba ho no tou rali nga maanḓa ri tshi zwi amba, ri khou zwi amba zwi khou itea haningei tshikhuwani sa vundu ḽa Limpopo. Vheinwi sa vhagidimi vha tshifumakadzini, ni khou vhona ho vhulungea na tshoṱhe lune na nga ri hayi, u nga ri nga ngeno a ri soko ṋetshedziwa tshikhala mani, zwi nga zwo luga havha vhathu vha tshinnani vhane ra khou gidima navho vha nga vha kona u ri tsireledza, na henevha vha zhongondedzi vha nga ngeno a vhathu tou vha khalo tshoṱhe.
0: Heḽo ri nga si ḽi ambe ro khwaṱhisa, ḽo ḽi a konḓa nyana uri u ḽi tende uri ndo tsireledzea ngauri ḓuvha ḽa khomba u ḽi ḓivhi. Ndi ngazwo ndo ri mathomoni nda vha ndi tshi khou sumbedzisa uri mbilu i vhavha nga u fhirisisa musi vhuḓifhinduleli ha u tsireledzea vhu tshi vhewa zwanḓani zwa tshipondwa. Ndi khou sala zwa zwino ndi tshi khou ḓisedza uri vhuḓifhinduleli vhune nda nga vhu dzhia ndi vhufhio. Ndi zwa uri kha ri ite dzigurupu dzine arali ndi tshi khou bva ndi ḓo tou ṱuwa nda ya nda dzhoina dziṅwe gurupu uri ndi gidime navho. Arali ndi tshi khou gidima ndi zame u sedza uri zwiṱaraṱa zwi sinaho mavhone ndi musi ri tshi vhuya kha muvhuso washu uri tsireledzisa hani. Zwiṱaraṱa zwi si na mavhone, masipala kha u dzhenelele vha lugise mavhone, ri gidime tshedzani. Hune hanga hu na ḓaka a vha ri bvisele ḓaka, ri gidime ho vhulungea. Fhedzi a hu na ḓuvha ḽine wa nga ri nṋe ndo tsireledzea. Mbudziso i vha ya uri mbiluni yau zwino ho rali zwi tshi khou itea Kempton Park Limpopo zwi ḓo swika lini kana zwi ḓo swika na. Ndi hafho hune wa ḓiwana wo no tshuwa u tshi vhona muthu wa tshinnani ane a u muḓivhi wa sokoto pfha u tshi re tshi nga vha tshipondwa kha musi tsho bva Kempton Park tsho shavhela fhano. Ngauri ro rali a ri ḓivhi uri tshipondi itshi tshi gai kana tsho dzula fhi, tsho dzumba magai, ndi nnyi. A nga ḓiwana a muthu ane ndi khou musedza ḓuvha na ḓuvha o to ya zwi ita Kempton Park kana o ya laṱa muvhili wa muṅwe muthu Kempton Park. Mbudziso i vha ya uri vhathu vhoṱhe avha vhane nda khou ṱangana navho kha arali tshi tshiṅwe tsha tshipondi ndi to zwi mini.
1: Khezwi ro ima ro hagala ri khou ita khuelelo uri hu vhe fhethu ho vhulungeaho, ri khou amba nga tsontso afha kani ya sa Mzanzi AC hu na mbambe dzo imaho nga uri dzine ra ḓo dzi dzudzanya dzine ra ḓo vha ri khou lavhelesana na lwendo lonoyu lwawe ri tshi amba lwa u gidima.
0: Ri si khou amba mbambe dza tshiofisi, ro to farana sa vhagidimi ro fhelela. Zwi sa ambi uri ni Mzanzi AC, ni Pulukwane AC, ni Fat Cats, roṱhe ri vhagidimi, roṱhe ri vhafumakadzi. U fana na zwo iteaho Shiho namusi, nga matsheloni a namusi Pulukwane ro kuvhangana fhaḽa KFC hafhaḽa famu yadi, ra thoma hafhu ra funga makhanḓela uri muya wa tsonzo kha weḓele nga mulalo. Ri na inwi mbiluni, ra vha ri tshi khou ita thabelo hanefhaḽa uri vhoṱhe vho salaho vhane vha khou afekthiwa nga zwithu zwa ralo kha vha vhulungeye. Matshilo ashu ri tshi khou gidima kha vhulungeye. Ndi ngazwo mugidimo wa namusi nangwe u wa ndowendowe wo itea u tshi khou sedza tsonzo na vhutshilo hawe uri ho guma a songo ḓiimisela, ho guma kilomitha dze a vha khou yo dzigidima a songo dzi fhedza.
1: Khe vha vhaṅwe vha nga vha vho vha vha khou ṱoḓa vha zwipiḓa zwa vheini vhagidimi vha tshi khou dzhenelela zwihulwane, vhaṅwe vha khou itela zwezwo zwori vha nga ḓi wanela malamba, vhaṅwe vha khou sedza uri mitakalo yashu i ḓo vha nga nḓila yavhuḓi. Vhane vha khou vhonala vha tshi vhonga vha tshi vho pfha ya mafhungo vha ri sendeli nyana murahu. Kani ya ndi mafhungo a uri hai vheinwi nambani ni ḓi humele, hezwi zwithu ni nga si zwi kone, zwi fhedzisiwe nga riṋe ro zwi thomaho, kana vha tshe na tshikhala tsha uri vha nga ḓa kana vha ṱuṱuwedzwa hani.
0: Ndi ngazwo ndo sumbedzisa uri before ndi tshi vha mugidimi ndi mme, ndi khaladzi, ndi ṅwana wa muṅwe muthu, ndi na vhana vha vhasidzana. Hezwo zwithu a zwi khou afekta mugidimi fhedzi, zwi khou dzhenelela kha mufumakadzi muṅwe na muṅwe ngauri ndi vhafumakadzi vhaṅwe vha 7 kana vhaṅwe vha 8 vhano khou vhalwa kha mbalo ya tsonzo vha nga vha vhasi vhagidimi fhedzi ndi vhafumakadzi. Zwi tshi amba uri kana u khou gidima kana a u khou gidima u kha ḓi wela kha heḽi dandetande. Zwino i ḓayi mugidimoni ri farisane heḽi gwekwe ḽine ra vha naḽo, ri sumbedzisane nḓila, ri lwe nndwa tshidele ine ya ḓo ri swikisa hune ra ḓo wana ri tshi khou vha ro vhulungea. A hu na u shavha, a hu na, ndi riṋe ri no khou tea u ima phanḓa ra tenda uri vhanna vhane ra khou tshila navho kha vha ri tsireledze vhanna vhane ra khou tshila navho arali vha tshi mu ḓivha muiti wa hezwi zwithu kha vha mu bvisele khagala ngauri u mu dzumba zwi sala zwi tshi sia na iwe u muvi. Zwino a ri vhi ra dzulela kule, matshilo ashu ndi a vhuṱhogwa na mutakalo washu u kha ḓivha wa vhuṱhogwa. A zwi khou ṱoḓa uri ri dovhe ri fele tshikumbuni ri tshi ri a thi nga inda gidima ngauri ndi ḓo vhulawa. Vhafumakadzi vha khou vhulawa na dzinḓuni. Domestic violence GBV i khou itea nga ngomu kha vhafunwa vhashu. Zwino a zwi kundisi tshithu uri ni ri ndo dzula hayani ndi ḓo vha ndo vhulungea, a rongo vhulungea huṅwe na huṅwe. Zwine zwa vha hone ndi u lwa nndwa ya uri ri vhe ho tsireledzeaho kana u hayani, kana u tshikoloni, kana u mushumoni, kana u tshiṱaratani badani. Hoṱhe hune ra khou tshimbila hone kha ri vhe ro vhulungea. Zwi sa ambi uri mugidimi, zwi sa ambi uri iwe wo dzula hayani. Kha ri vhe vhafumakadzi vho vhulungeaho, ri tshile kha shango ḽo vhulungeaho, ro vhofholowa.
1: Khuwelelo kha vha tshumelo ṱhangwe ya tshipholisa vha muvhuso kha sia ḽa tsireledzo, ri tshi lavhelesa kha vhainwi sa vhagidimi, ni nga swikisa mulaedza wo imaho nga tshivhumbe hoṱhe?
0: Mulaedza muhulwane nga maanḓesesa u fhira zwithu zwoṱhe. Tshipholisa hu nga vha hu vhanna, vha mulayo hu nga vha hu vhanna, ri khou humbela u tsireledzea musi ri vhukati ha vheiwe, u tshila kha shango ḽo tsireledzeaho. Fhedzi ri tshi to tshi livhisa, ri tshi to zwi livhisa kha tshipholisa tshone tshiṋe, ndi tsha uri tshiṅwe tshifhinga ri a wana ri tshi laṱa fulufhelo kha mulayo washu ngauri ri tshi ḓo ya ra ri ri khou ṱoḓa u ripota muthu o xelaho, vha ri a ni ḓi hu sathu fhela 24 hours. Na musi vha tshintsha mulayo vha ri hai ni a ḓa hu sathu fhela 24 hours. Kha ri vhe na mulayo une wa tenda uri musi ndi tshi khou tou pfha ndo tshuwa uri zwikene na zwikene zwi khou itea vhutshiloni hanga, kha ndi vhe na fulufhelo ḽa uri mulayo u ḓo nthusa, kha ndi vhe na fulufhelo ḽa uri tshipholisa tshi ḓo dzhenelela nda wana thuso. Ri songo ya mapholisani wa pfha u tshi pfha uri a mulandu uya unga i fhethu. Zwa zwino mbudziso ndi ya uri avha vhathu vhoṱhe vho vhulawaho milandu yavho i ḓo ya gai, ngauri ri a sala ri tshi khou luza ri khou laṱa fulufhelo ngauri zwi tshi sala zwi tshi fhela miṅwedzi miraru ri ḓo vha ro hangwa nga tsontso na. Hu tshi sala hu tshi fhela ṅwaha ri ḓo vha ri tshi khou dzhena kha muṅwe mufumakadzi na. Mulayo washu u khou ita mini? Ndi afhio maga a no khou dzhiwa munna a tovhelaho a zwi pfha zwori ndi khou tshuwa uri ndi nga vhulaya mufumakadzi ngauri maga a no ḓo dzhiwa a ḓo vhavha kana a ḓo sia zwi sa takadzi? Vho Botswana vha kha ḓivha na death row ine vha ya dzhenisa muthu thambo vha mu vhulaya nga zwiito zwi songo ḓaho. Ri a kona u zwi vhona uri hu na tshanduko kha kutshilele kwa heḽo shango, fhedzi riṋe ri khou ri mulayo kha u dzhenelele, kha u ite zwine zwa vhonala, zwine zwa sia muṅwe muthu a tshi kona u vhona uri nda ita mulandu masiandoitwa ndi afhio.
1: Awulani Mathoni u bva kha Mzanzi AC, ri khou livhuwa nga maanḓa, ri a zwi pfha zwori vha ri tshigidi tsho rola nḓevheni, nga Tshitsonga vha ri shibamo shibele ndleveni.
0: Hu khou livhuwa nṋe vhasadzi kha ri tsireledzee.
1: Ndaunduna khezo tshifhinga tsha shuminete keila ndi ya 25 fhedzi, ndi u livha kha waraya vhurati ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe fhedzi aiwa yone mitambo ine ya khou bvela phanḓa, ro lavhelesa ya Nedbank Cup nga maanḓa, ro sedza kha liga dza Hollywood Bets Regional League hangei kha vho Safa Vhembe kha zwiṱiriki zwo fhambananaho, ABC Mutsipe League na yone ha e kwa fhiritshela hune ndi a fulufhela na u tenda uri ndo no vha naye. Kamba plus Kamba ndi Kaiser wane ngovhela na ḓo ri vhudza uri na ho iteani Makhado Show Ground nga muramusi ho ḓi pfala uri ungari vha na u vhilimedzana havho malogwani. Kaiser Lotabam aiwa Kaiser a vha ri ndi lingedza uri ndi vhuya naye nga tshivhumbeo ḓe.
8: Udubabuse Jane Mudrahu ndi nyi hone ha mafhungo a u gidima a dahani?
9: Jane Khumeleni Mudrahu o begolwa manini ha Tshikovha. Zwa u gidima ndi zwone zwine u swika zwino vhathu vhanzhi vha tshi mbudzisa ndi a vha vhudza uri ndi ḓo litsha mulenzhe u si tsha kona, ngauri ndi ḽone dokotela ḽanga ḽine na bodi yanga vha wana i sa tendi uri ndi na 63 years. Nṋe vho mpho yanga yo vha yeneyi ya u gidima, ngauri nga ndi tshi vuwa nga matshelo ndi tshi lugisela vhaḓulu ndi tshi fhedza ndi khou ambara tshikindi nda vha ndo bva ndo dzhena bada. Ndi ngazwo ndi tshi khou ringa 1979 ndo vha ndi tshi khou gidima hafho Venḓa ḽi tshi wana vhuḓilangi, nda ndi tshi gidima 100 meters. Na musi zwa zwino u tshi pfhi malume ndi tshi khou tshimbila nda tenda.
8: Ho pfhi malume?
9: Ee, vha ri malume, nda ri hula. U swika zwino ndi kha bola ine ndi jesi number 6. Hey jesi number 6 arali nda ndafa bora yofa
8: ndi ngani vako raro
9: nga ndira ine nda swika ngayo mudhavini ndi tshiko pasa vhake gulungayo nda konesa bora panda palani nda dovha nda itovelela nda ya panda nda ya murahu zwi amba zwa uri vhone kha vhato pfa zwori jesi number 6 yofa yofa
7: Udubabuse, Namboneni Martin Mzansi, General Munyai, Kaparapara FM.
1: Ah vanga vaitani enkele, enkele vanga vaitani ndivho Jane Mudrao vhare ha uchifimaru umersokori hola. Baba bona vathanga vho imastaratana vasokore enkele vhari hola. Vara number 6 ya tuwa bora yofa fedze wa tshifhinga tshashu a minute kailand ya fumbilira mbili fedze na hafu nduri vha kha wara ya vhurati ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri nanwi misi yothe mbekanyamushumo ndu duba buse ndi zwone ne ndi fimboneni Martin Muzanzi Munyai the general ndi wa bara ri tshi vhuya hafha ri vhuya naye kaiza na ngovhela khamba plus khamba ramafhungo bva kha Limpopo Zotnet Mira ane a ḓo ri vhudza zwinzhi zwilonesa vhukuma ro lavhelesa mitambo ine ya khou bvela phanḓa ro sedza hangei kha ABC Mutsipe League zwilonesa vhukuma ro lavhelesa Stream A ra wana mitambo i tshi khou tambiwa ḓuvha na ṋamusi miṅwe yo tambiwa musina iṅwe yo tambiwa hangei luvhanḓeni lwa ṱano lwa makhado vho Kaizer Lotabama ri a vha ṱanganedze
10: Lotabama Muzanzi Mubveledzi Ofani vhathetshelesi vha Phalaphala FM
1: musi ri tshi khou amba ḓuvha na ṋamusi kana u thoma vhege yo fhiraho mitambo yo vha i khou bvela phanḓa zwilonesa vhukuma ri tshi lavhelesa mitambo ya Nedbank Cup hone vha ḓo sumbela zwori tshifhingani tsho fhiraho ro amba nga timu ya Mpheni Home Defenders tshiya ya tamba na timu ya Mamelodi Sundowns ya ṱuwa timu ya Tshakhuma tsha Madzivhanḓila TTM Saudi Arabia vhutshifhindi Saudi Arabia ya tamba na timu ya Orlando Pirates mutambo wa ya hangei fhasi egagasini i khou tshimbila nga nḓila ḓe mitambo ro lavhelesa nga tshino tshifhinga nga maanḓa ri tshi vho pfha phungo ya uri ungari huna mafhungo o pandamedzwa vho malogwane tshiṅwe tshifhinga ra vhona na yeneyi goloi ine ra ri ndi ya eriana ri khou amba ya mapholisa ra wana yo no vha luvhanḓeni
10: Muzanzi vhatikisi vha Phalaphala FM vha ḓo zwi ḓivha uri mitambo ya DC Mfede ndi dzula ndi tshi amba uri arali nda vuwa tshiṅwe tshifhinga mudzivho vho ntshidufhadza nda vha na masheleni manzhi manzhi a thi na lingi na dona ḽithihi nda dzhia masheleni anga nda bvisa kha liga ya ABC Mtsipe ngani ngauri hafha na ABC Mtsipe hu na mafhungo manzhi ane a vha uri u bva kha vhulanguli vho malogwane zwi vha zwi khou tshimbidzwa zwone zwone zwo bva zwa itea hafha kha mbula tshinga yanu no swika hune na sumbedzisa Muzanzi na vhatikisi vha Phalaphala FM uri mitambo yo ya khou bvela phanḓa i tshi khou sumbedziswa upfhi ho vha ho swika hune ha itiwa zwigwada nga zwivhili tshigwada tshiṅwe tshi a tshi khou tamba hafha na ḓoroboni ya Lotricat Makado Showground ha vha na tshigwada tshe tsha vha tshi khou tamba Musina Rugby Stadium tshe tsha vha tshi na timu ine ya vha Ramantsha Blackpool ha dovha ha vha na timu ine ya Musina United ya dovha hafhu ya vha na Mpheni Defenders ya dovha hafhu ri songo wana khuya Saints ine ya vha timu ntswa hafha na ḓoroboni ine ya vha Lotricat zwithu zwe zwa ḓa zwa itea ndi zwa uri ro swika hune ra wana uri ho vha hu na timu ine ya vha ya mukondeni ya Chiefs ra vha na timu ya Siluane ra dovha ra vha na timu iṅwe ya Vondo Ndivhoni Blacks ya timu ya Phalaphala United zwa ḓa zwa itea kha ḓuvha ḽa ṋamusi mitambo yo swika hune ya tamba hafhaḽani ḓoroboni ine ya vha ya Makhado ro swika hune ra wana uri timu ine ya vha ya Siluane yo swika hune ya kandela phanḓa musi i tshi swika hune ya kunda timu ine ya vha ya mukondeni havha na mutambo wa vhuvhili une hoyo mutambo wa vhuvhili Muzanzi na vhatikisi vha Phalaphala FM wo swika u songo tshaya magumoni ngani ngauri ho swika hune ha vha uri na khayo ya munyorani ye ya vha yo ṋekedzwa timu ine vha ya Vondo Ndivhoni Blacks musi yo vha yo ṱangana na timu ine vha ya Phalaphala United musi heyi thayo ya munyorani i tshi khou tea uri i takuse vha swika hune vhone vhaṋe havhanoni vhane vha vha timu ya Phalaphala vha swika hune vha vha khou hana heyi thayo ya munyorani musi i tshi swika hune na wana uri mo malogwane machala na vhone vhone vha lavha vha match commissioner vhane vha vho Austin Chauke vha tshi khou lera vhana uri vha tshi khou vha kakatwa Muzanzi na vhatikisi vha Phalaphala FM
1: musi ro lavhelesa zwo ima ngo rali vho Kaizer mutambo yo wo fhedzisela u tshi khou ya phanḓa nahone ha musi vha tshipholisa vho swika ngo ralo mitambo iyi yavha yo tea u tamba yo isa phanḓa kana ho vha u fhela mitambo ya ḓuvha ḽenelo
10: Muzandi kandi sumbedzisa uri ngamuramusi ho mutambo osika uno yango chadzora panda. Zvova zvosumbedzisa kuti timu ya Vondo ngauri ndiyo yave nedzo temerani. Idzoti yakama kaura chere kadzigwada chayo musi idzotuwa na timu ine yava ya Silwane. Azvo chararo muzandi na kuti chapaka para FM ngani ngauri. Hapanani chirudzori jivu uchikofi zikotiyo kama kawa chenga wala ya buraru yoshika wale hawane la timu zichi wa zimu dhali inu zitaru ruinengi ya zdiwa ya mtambu ono ni wapole ya zami rengi timu zichi wale zatamba zimbiri mzazi na kutichi sawa pala pala ife
1: Roda bere sababu mwa batu ane watebeda nga manda mitambu hei no bosumbe zisapungo lauri hai na mosi batu ofi vo yaba wina fa fingapi yaba necheza zi milioni zo imonga uri voneza bora ya liga ila banga sezwe forere kani handi mapungo sumbe za uri liga ila kana mitambo ya liga iyo iko ya panda na unga chimbizu wangandila isi ya budi hone haba chibono ngari zinezu wanga itua ndizwe pi iyo hone hapinduro ya abo baranga panda rose za timu zoje na zita rungo raru rubande ni vo sumbe zisoreyo mitambo ido drubafu ya tambari ini
10: Muzandi, batikisi wa paraparaisho, ni nitu wendite nilo mbudzisa, hiyo na hivu zisa. Zine zaite ya, lizwa uri, mitamu ya tamba na musi, lichicha na msumbulu hudowa, na mizigo, inevaka malogwane, vene ulewa mechikomishina, timu zote, zeze mbiri, ineke ofisi, ni ngamra ofisi, owa na ezo, mizigo yote, iyo ya ofisi, ni afu uleva eva liziwa, banyaka korunda tisi, niye leleyo jia chee ya uri, utafetela oita yani ara izo zumbula muzazi mitambo hei wawo sumbedzo ufi makaura chere adota makala rolle ni lino na vigeni urkudu asila zuto msumidza makaura chere haya alati ala ala mafraru hele lumela toba lihon wako kono zivona makaura chere hayo alasi avegeine zinodiko kusumbedzisa muzazi uri mafungo Aini anani kwamba hone ne ndio zvidiva hili gando itovero vakare ndovenda vamano gwane vayo na mini zvote liga hino nusika zvino aiko chimidzwa ngandore yone muzanyi la kuti kuti vapara para FM una suzingi isa zvino una vana mashirini ari ligi dosetsa chino ndiko chivona kana chino ndikasa eposo kazvoi ndowana uri une tetuwedzo ine yavori ibva kha vomano gwane zvichiko bva kha machirini ane vomano gwane hava vatori vawane Hai mashirini vachiti uri vawane vatori adzova chimbidza muzanzi na vatikirisi nidzoona uri satsumbo kandi zvichiyemaro gwana dzova chikubva musina unotiwo kwaya panavurwa muzanzi unamera ngavugai achiya panavurwa adova avuya apa noni musina nidzoona uri chero rine ngavanayo angapedzisera odzadzisa hapo noni musi achikova na hechelede yawe zvino zvasimba uri zvisika hune nawana uri vasvika hafanani hune nafa vachiri kauve nazvo achandanguvoni chandanguvoni chichikoudzani chikobva ngamurau chikopfi vone nekodorevhani nengani ngauri auchena machereni halani ane musi liga ichitoma nigawana hupi huna cherede ine yavidzofi revrispi inotimudziva dzeincha hafanani cherede inovavoiwana iva ichividzofi ndiya transport cost zvino nandidzoona kuti pamusi arere ichikopfi mitambo yosvika kaluta rotoma nawana uri arere kopfi marugwana orevha kana orefura mitambo mitanu kana ya raki asika havaleri hairiena mitambo isedziwa nahapo ine yavarevha hone nawana mutamusi marugwana satsumbo ouya ofara machireni pamusi hazvigidi zvamaro nawana uri ichidova kuti hapo ichiya maferoni ligai udova pamusi rezvabirwa mitambo itorareo nadovana vanotamudzi kuona zvigidi zvapaa zvazvino hazvive izvi zvitu muzanzi ngauri ndizvono zvino ndavona uri zvisiko une zvinga zvikotutuwedza kuyata hoo hakuri risiko riwana uri hapa ugombesa nosachimbidza liga zvavudzi chikobva kha vamanogwane navalanguri muzanzi navatikisi vapara para FM
1: musi richisedza chimo choraro marogwane yosvika heya varimedzwa hanefa kha masiatari ya vudhavidzano richikovona ikorere dhavheni ngoto tovere hanefho mudhavini ho ḓivha na mulandu wo vulwaho kana mapholisa o ḓa a tshi khou ṱoḓa u tsireledza uri hu songo vha na vilili kana na dzipfudzungule dzine dza nga itea zwihulwanesa vhukuma arali malogwani o swika he a kakatiwa kana a rwiwa o rwiwa ho itea mini
10: Muzanzi vha rikisa parapara FM athi zwe zwa ḓa zwa itea malugana ova a tshi khou nga luvhilo a tshi khou gidima zwine zwa amba na zwa uri namusi a ri khou pfhi mulandu mulandu u nga si u vuliwe hanefha na vhukati ya mudavhi mulandu a ri khou pfhi u vuliwa u ḓo ya vuliwa haningei tshipedini tsha mapholisa zwine a ra tou vha na vhuṱanzi uri zwa zwino ho swika na itea mini ngauri havha vho malugwane ri na nomboro dzavho ri ḓo vha kwama ri thome ri vha fhe tshifhinga ri vhone na zwa uri ho ḓa ha iteani musi na vhone vhana vha tshi ṅwala muvhigo wavho ngauri arali vho swika uri vha vula mulandu vha ḓo tea u vhiga uri ḓo vula mulandu khoyu nomboro ya mulandu u khoyu we da u vula kha tshipiki tshifhio na zwone zwi tea u vha zwi hone kha muvhigo une vha vha haningei kha vhalanguli vha bola u tea uri u ye muzanzi na vhatikisi vha Phalaphala FM.
1: Khadze dza vha dzi tshi khou tamba musina ndi ifhio ye ya vha yo kona u swika kha makhaula tshele ra vha ri khou lavhelela uri a nga tangwa nga ḽavhuraru ḽeneḽi ḽine ḽa khou ḓa.
10: Ndi sumbedzi zwa uri kha mutambo wo thoma ho vha ṱangana na Musina United yo ṱangana na Ramancha Blackpool ya zwikona Ramancha Blackpool u kandela phanda nga zwikoro zwiṱanu kha zwiṋa zwo ya kha thao dza yo rani muzanzi na vhatetshelisi mutambo wuvhili wo swikona wa vhukati ya Mpini Defenders yo vha yo ṱangana na Huye Sions musi yo zwikona Mpini Defenders ya swikona ya kandela phanda nga zwikoro zwiraru kha zwivhili zwa amba mini muzanzi zwa amba uri Makhaza Tshele o dzhenaho nga awara ya vhuraru o vha a vhukatini ya Mpini Defenders na Ramancha Blackpool yo zwikona heyi thimu ine ya vha ya Mpini Defenders u rwa na u bubufudza thimu ya Ramancha Blackpool nga zwikoro zwiṋa kha tshithihi muzanzi na vhatshitshi vha Phalaphala FM zwine zwa amba uri mini thimu ine ya Mpini Defenders yo ndela thimu hedzi dze dza vha dzi tshi khou tamba hafha Lotarkat Showground musi ri ḓo vha na milandu yene ari ho vha na milandu ri tshi khou ri ho ḓa haitani muzanzi na vhatshitshi vha Phalaphala FM.
1: Musi ri tshi khou amba nga urali ya vhango konana ṱhaṅwe u nga sendedza nḓevhe kha vharangaphanḓa kana vhatshimbidzi vha liga na thonamente heino uri nyimele iyo to rali ine ya khou itea tsheo ine ya nga dzhiwa i nga vha ifhio.
10: Are no mpharuzani ndo swika nda sumbedzisa uri hu vha hone vha na mulandu une vha vha vho lindela mivhigo mivhigo ine ni fanela u thoma uri musi liga vha tshi ya dzi ofisini dzavho dza liga nga musumbuluwo mivhigo ine no bva kha zwiimiswa zwoṱhe hezwi zwe nda zwi bula afha i fanela u thoma i swika haningei vhone vhane vha swike vha dzhie tsheo arali tsheo ya uri huye kha khoroni ya PC zwi ḓo swika hune zwa ḓo vha nga nḓila yeneyo.
1: Okay, sa ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga, ri ḓo dzula ro vhea nḓevhe, arali na zwiṅwe ri ḓo ḓi divhuya dovha hafhu ra vhuya ra vhudza lushaka hanefha kha khasho yeneino. So tshifhinga tshashu minete Kayla i tovha ya fumi fhedzi na hafu ndi livha kha awara ya vhurathi. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe, ri na anwi misi yoṱhe. Ndi musi hafha vha tshi zwipfa zwori arali i liga ine ra i dzhia iliga ine ya tea u ḓisa mveledziso kha bola ya milenzhe kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ngauri i tsinisa vhukuma na liga dzi no tambela malwamba. Ndi khethekanyo ya vhuraru musi ri tshi lavhelesa u bva kha Betway Premiership ri tshi vhuya hafha fhasi. Wa wana hu tshi vha na dzipfudzungule dzo raliya kani ya mafhungo a hone a vha si tsha tou vha tshoṱhe a u bveledzisa bola. Ndi mafhungo a uri nṋe ndi na masheleni o fhira o fhana.
11: Lintel i fanela u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho shakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea. Tshumelo dzashu dza Funeral Dignity Plan dzo no thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Lintel Funeral Plan. Mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndi khombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Zwo leluwa u ita khumbelo, a vha ṱolwi mutakalo, a vha ḓadzisi bambiri. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Lintel Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. U ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
12: Udubabuse no kuvera muzanzi vhathu vha na kutshinya bola dza vhukuma kuma kha tshiṱereke tsha Vembe kana pano South Africa. Ndi vhathu vhanga phanda vha dzi thimu uri ndi vhane vha na khou fhia vha tshi khou rinzana mi-match. Ndi iwe ni tshi ḓa pano nisa vhara mafhungo ani zwi ambi zwa vhukuma kuma zwa itiwe sani na musi zwi a shonisa ri nga si vhe kha nyimele ine ya vha yo ralaho.
1: Vhone musi hu khou rengisiwa mutambo vho zwi vhona zwori hoyu mutambo o fani u khou renga mutambo kha muzanzi khoula
12: uri mutambo wo rengisiwa kana wo rengisiwa a zwi ṱoḓi uri ndi ngeni vhana mutambo bvisa tshelede matambele dzi thimu dza vhoriṋe ri a ḓivha ende na zwori thimu dzi kho tambela mini ri a zwiḓivha
13: hai vha bone vha kho a khathari nenga ngeno ende rine ro vha ri siho hafho fhethu zwino ne ri ṱoḓa vhathu vho nga vhone vhane vha ḓoḓa vha ri vhudza uri mutambo u kho rengiwa vhone vha kho ri ndi timu ifhio yo rengaho mutambo kha ifhio
12: ndi kho ri muhashi hoyo o zwi itaho nṋe ndi tshi khou amba ene muṋe wa zwi ḓivha so tshiṅwe tshifhinga tshi khou dzula muthu wa ambiwa madzina a muthu as long as message wo bva wa ya tshitshavhani wo ya vhathuni ndi soko vhona uri hafho no khou tea u swika hone u ḓo swika message
7: Undubabuse, na mboneni Martin Mzansi, General Munyai, kha Parapara FM.
1: Zwenezwi zwa u sa ṱoḓa muamba o rengaho mutambo, a si zwenezwi zwine zwa ri swikisa kha ḽeneḽi ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi ḽine ra khou amba ngaḽo, ḽine haiwa ya area ḽa ri khou amba ya Luṱingo, ri khou amba veni yo vhonala i khou leleḓa hangei luvhanḓeni lwa mitambo Makhado, kana ḓoroboni ya Louis Trichardt. A si zwone ha zwenezwi zwine zwa vha zwi khou ri sia ri kha fhungo ḽeneḽo nga nṱhani ha uri ri hayi a ri nga ambi ane a renga mitambo ene muṋe a ṱoḓa, ngauri tshiṅwe tshifhinga ndi zwone zwine zwa nga vha zwi khou ḓisa thaidzo, zwi khou ḓisa khaedu. Ndi ḽiṅwe ḽa fhungo ḽine ndi vhona u nga ri ra tou ri ḽi zhebu dzhebu ra dzhena khaḽo ra ḽi lavhelesa uri zwavhuḓivhuḓi ho khou tea u itiwa mini hafha fhethu, hu khou tea u itea mini, honeha vho malogwane kani ha vha khou ṱanganedzesa nga maanḓa tshanḓa nguvhoni, kana iwe muṋe wa thimu u tshi vho vhona zwau zwi songo tshimbila zwavhuḓi ngauri u avha wo ḓowela u renga, u a vhona u nga ri iṅwe thimu yo renga, wa vusa gaḓa ḽino fana na neneni. 0860002503 Munya MM sabc.co.za, ri tapidzane ri lavhelese fhungo helino vho lipfa uri ro ḓi amba ngalo tshiṅwe tshifhinga na musi kheḽi ḽi khou dovha hafhu ḽa takutshedza. Phalaphala nda
14: Muzanzi
1: nda unduna
14: orini
1: na ndi yona orini
14: heḽi fhungo Muzanzi ne a thi khou ṱoḓa u to dzhenesa khaḽo, mara rine vhane ra khou zwi vhona Muzanzi u akhatha vho ramafhungo ndi u soko vha akhatha thi nṋe arali ndo zwi vhona Muzanzi ndi kho tea uyo zwivhiga
1: ngauri ri khou lavhelesa khezwi ro amba ngazwo tshifhingani tsho fhiraho ra vha ri khou ḓi amba na muthetshelesi hanefha khezwi ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi khou doma hafhu ḽa ṱaha hangei tshitandani ho vha na fhungo ḽeneḽi mitambo yo ima nga nṱhani ya uri muṅwe u khou vhona zwithu songo tshimbila nga nḓila yavhuḓi, malogwani a takutshedza a fhira na ninge kha mavhengele tserekano ṱhaṅwe ya swika kheneḽi gondo ḽihulwane ḽa N1 ngo shavho huvhala.
14: Ee, rine vhane khou zwi vhona Muzanzi ri tea u zwi amba, mara Muzanzi ḽe nda dzhenela ḽone kheḽi Muzanzi Muzanzi u bva tshe na vula hafha ndo ni thetshelesa Muzanzi ne no fara hanefha ḽe na no fara hone u bva ḽigi i tshi vala Muzanzi isani phanḓa ni fare Muzanzi no fara yone, a huna hune na khou tea u khwinisa ṅwana wa mianga.
1: Ri khou livhuwa ndi ngwazi ya gai.
14: No fara zwone Muzanzi, namusi muṅwe muthu anga tou bva kana Egipita bva gai ari ani khou ita zwone ni songo vhuya na tenda Muzanzi.
1: Na mu Egipita a tori ri tshi khou ita zwone ndi songo tenda.
14: Ni songo tenda Muzanzi, ni songo vhuya na tenda Muzanzi, ngauri hoyo no khou afha hafha Muzanzi hei ndi ngwazi ya hangaredzani hafha Roodepoort Muzanzi.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa ngwazi. Phalaphala nda
14: ndo livhuwa nga maanḓa Muzanzi
1: nda unduna. Phalaphala nda
15: ayo Muzanzi
1: nda unduna
15: o ḓo itwa hani vhathu?
1: Hai ro takala ngeyo mbudzini tshena.
15: Hai ho takaliwa mbudzini tshena. Ei, kha fhungo heḽi Muzanzi u to amba ngoi, ei, ndi wo veli ḽo rara. Ngauri tshi khou sedza kha vhathu vhane vha vhori vha ndi vhane vha dzi thimu, u a wana vho tou fombe khazwo, vha sa ṱoḓi no pfa na tshithu ni. Ende uri o ita zwenezwo mafhungo a tshanḓa nguvhoni, muṅwe muthu ari a zwi vhone a dure a idea zwi a konḓa, ende na ene muṋe wa thimu ha nga tendi uri a zwi ambi ngauri ho no tou vha nḓowelo yawe ine ya vhori i khou rengisa mafhungo hani ya mitambo kha vhumalogwani. Ni khou zwi vhona
1: zwino ndi tshi zwi ita ndi muṋe wa thimu, ndi dovha hafhu nda vhilela mini arali ndi khou wana malogwani a tshi khou kona u tikedza iḽa iṅwe thimu ine ya nga vha yo ita zwo fhira zwanga.
15: uwazile nga ngwambu mafungo rumini uba ati kushuma zitu zenezu achabu zivuone na zine marugwani ato shimiza mutambo zavuti ene zaondi mafungo wa uri utose za mutambo rati zone unyaka uchiyela kaya ene odo wala mafungo wani otanga neta uri aise kabu marugwani ndi zitu zinezu kovaisa mizanti zinezu ete ure bore ya rine palu isa vele pana
1: arukoli wanga manda bodambani.
15: Ndolivu wa
1: mzanti. Ndaundu na pada pada nda. Inda.
16: Mzanti.
1: Ndaundu na.
16: Na kwa wera mzanti.
1: Madekwa na buu, deri jene kalo.
16: Ina wane zavu mwara kwa nzuru wa mwara kwa nzuru wa wakajima. Zitota nzuru wa lini zavu dhubu dhirinzi. Mzanti. Ndi zitota nzuru wa lini zanzi. Zavu dhubu dhubu dhubu dhubu dhubu.
1: Nandiko buzi sabone.
16: That is for any body doing it in you. Happy to go. Gamanda, Anipa can come to the Kali Gizini Tapazi, Squaw, and the Kuan has it. You wanted a little to Chichala, Chito, Karema, and not Mutia, Kodia, retreat to Jatuaria, Udo Bart, Vangi, Osmazo, Napaka, where we would tell a referee number of us, Zavalon, or if it was never Chilek, and I would refer number one, which was more Jesse and his own. Mara, anyway.
1: Arakori wanga manda bochimone mon.
16: Ndangiwe.
1: Nda.
16: Nani tuwa baadhi.
1: Ah, nena nendo ba tuwa.
16: Papa. Ya, ari artangane.
1: Nda. Nda undro na kezo, para para nda. Inda. Ai, kani yabango jena kano. Ai, yabao kano, para para nda.
17: Nda, nauya nimzana.
1: Ah, ridzuile chief.
17: Ah, najiona.
1: Arjana kha lo rizembe zip.
17: Mudzanzo tambango. Ava varanga panda vavure nga vakori tshinyela bola nga ndava ya masheleni. Ndivona nga rina va ava va muhasu ha ntapa la va tshipulisana. Vasongoita zotoda va mona mona kha va fare. Kha va fare va tshi tshi tokisini.
1: Nga uri be na be uni vatikedzi no imane foni dotenda na usumba uri ha ndi muzanzi. O renga marogwani nga hafha ako renga uri zvimuchimbilele.
17: Tshimo zwandi zwino hola we arwa. Ndiene ana u do bola na vhanwe. Ndi no themba masheleni. Zwino vha tshi kota vha tshi jika jika ndi mu baby ndi tshi kho refa ndi tshi twana mapfuba lwa yana. A zwi tshato ita zwavhuḓi.
1: Hey. Zwiko khakhe.
17: Hey, zwiko khakhe na team ya zwino no muzandi zwi to beniwa.
1: O zwi amba uri zwiko to suspend iwa u iledziwa tshifhinga ndi tshitabelaho.
17: Kezo muzadzi ndi vhane vha tshi lavhudza ri a levhuwa
1: kezo tshifhinga tsha shumine tekeila andi second dza fura rofedzi ndo livha kha wara ya vhurati ndi proper FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri khou vhona miledza ndi levhudza nyene tshilema hafu vha tshisaulu thavhani makombani khatutshelo mutengwe mpofha eyani Robert Komola Peter Rabambani vho rastafumu mukumela vho rosalani mia ayanda na andile miledza yo pambana vho Peter Rabambani na vhone vho rumela miledza ndi vhathu vho rumelaho miledza kha ino mbekanyamushumo fhedzi aiwa nga nthani ya tshifhinga mafhungo a vha tshe manzhi ri ḓo ḓi a isa phanḓa kha ḽa matshelo mbekanyamushumo ya u doba bose pendela ngo ralo ubva kha Nemboleni Martin muzanzi munyaya the general khathi na mubveledzi wa pani ri wa ṱaḓulu ṱaḓulu a ise phanḓa na uri ne ya tsireledzo ri engedzele maḓuvha vhutshilo nḓivho na vhuṱali ngauri mudzimu wa si wa muthihi ndi washu roṱhe zwa zwino ri vha mafhungoni khoyu hone ndi given Racheḓana ubva hanefho mbekanyamushumo yo ṱanganelanaho ya TV na mbekanyamushumo ya Afrika ya Dina Lady ndi vho Mpowe khathi na vho Happiness Mark given kosaluta.

0: muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233. Kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233. Kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
1: Uxelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP remulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole ya muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
3: CF Entertainment vakubatisela the king of Sungura music Alec Macheso and Orchestra Mberi Kwazo zwikoita ya Squon Plus Stadium Musina mugivela wa the 3 October Alec Macheso huko tiketwa nga Zozo and Sengere.

0: Goi bitse fela go sa yo gore ke la chance we dira ka letswa ke Pierre Akendungwe go tswa kana genya Gabo.
1: Re go chimana jango lo tele Africa re tsena ka mashango pamba nao senela muzika ba to fa sore mashango na yabo ka jango la Africa ori farara mini a pa kando wo chimana muzika re go libwanga manda wo thamana re komba zwino bo tshele zambe ka mushimo hei ba songo hango sore hino mbeka mushimo yo rambetsi wa repesia ri tewa busa sore na re chimbra ali pesia uri bone bari kwame numero K 072 Kau isinya na uri mukaira ta
0: ya
1: kaira ta koshe numero ni mune baru kwamanga yo K 072 897 8325 ndiko jo numero yei ndiko ringi 072 kama inwale 072 897 8325 ei numero ndi ya WhatsApp ndione ini mune baru kwamanga ai mu ya ni tui ai apa ndi pala une mune basi ya mune
0: kenne timu tele chi numero yo ile gore bompho ba ibole chi ke ile gore o tlo ishumisha ka WhatsApp mo telechi ke mo ka re tloba le nomoro e leng gore o tlo e letsetsa twi ge setse re tlaba le ntshitse di tlhogo poledišana gore wena o boledišana le rena nomoro ya gona ke 086 000 2452 nomoro ye o tlo re letsetsa ka yona ge lenanego le dutse le kgatlhampana go tlo ba le dipolelo tse e leng gore nna le mpho re tlo o nyaka gore wena mothelechi wa thobela FM le phalapala FM o re boledise ke mo ka re tlo kgopela gore o tle go rena ka nomoro ya 086 ebile go botlhokwa ka e ngwala fase 086 000 2452 086 000 2452
1: yela WhatsApp e reng mpho ene mo ne ba shimisa yone gore 072 897 8325 ndikoi tobora nomoro hei Nikorindi 072 897 8325 Unauri hey ine mukwasha kwamba yone ne bone batoro re fonele ngayo uitela vakono jana mwine tu ikori 086 000 2452 hey number khabebe nayo 086 000 2452 mukwasha
0: zona bompho ibile botheletse wa rena ska le bala gore etse le naneo le la Africa ya dinaledi le Deborah Vembe litile ka thego ya Professor Mashaela
1: yo ndikori hey no mbeka mushimo yorambedziwa ndi Africa ya dinaledi na Deborah Vembe yorambedziwa nga wa shiwamisi Professor Mashaela
0: ke nako e ditse e sepela mo lenaneong le motheletšeng re tlo o boledišana le yena ke moka awa lenaneo le tlo o sepela botsebotsebotse ke thabile go thaba ke na le bompho nebokwašabarae
1: bone ba šhiko reide barede sabodi bo tšhaeesampe ka mošimo hei a bongwelo kaka ndi mose phalaphala FM yo tangana na thobela FM ndi mose mbeka mošimo ya Africa ya dinaledi yo tangana na Deborah ha Vembe nga uri hapa ri mashaka ndi na mokwatsha
0: mmete gona go fela mpho ndi ya rimbone
1: kare rimbone
0: mpho ndi ya rimbone
1: kare rimbone
0: mpho ke kosheng
1: sigere rimbone ba fetsa ri chimbrani ndo tangana na mokwatsha ngori ka ba tofetsa lu gwana lu jena hani hapa ri na lenani te mphawe
0: yo na mokwatsha Lana Tembo
1: Mazano
0: Barura Express
1: Mazano
0: Mazano
1: Kabange za follow ba dipina ngambe ka mushimo yei
0: Kaba tipina bone
1: Ka ka ru jene ri bo mukwasha
0: Ai wele we
1: Perfect

0: Ndimusi rotangana ngaurari kha ino mbekamushumo ya vhoti mbekamushumo ya Afrika ya dinaleri yo tangana na Deborah Habembe ndimusi vhano bompho we na mukwasha vhati vhazwori ino mbekamushumo yo lambedziwa ri ḓo vhavhudza zwinzhi nga mulambedzi wa mbekamushumo hei ubva hanefha nga murama pfunga vhare vhusumbe ri ḓo vhavhudza zwori na mwini wa shindivhonyi fhedziha yo lambedziwa nga Professor Mahlaela fhano kha Phalaphala FM na Thobela FM ndau
1: e mukwasha
2: rena tsebo gore lenano le botheletše gore o le kwele ya moyeng hei le tla go wena ka thekgo ya Professor Mahlaela motho o thobela FM re mmitša
0: radikomikanekenaretsheringbotse
2: re tloga re le bogatabeo mpho go botlhokwa kudu gore re botse motheeletšeng motho o tla reng re botse motheeletše taba ya legodu goba theme ya kgwedie ya Afrika tlhogokgolo ya kgwedie ya Afrika ge re keteka kgwedie ya bogwa motheeletše sego ya Afrika tshwarelo ge re keteka kgwedie ya bogwa re re go wena re re setlhogo sa yona se segolo ke gore re keteka bogwa bja rena bjo bo bophelago go matlafatsa dikamano tseo di re dirago ngatana ye tee ke polelo e kgolo ya kgwedie ya lewedi re re ka kgwedie ya setso sa sekabo rena kgwedie ya lewedi re re motheeletše polelo e kgolo ya yona mookotaba wa yona ke gore re keteka bogwa bja rena bjo bo bophelago go matlafatsa dikamano tseo di re dirago ngatana ye tee
0: kakala mokwasha nga bare ba fisele kakala ri ba botse nga gore e ndi ne ngo hoi ne ngwesi hoi ra khou ya mbesa nga manda ri khou mbesa nga manda uri ho no ngwesi ne ra ba khawe wa pembelela bo fa ri khou pembelela e fa bu fa ha shu ndi sone zwine zwa ita uri ri tshile ro khwata ndi sone zwine khwatisaho ndi ne mbopo ine ra toda ri tshidzura i tshidzura yo ri bofa ndi khou tobolora ndi ri ho no ngwesi ri khou dirwa khana nga bufa ndi ngwesi wa bufa ndi ne mbopo ine ri pa vhutshilo e mokwasha ndi yone mbopo ine ra tibatekanye nayo zwi ḓo ri na khaela
2: ndi khou vha fa zwavhuḓi nna mukwasha
0: zwi fa mukwasha
2: ebile botheletše mpho a re gopotse botheletše gore ge re tla ba re keteka kgwedi ye ya bogwa re na le ka metlha botheletše wa rena wa tseba gore re na le dipolelo re na le dikgang re na le magang ao
0: reebotse
2: re na le polelo ye e leng gore re nyaka go go boledišana le motheletše wa rena ka yona ge re kete ka kgwedi ya bogwa re re ke ga mang le mango ke maikarabelo a motho yo mongwe le o mongwe gore a tsebe gore ke yena mang wa bona ka kgwedi ya bogwa motho o mongwe le mongwe o tshwanetse go e tseba le go ikwešiša gore ke yena mang o tswa kae o ya kae bjale re botsiša motheletše wa rena legono gore na nepokgolo re butša motheletše wa rena bošegong bja lekgone go rena ke ntšeo e lego gore bjale ka maAforika Borwa re ka di dira gore bogwa bja rena bo se hwelele bogwa bja rena bo se hwelele re botšiša motheletše wa Thobela FM re botšiša motheletše wa Phalaphala FM gore hei lena boe lebelelang bogwa bja rena na ke dife tšeo re ka di dirago gore bogwa bja rena ba se venda ba se pedi
0: hashu ra wana hola ra hone
2: mirto re ge motheletše nako e ditše sepela ra nyaka go boledišana le wena mo dinomoro ra nyaka go boledišana le wena o le motheletše wa Phalaphala FM o le motheletše wa Thobela FM ra o kgopela gore o tle go rena ka nomoro ya mogala ya 086 0000-2452. Ra o khopela gore o tle go rena ka nomoro ya 086-000-2452. Gomme re na le nomoro ya WhatsApp ke efe bompho.
0: Nomoro e ne bone batho ba shumisa yone ka WhatsApp ndi tebelago 072-897-8325. Ndi kwa itebola na nomoro hey kiri nomoro ya rena ya WhatsApp ke ilatela marabu kwa shangoi ya le mutwene ke
2: marabu po
0: the amen the amen
2: bona ba tiba ba kontaka ka ta gamanda
0: ese no rima mutla ke mufelezi wa ru
2: ya
0: ke mufelezi
2: ndi mufelezi
0: ke mufelezi ari usi bete mpusi bete ubrela nomoro ya rena ke 072-897-8325.
2: The number of your WhatsApp. I'm chatting with the number of your WhatsApp. Back on in battery. Yeah.
0: Rico, you want to say something? In Carlos Acuita, he na na professor, na doctor.
2: Yeah. He taba. He will abrisala na professor. Masaila kungare kale.
0: Sasi.
2: Rico, ni kango ma ya sito.
0: Unge na man.
2: Nandi kisa sumwani. Lengo male.
0: Iriya
2: manina. Thomas Chauke
0: uri yini
2: rosa wa mi
0: mo yingisela swa ku loko iri ku hina hina mahungu ku lavula
2: yini anga lavi ku kutwa nchumu hi rosa
0: loyi wa mina
2: loyi uri
0: mina
2: huanga lo

0: Rosa Wamina.
1: Rosa Wamina. Alla boku pachu mwe
0: wa wa wa tiba sete sambe loko va vango fu kotekere wa wansati.
1: Ai. Kahle kahle swa bekswa ku.
0: A swilave
1: wa yena. Wena mi wena mi
0: wena uta humteka. Ka swi hlaketa ku ri wena. Wo va yini na?
1: A swilave ke sese. A swilave ke sese. Si mi tansa ke se bangola. A swi enge. Riko ni bonga manda ni musi ri na doctor Thomas Chao ke ndi musi va chikori. Wo no yi wa mina hi Rosa. Kha ino meka mushumo yo tanga naho. Meka mushumo ya vuti yo tsangeli waho. Afrika ya dina le dina tebula vembe. Vana mukwasha na bomphawe.
0: Yo na we.
1: Number 8.
0: Ya,
1: ka ba phone
0: ya. Mpa bona. Di nomoro tsa go tsena ke dife?
1: Number K. 086 000.
0: Ya.
1: 2452.
0: Mpa, bushele tsa di nomoro tseo.
1: Ke re nomoro sheyi.
0: Ya.
1: 086.
0: Ya.
1: 000.
0: Ya.
1: 2452.
0: Ya, WhatsApp ke ke fe mpa?
1: 072 897.
0: Yeah.
1: 8325.
0: Come on, Jennifer Tetris. Na re ka dira eng gore setso se sa se gaba ga sa se gaga borena se phele se le gona se ska timelela mpa
1: ba hone ke ba di mathekwana thobela nda
0: ere ke botsie mo mpa
1: nda
0: enda arlo che
1: morale matat
0: arbon ke a go tami sham teleche Ndandu!
2: Hey, Mukwasha!
0: Hey, Ndandu, Mukwasha, ndi hone!
1: Pesia, uyanga kubonere kwa voi. Richiri bufa vhathu vhashu. Ndi chini china chari vari hechi. Rafa rai. Rachi fara zavudi. Bufa ro zwarina. Wa bonese.
0: Na ro gona ri ka buchalena.
2: Ka samula kwa rai mna ndi wa borola ka mafefe mathu.
0: Na khani mputi ya chinga
1: mputi. Ya libu. Patsei hawa.
0: Ro gona.
2: A ke le bujeng mo kwa kungwe ke ka samola jae monna jo ba re ka mafetse matu.
0: Eh.
2: Ba nna ba ke shugo re bo kwa ja re na re bo bolupe.
1: Eh.
2: Bo tshile jo tshe ja timelela.
1: Eh.
2: Go mo ri re le mo she bana ba rena di ya faro di pulelo di ye madika.
1: Eh.
2: Le bo bana ba ile di kolong tse di je mara ba tsela ka mo gae
1: a
2: pulele di pulelo ga bo rena. Re mo lele le le ema le dika le di je je di ya tea.
1: Ho ri reme ka dika.
0: Ah, nana mile ke go kwela. He banna, ho polele le botlhokwa hi.
2: Polele le botlhokwa go buguru make ga nyele le ga nyele ke nyaka go botsa nnete. Motho mwa molupi ga go mele di gabane. Bana ba bangwe ba dimedi ya diria.
0: Nna ke go kwela motheletsi. Ke tloga ke le go a kudu o bole di shana le wena. Ke la le bomphoka fa ke a le boga.
2: Hallelujah!
1: Rodi bonga mada. Karifa bangwa keba. Rifa so bari mi ni gamba leza oye. Nda loko vela.
0: Likai kwadeshu.
3: Rora lekai doctor.
0: Rora na mchomperi.
1: Ribona la limangmo.
3: Kiki makovini sandra mo sprenda yani. Kipata mana wale si kukuni.
1: Oh, hawa rikoli wangamanda. Roba tanganeza. Beno lina lina kana ka taba ya heritage ya rena batho he ya tsa mama ya fella re se hore re ka tiranya ke le re tshuse
3: he wa tswa go tsanetse gore gana jale re tsotsele teng a ke mo re bana ba ba rena bana ba rena re ba tsotsele teng gore wa wa ditshutse tsedi rape kana le bana ba thaka tsa rena ga ba tsile tsedi ba tswa ba dira tsho go tsholo ba ba dira tsedi ene ga ba fitla ka o le le tsedi
1: le le sifenda
0: le sifenda Africa ya di naledi le devil avemba ya parapara FM di kopat.
1: Nga.
4: Mba wa msanda bu vwaza bu buna.
1: Rota karanga manda, rota karanga manda.
4: Wani shu nabi yuka mwuku baize ili kamo.
1: Eh.
4: Wana le makala ye mwuna bari gifuaru.
1: Eh.
4: Ari watu wake makhoba abere kako kenda fagi wa wana wa kravana.
1: Eh.
4: Baba lashile kamo kwee. Hey,
1: kelly kwe
4: bati. Ya alere nale mwusho ware na ore basali wali re aboshi.
1: Hey.
4: Mati se faro ki mo ya lor male mali kwa maichi ka tabala ore mwalu.
0: Nde biale se gaga bo rena ke sefe gona mowe.
4: Rena re latlhege ile ka gore botetse motho wa gore re bolaya bana. O bolaya motho abortion ge o ka lebelela gore ga o teng ke ka tai ba dira go abortion Mpumalanga. Yo fika le ntompo nka bakae ke diketekete
1: a wa re le ko ile
0: re tloga re le ko ile re khole buang ka manda ndandona re khole bua
4: re yo le wanda
1: nda ka manda ke se re go re mme se
4: je ka go tsena
0: tobela fe mo shate whatsapp le bo itabisho ertope mo tele tshobo go fa mo tele tshiba di meshi ya
4: nda
0: ndandona
4: Le mukwasa ndonye mukwasa wa vavenda.
0: Wa hani na.
4: Ndo vuwa mukwasa wa vavenda.
0: Nandi ko takaranga manda.
4: Ri rata hagu.
0: Ri alavo.
1: Kamo ti mafara wa bonese.
4: Wa mkhawe.
1: Nga.
4: Ah, ke no tiela la kariba gutisewa na madovi. Zidimba. Mikusule.
2: Ile go komale ne na tshobela FM.
0: Ai.
2: Maake.
0: Ya.
1: Di mukwasha.
2: Li kae mukwasha wa rina.
0: Re hone re humbela fangeno.
2: Ri ne re fwanga manga mukwasha wa parapara FM.
0: Tote.
2: Afandi ya masiach puteni ri nyari bongani mighty bravo.
1: Mubuzeni mukwasha uri achitheba ateologela mini ngauri tini zvino rika ngwezi wa bufana ri mutanganedzani mukwasha uyo
2: mukwasha ri mutanganedza ngori awane vana vo ambara masheto vana vo wana vha chiko dzitongisa nga kufa vo ambara masheto ndo vha mukwasha ra vha tanganedzana nga mashoya Baya di tiba neme neme mukwasha.
1: Baya di tiba na ntwa.
0: Ah, batoni goodies abone.
1: Roli mwanga, roli mwanga manda, roli mwanga manda. Musiri kwa tabi sana. Kaino mbeke ya mshimu.
2: Kaka ya nsaram kubati.
0: Ah, ee.
1: Uji tama yanga.
2: Ah, ee.
1: Ya gomola.
0: Tome na FM, mwishati mwati wali mwiti tabi show. Le para para FM. Diko pa nichi mo ya mchilechi. Kako mwacha nite. Eriko kupele, mpo, aru kupele wa chilechi barina. Ba chilechi kaba skali checha. Nomora WhatsApp. Haba skali checha nomora ya WhatsApp. Ya WhatsApp kala baka la hore ishitisha mela echa gotsena. Nomora yo wifile go ya WhatsApp. Ba chilechi ba Travel FM le pala pala FM. Ba skali checha. Ba checha fela ya 086-000-2452. Kaba boza mpo.
1: Kabari hindi tiba ni lombe zanaka manda. Nomora hila ni ya WhatsApp ina rakwamba yone. Basa ngwe ifune na ngore hila nomoro yi. Ayimu yaani. Nomora hila ni ndi otwa siya pezi mwana. Asio ufune hila. Hila nomora ina kore 072-897-8325 iPhone eriwi ndi nomboro ine batosia mraiza ndi ine randi ya WhatsApp ai jeni muyana ndi kotoboro 072-897-8325 iPhone eriwi ngauri as nomboro ine wene maka jananga yo muyana yo jana muyana ndi ya 086-000-2452 ya WhatsApp ai muyana
0: ndizo ndizo ndizo mpo
1: Mungana wanga.
0: Ndiyari mboni.
1: Kariyari mboni mkwasha. Kariyari
0: mboni mkwasha. Aba mfizo wabuti. Mpawe.
1: Mkwasha.
0: Ndiyari mboni na.
1: Mkwasha.
0: Mkwasha yari mboni.
1: Kariyari mboni. The kind of Pokemon. The kind of Pokemon. Tibi auto umbe na mkwasha. Ndiyari mboni na. Nendote enda. Nendote enda.
0: Yali mwuga. Sana. DRC.
1: Perfect.
0: Kind of Pokemon.

0: Ndinapoita zvino ndikuriwo ngamanda. Bose huri profemba roti ndiripo ndinetwa ndabana dema zvakare yabude ngamanda ngore ndivaimbi vanena badzingisa jango hele.
1: Kore nsana mati kumpo akitsiburikiti ye. Akore tewa tewa kamera FM kokona ripsi na kamukho. Kera le bompo we.
0: Nendi hone hapana mukwasha.
1: Eh baso angwa eh ho bavudza o nende mukwasha
0: te.
1: Ya.
0: Eh bene kosheka e rapacha la bari bene le muisha kai mo kwa sagara wa mo kwa sa uya kwa venda mo kwa sa uya venda kwa sekhari e rapacha
1: mpar fite kafa a wona le botata bya pelego botata bya maoto botata bya tobalano o tlhoka mahlatsi go ba malwetse a go fapafapana se tshwenyege professor mahlaela go gona go thusa professor mahlaela go tshegala mafelong a o alatela go ke polo kwa le kalabararo Bekkersfort kala bobedi izibijela kala botlano Johannesburg ka bokibela Hammanskraal kala marena go ka go tseba matšatši ao e leng gore bo professor ba etela lephala le ka ona le tsanene le kwa mohlanka o ka namile wa ba le tšhetša goba wa ba tsapela go 076 512 2257 nomore ke 076 512 2257 goba wa ba watsapela nomorong ya 063 393 2727 063 393 2727 Professor Mahlaela Kago itlisha bophelo
0: ngabati ba sore mbeka mushimo ya shora mbedzi wa ndinga nereko di amba riko tonga nga urane ndi zwauri heino mbeka mushimo ya mbedzi wa mafu atakadza okaya baku tambura na kana bona bana khaedwa pa vhutshiloni havho professor Mahlaela bari vhathu vhashu ndi hone kha vha ri ndi vhathuse professor Mahlaela ambo ni vhanga kona uri vha vhathuse kha malwadze o phambanaho ane ra khou amba one o phambanaho professor Mahlaela bari nṋe ndi kha ni thusa khaho zwi takadza nga maanḓa ndi zwa uri professor Mahlaela vha wanela Polokwane Zebediela Mankweng Johannesburg Hammanskraal Bekkersfort na pala kwa Mhlanga mafhungo a takadza okaya bone banga rumela WhatsApp kha nomboro hei uri vha kone u davhidzana zwavhuḓi na professor Mahlaela nomboro ikori 076 512 2257 ndi khou itavhela ra nomboro hei ya prof Mahlaela 076 512 2257 kana vha vha founela kha 063 393 2727 ndi khou itavhela ndikore ndi 063 393 2727 nga vhaḓivhe zwori prof Mahlaela vhari nṋe ndi makhalenele ḽa uri mupo ndi vhutshilo ndi madekwa
1: go tloga go kwagetse bompom ebile re ke botšhabotšheletše wa thobola FM le Palapala FM gore mo nakong yeo e sa fedišego pele o ya ebile nako ya gona se fitlhile motšheletše re ile go boledišana le yo mongwe wa bangwadi ba dibuka tša Sepedi mosadi o ke Mathapolane Janet Mpepele ke mongwadi wa dipuku tša go swana le bo badimo ba boletše le dibuka tša go swana le bo Samoselasri pa bjale re boledišana ka ga bohlokwa bja go boloka polelo bjale ka karolo ya go šireletša bokgwa bja rena ga go nnete ya go feta gore ge motho a bolela segaga bo ikgokagantšha le setso sa segagabo bjale motheletše taba tše di botlhokwa kudu re tshwanetše go bolela ka tsona re ikgokagantšhitše le bona ka mogala gona bjale bomma Mathapolane bo Janet Mathapolane Mpepele re a ba dumediša magorena madumeši ya gotlhe re a letama le go lamogela lenanong le la Afrika ya dinaledi le Debora Bembe re kopanetše kgašo
0: ndrandi madekwa
1: eupša la tseba le kwale gabotse a ke tsebe gore e ka be e le gore go diagalang yo nna we
0: ya ba tlano moseletše o tla
1: boyare mbaleleke gape mama re mbaleleke gape letleng go rena re tla kgona go boledišana bompho wa tseba taba e re tlo go boledišana go ka yona go botlhokwa mo lelemeng la Sepedi mo lelemeng la Tshivenda gona le bangwadi bao ba tswetsa go pele bohlokwa ba maleme a ka go ngwala dibuka ga se a se tshivenda fela le se ke fela ke le ka Xitsonga go bialo le ka isiNdebele go bialo le ka Sexhosa go bialo bialo le bialo bialo mphong go tloga go bonela botse gore bongwadi bongwadi ke selo se sengwe sa go boloka polelo
0: ndi sone ka manda arali re go tlo re bolonga sa the ruambo tshikaba tshivenda tshikaba tshipeli nga ba tshangana nga ngo raro ndingani risa jeri pasi kama pongo ya nwana ngauri bunwale ndi yone ndira ine ya siari chibulunga zwa the ruambo ngauri hapa chirele ba rose nwana azi tute zwisina zione zwamba zwa risa sino ringa ya pala ka ka rutendo rieka events hai riak
1: bongwadi ba gona gana bjale e re ke bone fa e ka ba ile gore le gona mma le gona fa o mogaleng bjale
2: Yo
1: nanga tsemai. Ah re, bya logona ina. Ah bua. Ke le kwa boka hone nyana. Nka re tsene ndi tabeng tsha rena fa. Re lebelele tabe ya bongwadi go ya le ka fao ile go re re nyaka go e bolela ka gona. Michael Mputi. Kgwedi ya le wedi ke kgwedi ya go keteka bogwa bja rena re le maAforika Borwa lena bjale ka mongwadi wa dipuku tša Sepedi ke eng seo le tlogago le kgantšha ka sona goba moAforika mo kgweding e ya bogwa
2: nna ke le mmoledi wa polelo e ke ikgantšha ka polelo yaka ke ikgantšha ka yona ge ke bolela ke a ikwa gore ke nna mmoledi wa yona ke dira bjale gore ke tle ke kgone go e boloka le e lota gore meloko e kgwetse e sa itekanetse e se e tlhapele
1: ya ke nyaka o le botsiša putšhio a ke tse bo re le ilemogile na ke ka lebaka lang polelo ya segaga borena ge batho ba dutse ba rutega ba tsena ka gare ga sekgowa ke moka ba itlwaetsa go bolela sekgowa le bana ba bona ba ba tlwaetsa sekgowa ke moka ba sa tsebe maleme a bona ke ka lebaka leng e feleletsang o ka re e ba lesa ditlhong goba ba itseela fatshe batho ba ba tsenwe ke eng ke ka lebaka lang
2: go se tsebe ke kotsi motho o boletse a re go se tsebe ke kotsi
1: ya
2: ge motho a ka ba le tsebo ya gore go tseba sega eno wa itheta ka sona wa phela sona
1: age
2: o feletse
1: oh ya pele
2: ke di ntse ke o tlaleletsa fela tsa o tsiba se go fela go itseba ke o felela
1: wa tsema a ke tsebo gore ke bona batho ba ba dia go bialo ba tswadi ba ba dira go bialo o hwetse ngwana sa tsebe Sepedi ngwana sa tsebe Tshivenda ka gae a sa tsebe Xitsonga ngwana a tseba Seesimane fela eupša bona ba tseba maleme a bo bona eupša ngwana ba mogodiša ka mokgwao ke mantšho a fa e leng gore mma gorena re ka ba botsa ona botšhegong bja lekgono goba mathapeng a lekgono a ba tsena pelong ba bona gore aba ka nnete re swanetse go fetoga
2: maAforika go direlwa go botse ipša ga o ešipelo bana ba ba rena ba re ba šikunetsang dipolelo tše e seng tša sega bo bona re tshwana le motho a kgoromeletsa motho ko lesusing la kgotlompo mo a tla reng a re phafara goba a phafo a ikhwetse a phophola fela a sa itsebe mo a tswang ebile a sa tsebe mo a yang
1: ke tloga ke le kwele nna ke nnete go fitlha kae gore motho ge a bolela polelo ya gabo o ikgokakantšha le bogwa le setso sa sega gabo
2: ge motho a bolela polelo ya leleme la gabo o tloa a ikgokantšha kudu le setso meragelo ya sega gabo ka moka ga yone re ka lebelela mekgweng ya go bolela gore go nna le dipolelo tse ka mo gare ga polelo ya gago di tlebe di o sokolola di o betla di o dira motho ka mo gare ga koša tša segagenong go tlabe go na le dika diema tse di tlebe di o bopa di o dira motho
1: age ke tloga ke le kwele a re no feleletsang batho ba ngwala dibuka ka Seesimane lena le ngwala dibuka ka Sepedi le khethile polelo ye go gore ga botse sepetho se o le setjere byang le tlotlheleditswe keng go bileng dikgopolong tsa lena gore nna ke tlo re ge ke be ya pene fa se ya be le gore ke ngwala ka sagagesho
2: ntate mmake ke le mongwadi ebile ka nako e ke bolela ke nkare ke apere dituku tse pedi ke le mophatlhalatsi wa dipuku tsa sepedi erile ke tseya sephetho se ka bare ke nnete go direla go ka sea bose ka baka la gore ge nka romeletsa mola ke na le tsebo ke tlabe ke
1: senyaka
2: o rialo ka tseba gore ka o šimiša polelo yaka ge ke bolela le batho ba bangwe ke a e boloka ka tseba gore ge ke e ngwala ke a e boloka mme lekgolo ka baka la gore re a bona gore lefatshe le ene ka maoto ebile go bolelwa ka diroboto tse tlele di bolela segabo rena ke tloa ke lebeletse ebile ke beile tsone fatshe gorena re lesa polelo ya rena ile o fidiwa bo robot iris re sa tlhokomele gorena segalo sa mantsu se bitswa ka tshwanelo ka baka la gore ga ntse re tsitse kwa lekgakala re kgotsa o ka re ntlo e a sa re bona roboto re sa batamele gorena ba e fepa polelo ya rena ya maleba ka moso re tlo šipana ka menwana
1: magorena ge re no ruma molaetsa o mogolo le ka o fa go letšatšing la lehono kgweding ye ya aforika kekeraum kgweding ye ya bogwa thobela fm le phalaphala fm ebile dikopane di iketeka lena le ka no reng ka mantšo a makopana go maaforika borwa go bavenda go bapedi go batho ba go bolela setsonga bjale le bjale le ka reng go bone
2: baboledi ba polelo tša rena tšeo ka reng di kgethologe re re ga re boeng ga re ikatlholeng ka noši re tshwane le baboledi ba polelo tše dingwe tše tharo tsebe ke ba lebeletseng baheberi ke batho ba reng polelo yana e leo timela ba ngatetsa ba tlhakantšha ditlhogo le kgono ya ngwalwa ya bolelo spanish le yona ya timela le kgono ga re kwe botlhoko ge re kwa gore go na le polelo ya rena mo aforika borwa ya mašalela a basarwa mo setseng batho ba o se fete le menwana ya lesome fela e le gore ba ba e bolelang ke batsofe na di lebile kae le rena re mo motlhaleng anao ge re ne ra jea bana ba rena ra bona e le maemo gore ba bolele seja tlhapi mora bopapi a re le ke sekgowa re bapile re latlhegile maselelo ga ke tshe ntate make a ka nkimelela gore ke re ka bokopana ke re tshobela fm ya rena re tloa re nyaka gore e bolele polelo ye re thusane mme ga ke tshe gore nako e gona nang ka re soretseng yena se nkileng ka sekgwatsa-kgwatsa tšatšine le re le kao meagong ya gašo re boledišana ka polelo ya maleba kerethobela fm yaka
1: aga mma gorena a re re ka lebaka la go tlhompha nako maake a tlatla a lememe tšatši le lengwe ka lenano le lengwe letle le re diela tabeo re dira dilo ka nako fa bjale re bona re tlhaeditše re be re ka dira bjale mma gorena ke kgopela o le lebogatlhe
2: ke segolo fela ke gore polelo ya letswele polelo ya rena ga re se tlhapelele ka yona re tlo phela
0: re le buang ka manda
1: ke tloga ke lebogile kudu go boledišana lena
0: di mose rena mongwala wa sepoko ndi bomachaplane Jeanette Pepele ndi mongwali wa sepoko dzinetsa bana madzina u fanela badimo ba boletši sa mosela wa siripa ndi dzinwe dza sepoko dze bangwala dzona zwiamba zwori na mose ri khou livhuwa nga maanḓa ri kha ḓaḓa dovha phora vana muwe muyene ane a ḓi ri vhudza zwori ndi ngani izwi zwa vhufa a tshi ri hezwi ndi zwone zwine zwa vha phanḓa hu si kale ri ḓo vha ri na Prof Mahaela la rifea zorena mori farana mini masimo wangu zori ndiane pa une bone banga bona thuso nga ba dzule bana bambiri le banga ngona khadzo nomboro dzine ra dzopa dzone dza Prof Mahaela pano ka pala pala fm na thobela fm hapa bana mpho na mukwasha
1: go fela bya lompho ne ndi ari mboni
0: ya ri ari mboni si bone ka ba betsumbo e ba ni tsumbo hoyu ndi chipika and the secret boys
1: mpho ri ke go sheng
0: mukwasha karelo imboni
1: Ori kie kose
0: Ukwasha Ngarelu imboni
1: Ivani Tumbo
0: Da
1: Tivika and the Secret Boy
0: Nijibika
1: Ya
0: Bafei Bafei

0: Tjabala FM ina le Palapala FM Lesotho Maseru Malay. Ke la go tlisetse go go sha yewe ra tla ra ipsina ka yona. Go Tjabala FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Le Palapala FM re kopane tse khaso re kgwedi ya bohwawe.
1: Disone, disone kamanda. Eh na mo feletse wa sho hone pa accent. Mwe, u hone apa. Re katetsa ba hone o skela palanka wa ra ya botsa re go di bua kamanda. Bothe bana re go thabisana bothe bana ba rumela mena tsa gore tirelo re ka ba rumela mena tsa bo rumela ne pala ka WhatsApp ba hone keba mo feletse ya re ba hone ba thetsi ba re
0: ke go na tabe o re santse re go putsa motheletsi a ska tla le bala re mo khopetse gore a khatetema go tlhokopela ditshane le nna le wena ile go raka ra itsweletsa ke mo kana mo khopela gore a tla rumela mela etseo bya le ke nako ya gore re go thieletsa mela etsa yo yo tsa ke be ke re mo tlhomong mo tsweletsi ke tshe papa tshopile ngwana e shum e tla re ka mara wa gafao ra thieletsa mela etsa
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Bompho a re fe botsweletse sebaka a re ko melaetsa yela re nyaka go go tswa go batheletse ba rena
1: re ko di bonga manda batheletse bo re kwama ba rena
3: loko bera bone fare Nabo make hapo ndi mukwasha washu ndi skori mufa hashwi kari fundedze vana mafungo au ambara zwiambaro zwa zwa siyarara ri vha gudise zwinga sife hapa kha zwika kha zwiliwa ri fano ḓivha u bika madelele mitoto na mihe tu na zithupi zwidzimba na zwidamba zwithu zwi nonga zwigume vha zwi ḓivhe vha funita mihwaba na madovhi na mazhuru na nzie vha funa zwi ḓivha hezwo ri ḓovha ro fara ndira yone vho ṱangana vhoravamba ni phithelo funa u bva pa hafha ha masakwa na makoronda
0: ndandula
4: thabela ntate Maki gore bogoba rena bo seke ba gwelela re tshwanetse ra ruta le bana bake gore rena re seele tsona badimo ntate Maki re tshwanetse re ba tlhalosetsa gore se se raya gore se se tsamaso se se tsamaso ntate Maki ke melita wa gara mokoloka mo lefiso mosha
5: ndi madekwana ni madekwana vo mpho wena mokwasha ngapo happiness mate botangana na pretty Ramadi hanenge ara tidim daveni wa stone nga ushambila ndi Victoria sa shanguve. Bo uri bo fa vha rene vhu songo ngalangalai. Nṋe ndi vhona zwo fanela badi uri vhana vha none vha gudisiwe nga vhufa vho rine nga mvelo ya vho rine hange zwikoloni hange ini. Ndi vhona ngare zwinga thusa nga uri vho inoni murapo muswa wa zwino he. A u divino ambara miṅwenda a u divino ambara mashedo nṋe ndi vhona ungari zwinga thusa badi ri ambare zwiambaro zwa vhorine vhavenda zwa miṅwenda na mashedo ri vha gudise hange tshikoloni vha gude u tshina tshigombela hange tshikoloni zwi dovha zwi vuwe ngauri na rine hange tshikoloni hange kale ra ri tshi tshina tshigombela hange ini ri tshi tshina na malenda hange zwikoloni zwano maḓuvha vhana vha zwino Awa aba cha china dzi TikTok na dzi WhatsApp ndo livhuwa vho votangana na Miss P ubva Western arati deal mudavini wa stone nwana
6: eh travela eh o yagana ore si juice sa vrase ska dumelela ri tsanju pela ri bonche bana ba se vele vhalo ri go dega sejo ke le bogane ga mutirini
7: Thobela, Mr. Maki. tentate ka moa bo go ba rena re se ka ba timelela re tshwanetse re rute bana ba rena ka mohai ba sa hola ke moelo re bo go ba rena bo ka swelele se ka ba tloela be ba nna ba ithuta dikgoko ba sa tsebe se ya bo bona ya leboa ke Peter Pulwane ka motheo re fa ramela ka mo re tshina ka mmino wa lena bana ke bina hore ke be ke just tito
1: really bo
8: nda janti baya nef na mkwasha re ka dondo mesela eh o mje dia fa lo va madachichi ha na bo sara madachichi ane pala eh na khala dzi avo nchenge dzinu bva ne fa madachichi o ni kharichelo msekwa nduru wa bo sara na bo mje dzi makuru ku kwanga mani na makuru ndi mena nwana zwino nda uya ndoni
0: ndashu
1: rekodi bo nga manda mena zera kone tangana se yaba minji nga manda zwino
0: ya
1: uri bo ri banji
0: ya ya ya
9: ya
0: ri tabe ri tlo ri bo lela gabotse go motheletse re ri a tseba le romeche le mengwe ba theletse ba phalapala fm le tobela fm u tla ri lebele tshina kom u tla ri le bogamela e tsaka moka yori ya mogetsego wa kwala ke bo bo
1: shiko fanga manda ko fanga manda gore hino mbeka mushimo ndi ketse yao ndi mbeka mushimo ketse yao ndi africa ya dina leri na debura habembe zeza rambetsiwa we rambetsa ndi professor makaila ndi bone beba rambetsa mbeka mushimo hei hezwi vachiko fara ko chimera nga urari ri chiko amba ri mashaka nga urari zwemba sorry yo rambetsiwa ndi dalumbuzisa mukwasha uzisene mukwasha
0: yete mini
1: kado mbuzisa mukwasha
0: pondie rimboni
1: kare rimboni
0: bai tiva rimbo
1: kare rimboni salambara
0: salambala
1: kujena pala nigeria
0: ai marwa deva bombo bativa rimbo
1: salambara
0: hova diva muzika
1: salambara
0: please boy featuring
1: yeah
0: final salambala
1: come on come on

0: Na musi na Master V rina khathu ana kho tambudzwa nga scroller lights.
1: Master V, tie deli ndi scroller usiku hothe.
2: Ah, nina scroller lights.
1: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine changa nthuso scroller dzi social dzote ndi sa fhelelwi nga data.
2: Tshiso ya nuni dei wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
1: Zwino ndi wanapi?
2: I wanala pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita nga u ralo.
2: Hu ḓo shuma mulayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
3: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha hu ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Kaba, Makonde, Khubvi, Aluvimbi, Amakuya. Phalaphala FM 88.2. Vari wana na ka app ya SABC Plus. Dikita.

0: Sia Vodacom, ine ya wapleni ya mwezi na mwezi, ine ya sabina zikontraka. Ahunotora zikorodo, ningona wikantara chipunga chingwe na chingwe.
1: Ha, no, no.
0: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya ufonela, kanetwe kingwe na ingwe. Zote nga 299 randa pezi nga mwezi.
1: Ndi iwana ngapi?
0: Iwana la pezi ka VodaPay app kana online. Takucheza ani, ni wasumbezoru no furashuzo matakeni.
1: Ndi tuitango ralo.
0: Udo shumamila yuti waho. Feather together, Vodacom.

0: Mbiraru wa minute nubwa kwa reopta ndi para para FM yeko para zeka show Yela vruga shpembe na musinga labu fumitahe Mwezo kufumezi nguwa giri mbili fumbili rati Ndiye nefala mgibiru wa manaka naka mgibiru wa zafta party mgibiru wa zafta tears Vana Muspi the DJ Livu wa mapungu ya ratangana toba Studio 5 Vaka given rachedan Dewa fundi livu wa na janti by nef Wanegeza umbega mshumu ya mdinga manda Mbega mshumo mshile soa pala pala FM ya TV Ndishikoli wanga mande sasa zino Nichone shpinge hechi chine Nena mwana lwa rukuto tipina nga mzika Suka shtira awara FM na bilinta shtoma Nichone mkibela wabawa wabahani Bato zumbro ri nazive genya na rione Pano droponi ya tia ndoru kodila vele sasa nona zila Kodila vele sasa nona zila Hey kurelele kwa one ya ziku one man Hai Shpinga nchi da oi Ano doba kureli sa zunga wotini anga, nende doto afoda video, urezo ndi chiambai, dimbo diposa na butanzi ya fala katu ya tarila para para efembra na numisi yote. Ngotiba tupa dobo nongara ndati kwa mbazone, risungo pirela na mbiru wapo magundoni, musu zoko loko medangora rirazi dozo runa bane maburubo no dikombo zaranga, shino shpinga, mshato wabona zwabu uti, bwane bane baka dibona kaba togo merenga madanga ore, ushtopo ningoraro india, zidibo runa bane batio fuka utoma mara, Batume babarele uri hapa petu Aba mtu wachi wana chitopona Bane babapanda anga kana bane babatini anga Anga uri chungwa chipinga wadibuzori Choto wa chipinga chauchoru ujene ngangomu Kutangana kakati kula nenga mandesa Ndobu nuri zote uri ziambe zitu Hanepo magundo nikari tukumerane Hanepo magundo nikari zumbule zori Asibone babote bane babandirani Undiwa na wango batumane Wakota musika huni wakototo shika hone Unalia liambe lori Ujaya chungo shpinga suka difipiru songa urenga Suna rusongo pereda na mbiru kari chimbele zwa budi hapo magondo ni oyo ngo pambana Kishiri sawa pala pala FM na niko tamadiba kabono ribo Tua hani na musi dubala bolo chimbra ngandira de wabagai Ushu kwa iti ya mini na musi nga undia jidiwa zorai Bazi 15 ya ikatitoba honi shikuwa mani Ene ibege mumbo dirugero Batuba manga nangana ya na kota zone zono skare Una wabili bane bakuru giri wapa Ndi basi 22 na basi 25 Bane rukwita noita kuwa lero kuruwa nese yoro Basi unwa nwa tikiti ya para para FM Royal Heritage Family Fest Uneziko yobu yanga mandes Ndi 24, 25 na 26 Hange nando ni Royal Gardens Hune mtichile suwa para para FM Na musi yezu bashi kubona yezu iba kupandu no Rani ndo takarango rani Nika antani ori ila misuingera Bariko diya ambariko chimbra chivwela Awa Ayo Tommy wa zote zo kwata Renero ya riding ya zena musi Auna na mtio wa hoso Zuna zabu dinga manda erudipinesa Erudipinesa nga manda Richiri basa ngotendo piriwa Nga digitali nga pangafa Diba shakare eine ya kuyo ite ya na nguwa hangi Para para FM Royal Heritage Family Fest Bwone bato shumsa nombora 086-000-2503 Kana bato shumsa X at Miss P underscore DJ Facebook Di para para FM renanui Misi yote Badiba musi mtu wa shiko chida Pashangu ni mtu wafo Tukupaza Aba mtu wa batu Dinga zo unalia mbeli lapano Afrika Spembe lori mtu ni mtu nga batu Mulo wabane paru kufobo na Koyu mtu Oyu mtu ugo sumbeza Asa kwamba na batu wa chifuma kazi ni zwabudi mtu wa chinani Ashiko sumbe zori ene ya unazuni ya doitiwa Eno neno muja Wanojia ujiro ula mfuma kazi Anga uji ende ya unazuni ya doitiwa kayezu Na wala mfuma kazi baba chiko mjia video Baba unorezi video zitu sani Musi mtu achipo furi Achafa utirelezia Achito isange kazuelizu wa mdavisa Ni baba baba atoma zino umu Todulu soru na umu tundinyi Baba unende mtu ane uoro zitu za uzo zula za uu Dipezi za zino Sisumeza jitotangana na kakati kuruwa nesanga manda ngantani ori Batubono gwirula wano wana zora ndinyi wangapi ukweti ya minu Ushuma gai wana mishumo ngapi ya bugai Zinezi mwishpinga ya mtu achiko chida hapa nuni Kama chile zobdi na batu mtichile suwa pala prefem Nendido nenda dobabu zelo na musuru mtu kachile na batu nga oruzi Ungabana kona zeyori batubanga zi chinye zo situ zawe Arabu chilo wa hawa hoyo muna otu la zobu tuzunga ditea Asya zula zwabu, tipezi ndizune zune zwa kwa trenda nga mande sana musi Bashto ee, hapa laka eksi Diyone mafungwane wa kutumu wabona shiko upa Pezi rido wana zuzube gishiko diya pandori Dupi ya bukando buni ya dojeru wa hone Pana kala Afrika shimaimi wa dozumbura uri bafuma kazi Hei, bazula bochua, rizula rochua Nga mtani ya nyime nene ya kuiti ya zwa zino Zuno musi mtu wa chivoto takuachia mburu Angajia mchula mtu wa mfuma kazi vazvipa na bone zviri mapungwa vasongo chatodzura zvabudina kuti fumbiri baro wa minute ndi vakaura kutahe zvine zvino skare ndine navo ndo varishika hamba ka 0860002503 kana vashimisa @xnbsp_dj haba laka WhatsApp ndione ka 0717890294 une hawa vado zvipa na bone uri hai chimwe na chimwe chotanganidziwa pano musi richita mudipina na bone swika xa ra aura ya fumi na vuviri hapo ndo vanekedza twa mubva ka Rude Kid Venda na Mickey Black vari nikonje na chikwamani zvino hetsi vhege mbili dzo fhiraho vado zvumbula uri Miss Pia vakuchimbila na zvikolo zvo ya kupambana nda ndi tshi khou tshimbila na Mickey Black ndo dovha hafhu nda tshimbila na Rude Kid Venda zvino ndi ḓo vha vhudza uri vhukoni vhuhone hafhaḽa fhethu nga maanḓa vana vhaṱuku vha to dzi ḓivhedzela nyimbo bva matomoni swika magumoni lwe na musara ri vhone vambo ri ndi rune wanga nne kuzi uri u a dzi ḓivhe dzi nyimbo vha a dzi ḓivhe dzi nyimbo zwino vhone kha vha vhaisa ngeruela vhe vha ḓiphinde vhana fhedzi ku ṅwalele hanefo ku pefomele hanefo hai vho ṋewa a ri tende vho ṋewa nga maanḓesesa vhukoni ha Mickey Black ndi vha hanthesa vhukoni ha Rude Kid Venda ndi hanthesa nga maanḓa ri tshi ri vhaise phanḓa no fara na khathihi no sika muzika wavhuḓi nga urali musi vha tshi khou isa phanḓa no bveledza luambo lwa Tshivenḓa khoyu bikili SA na JR player na ṅwa na ṅwa upfhi ṅwanyi ya a vha ri zwenezwi ndi tshi khou ḓi lavhelesa uri ndi ṅwanyi hafhanoni hai na vhone vha zwipfa zwori hawa zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓesa nga nḓila ine havha vhaswa vhano maḓuvha vha khou shumisa luambo ngaho tshi ḓa kha mafhungo a dzi nyimbo nṋe ndi pfha zwi tshi khou ntakadza nga maanḓesa uri ri na ri tsha lindela nyimbo dzi no bva Amerika uri ri pfhe ri tshi khou takala hanefha hayani vhaswa vhatshi vha khou ri sikela muzika ra dovha hafhu ra ima nga luambo lwa ḓamuni hau no pfhupfhi zwikhuwa zwi khou to itisa hani ndi bikili SA khathihi na JR layer na ṅwa khambani upfhi ṅwa khambani ndo to manga makhadzi a na vhavhethe khashezani vha ri mapara yango vha to zwipfa na vhona uri ndo vha vulela nga nyimbo dzavhuḓi nga maanḓesa dza fhano hayani nga nṱhani ya uri hapa hayani Venḓa nṋe ndi dzulela zwi amba misi yoṱhe ra wa vhukoni vhuhone kha ri to tika kha ri to sapota vha zwi ḓivhe vha vhathu uri rine ri hone uri ri ḓo vha sapota rine ri hone rine ri khou thetshelesa muzika yavho hai vha ḓo vhona vhone zwo dzula zwavhuḓi ni nga zwo vha tshi vhona na tshiṱitshi tsha Purple FM a ri vhi ra ita thidza na luthihi zwi tshi ḓa kha mafhungo a vhukoni vhune ya vha hone fhano hayani ri a kokodza ra sendedza tsini ra tamba fhano kha radio ya lushaka koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe hedzi nyimbo i vhone vha funa u thoma u dzi wana fhano u bva kha Purple FM zwino na vhaiwe ni songo vhuya na ita thidza na dzula fhasi na muzika wavhuḓi rumelani masia rg@sbc.co.za kana na shumisa music@parapara.fm.co.za asi hezwo fhedzi zwo tea nori ni rumele vho na maṅwe vho mafhungo nga inwi vho zwezwi ni tshi khou ḓibvisa vho muzika muswa ri rumeleni ri ḓivhe uri ni na muzika muswa ndi ufhio zwi khou tshimbila nga nḓilaḓe zwi to itiswa ngoralo uri ri kone u farana ri dovhe phurise ho muzika wa fhano hayani nthangi vhone kha vha mbudze muthithikisi wa Purple FM uri vha khou ḓiphinimba ngafhi na musi nga mugivhela wa mandakanaka nga urali vha ḓo shumisa 0860002503 vhasi yango ri hone na fhaḽa kha DSTV or BK8.1 kana www.purpleFM.co.za
1: na Miss P ka Parapara FM
0: ri khou tshimbila roṱhe u swika shora aura ya fumi na vhili hoyu noni u vhidzwa upfhi Nadia Vocal u tshimbila na Man Labs vha ri zwoṱhe rine ri sokou ḓilela zwoṱhe rine ri aḽa nṋe ndi khou ri kha vhone vha songo sokou ḽa tshiṅwe na tshiṅwe zwiṅwe vhathu me vha sedze uri zwi na mutakalo wavhuḓi naa

0: Na musi na Master V rina khathu ana kho tambudzwa nga scroller lights.
1: Master V, tie deli ndi scroller usiku hothe.
2: Ah, nina scroller lights.
1: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa scroller dzi social dzote ndi sa fhelelwi nga data.
2: Tshiso ya nuni dei wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
1: Zwino ndi wanapi?
2: I wanala pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita nga uralo.
2: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
3: Vicky Da na Miss P kha Parapara FM.

0: ri tanganedza hayani havo ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika
0: zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi vha mualuwo kana muswa vha kha zwililo kana madakaloni vha murema kana mutshena
1: vha mukhaladi
0: kana indian kana murangaphanḓa kha riṋe a hu na phambano ri a livhuwa SABC
2: Pembela upete mumwa ya futa ya kasho ya vote
3: Afrika Tshipembe na Miss P.

uza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ukuze uhlale phansi thule ngathi uyasi zonke indaba zama

0: Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wizora pindula buli divee. Kava ite kungetelo na rine. Kava kwame muhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ka email ka sales@paraparafm.co.za. Riabanera. Zito chimbira ka pindula abo. Binga email ka sales@paraparafm.co.za.
1: Gagaba, Makonde, Kuvi, Alubimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2 vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Vone bari vha tshitofa Miss PM muyani vha vha ngwe fhethu vha sa depan. Vha tshi khou zwipfa zwori ha zwino Miss Pilo Jen. Hai, a tshi pilone. Azungo ite zwila but vha to zwuru Miss P o jena vhone vha vha siwa pa kenoni mbeke mushumo vha gai vha ḓo wana la gai ndo na mwanakaza music na DJ mapholisa na sun kati fhedzi na 140 kati na Scots Mapuma but uya papa man uya papa muzi wana Scots Mapuma bveledza muzika ya vhuḓi nga maanḓa sa ri tshi khou lavhelesa matombo no tonga vho Gone Kanje na ne matombo no nga vho uya papa man a ri tenda uri uno ṅwai hai zwo mu tshimbilela nga maanḓa zwo o shuma zwavhuḓi nga maanḓa ri tshi khou amba zwo zwino ḽigati bepa ḽihulwanesa rine vha suwana haba vho mbo ḓi dzhia tsheo ya uri vha ye vha ḓadzi hangei FNB Stadium nango ri khou vhona na vhathu vhanzhi nga maanḓesa hu tshi khou ḓi rothola ngaurali zwino takadzisa nga muzika samusi ndo no ḓi amba uri ndi mulaza shango. Vhaṅwe vhathu vha ri zwenezwo vha tshi khou tou funa nga maanḓesa u tou ya u vhona ṱalela muthu ha vha ḓi sumbedza zwa uri mvula i khakhisa mafhaṱi fhedzi upfi a i khakhisi rine rine ra vha ri khou yo dzhaiva ara u khou dzhaiva matshavani ndo ḓivha ri khou ḓi tou ita haningei matopeni ri tshi khou dzhaiva ri khou ḓiphina nga nṱhani uri ra vha ri khou funa muzika kana ra vha ri khou funa onoyo muthu nga tshenetsho tshifhinga. Fhedzi mutshilisi wa Parapara FM matombo akha ḓivha hone manzhi nga maanḓesa ndi tshi ḓo dzhia ṱhingo dzavho zwenezwino vha tshi khou mbudza uri vha khou ḓiphina vhingafhi na musi nga mugivhela mugivhela wa dzi after party. Mugivhela was after tears kanzhi sara wa sa tou shumisa mugivhela nga nḓila yone ndi u tou papama wari wa vha u tshi khou vhona yo no tou vha swonda zwa vhukumakuma zwino kha vha ḓiphina mutshilisi wa Parapara FM na muzika u tshi kha ḓivha hone munzhi nga maanḓa une nṋe ndi a tena fufula uri vhone vha ḓo ḓiphina ngaho vha si hangwe nomboro ndi 086 000 2503 kana vha shumisa x @msp_dj Facebook ndi Parapara FM rinano imisa tena pala kha adresi ya email ndi hone kha mulaudzi prsabc.co.za vha songo pfa vha tshishavho vha tshipiḓa tsha ino mbeka ya mushumo nga yeneyo nḓila yene vhone vhatoma vha tshipiḓa ngayo nṋe ro zwi tendela kha WhatsApp ndi 0717890294 kapada para FM kapada se kashela fika spend
3: na musi na Master V rina khathu ana kho tambudzwa nga scroller lights.
4: Master V tie deli ndi scroller usiku hothe
5: nina scroller lights
4: ndi kho toda tshithu tshine changa nthuso scroller dzi social dzote ndi sa fhelelwi nga data
5: tshiso ya nuni dei wana kha Vodacom red hot deal 15 gigs prepaid data nga 99 randa fhedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube premium mahala
4: zwino ndi wanapi
5: i wanala fhedzi kha Vodapay app zwino ha takutshedzani ni vhasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni
4: ndi ḓo ita ngauralo
5: hu ḓo shuma milayo yo tiwaho feather together Vodacom.
1: Na Miss P. Kapara para FM.

0: Groovy, Alubimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2. Vari wana naka app ya SABC Plus.
1: Hune mangu matombo ane oshumiwa nga ndira ine musi ḽi tshi tou thoma u lila fhedzi ha ḽi ḓo dzula muhumbuloni wanga uri ḽo lilesa nga maanḓa, ro ḽi funesa nga maanḓa kana ro ḽi tambesa nga maanḓa. Maṅwe hone ndi ḽeneḽi ḽino vhidzwa upfhi Magumbanga Kadia, u tshimbila na Kaita na PK, to thoma nga Malane Aura Dragon, Mdue K, vhari Mabebuza, Mdue K TRP Remix, Mabebuza me Yums na Simi. But you try, you want a bit of Rangabo. Musina na wana mchile swa Parapara FM, Richiko Jena Karuta Rupi Sereno Megam Shum Hapa. Do you want a song of a dendo tahero? Kapa shum sa 086-000-2503, kana wa shum sa X. At Miss B underscore DJ Facebook, ndi Parapara FM Renanui. Miss you at the Barbu Zem Chile swa Parapara FM, Rubako di Pina Venga Pina Musi. Nga mu give it a sharp feeder. Exeter.
2: Miss me the DJ.
1: Janimpo.
2: Oh, na Miss Pina ko mangalo ri singa ti sane na ri jabada. Kana Miss Pia jabada ne ri singo singo bala vula.
1: Nende jabada ne ni sibwa ne ba ni ni ni ni ti rof. Ne ti rof.
2: Ai, dear business ri mu no ro va sindo mu do vera dile o o farana ila thamu. Ila kana ro fara do fara da star yo ro matutu.
1: Mhm.
2: To ka umula matutu. Mhm.
1: Ndiye amashi. Macha unora uri aunoria hangwe uri pata badi.
2: Eh, ah, eh na ora ora ora eso. No, apena kuma na minwe che wila, ora ora. Ni vini ti ni zofera.
1: Eh.
2: Ti vai dire che dona do ora ora.
1: Barra vere si sori na musi duelo ni faran.
2: Ah, na musi mispindo na duelo tinga manda. Ndi na vhaṅwe nga nṋe nga ngei tshifurana ndi amba makhumbi kana makhombreiti hai ri khou sa zwine vho vho avha vho hai hake handi khou mu handi
1: ndi vhani vhavhili na vhararu
2: mesio kare na ndi dzieshe ndi sa nipe chini ya ndu ne murangi ba tshifurani ha tshifura na hoivha hune vhapfhi vho Eric Tshabakale ke vha la fhala dzisa babuni na vho ravu ravu ke vha la vho ambara le gini ndi khou vhona na vho no pfi takala ne obrine tshipese de ben di fishere ga vho ndi vho dza nyine tshilema a zwi vha jafron tshangolo na Helene mukololo wa lusundi ndi tire ne spe a wana zwi ngwa na mukala
1: ndi go livhuwa nga maanḓa tshiri
2: kare sho sho tangana anje yo tangana vhanwe
1: ana no no renga tikiti na
2: i ha ndo ndo vhana zwe tikiti ni tikiti
1: ndo kodi vhanga manda sir
2: zwavho de mesti
1: ei tera ye bude ta minute tim tipets di va ka wa rifle roti vha zwi ḓivha uri muzika ndi ene pala ho ne ne nda fhadu to takala vhukuma pembe nga muzika pambe na nne vhone haya ga haya haya a muzika o ne vha budzene. I want the Pumagatara one.

0: na Miss P ka Parapara FM.
1: Uncle Waffles na shpinga ishwere ja fumera tiwa meneja nduba ka uraya fumi na utihi haya tia fano ni mchile so Parapara FM kwa shima na two bunnies lewizo fi uya Myro chimela buhle na Mr. Soul na DJ Maphorisa bari Bambe anazo go dimbela kana vho go fimini hanefo atenda vha zwipfa vhone nga melody wa hone uri ndi khou yela gai Kadia chimbala na Keita na PK MZ bari Magumba ka para para fimi ko prese ka show la vuka shpembe ni musi ri hanefa rono ndo jena on show te chibira ni jena mbege mshumo ita nne na vhone ri hafa mbana zwino zwino skane nga uro jena kana ruta lupisela mbege mshumo yashu ya dikita bana must be the DJ kana mbe ka 086 000 2503 ndi ane ala vhone vha to mbudza uri mugibira wavho ku vha fara hani ri nombudzo zwori vha khou topa vhangana po musi vha tshi vha buka kha tafula ngauti zwino zwa zwino tafula dzo no luga vha mbudzo uri vhone vha khou dzula na nyi tafulani yavho. Nomboro ndi 086 000 2503 kana vha shumisa xmsp_dj. Ari ndo lavhelesa nga ngeno khamele dza ine vhanzhi vho no ḓi thoma u rumela vha tshi ri msp ri fhano nṋe ari kho nunga ṱahela inoni mbekamishumo ya maanḓa manzhi nga urali khoyo mulaedza une wa khou bva kha ndi lugisani makwete ari ri na ino misi yoto bva ha mumelula ari u ṱanganedza na u tika vhana vhashu ndi zwa ndeme nga maanḓa vha kho tikiwa ngo piwa yo renga thikhithi yo ya Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest une mutshiliso wa Phalaphala FM zwi ḓo vha zwi khou vhuya nga maanḓa lakila ngwane Rhoda MSP bva tshifula nani fhasi ya bada makia Eric Ligaba dobva sekane green hani ndi ya makaha Houston ari MSP we ndi khou ramba vhatevhelaho ndi vho Grothman vho Dan Ligaba vho Freddy Ligaba ndi vho Freddy Malima afeni ndi dovha hafhu nda vha na vho Jomo Rambau na vho Albert Lisiva Litore na Gibson Manda Ligaba afi a huno sala hashtag sisonke for sure muhumbelezo khoyu ni khou bva kha shumani tshivhasi ari ndi bva Oliven afi kha vho tshimone mone ri roṱhe hafhanoni msp kha mbekamishumo ya dikita 086 000 2503 Phalaphala xa ai ndi kopira nomboro ndi 086 000 2503 vhambudzi vha khou ḓiphina vhengafhi na musi nga mugivhela vhambudzi uri vhone vha khou ḓiphina vhengafhi mutitshelesi wa Phalaphala FM zwi a takadza nga maanḓa musi dzi tafula dzavho dzi tshi ḓo bukiwa dzoṱhe dza fhela ngauri vha zwi ḓivha uri ndi nga nḓila ine luambo lwone lwa tshimbila ngaho matafula ri a zwi ḓivha zwori hai ndi ya maguzu. Matafula ndi ya magudzu mara hapa kino ni mbeka ya mushumo matafula ndi ya muthu muṅwe na muṅwe vhone na vhone vha kona u tou rai tafula yanga kei musi ndi tshi tou vhuya fhedzi ndovha ndi khou ṱanganedza ṱhingo dzavho ri tshi khou vha vhea tafulani ri tshi khou vha vhea tafulani vhasi hangwe mbudza kuambarele hanefo vhasi hangwe mbudza kuambarele hanefo kwa tafulani yavho vhasi hangwe u dovha hafhu vha amba uri ndi vhafhio vhathu vhane vhone vha vha navho hafho tafulani yavho kha 086 000 2503 kana vha shumisa x @msp_ DJ apa la ka Facebook ri hone Leone se tarla stichi ndi para para FM nanwi misio ta mishi so para para FM ne mona kashme ri pranga pa musi ri shtobu ya fetsi ana nge ngwe ndira ndi kutuma ngendo ka stingo kutuma ka stingo zwithu zwa kona u chimbira zwabudi fhedzi vha songo vha zwa hango zwori vhone vha fundi vha pakhe no mbeka mishumo
0: na musika power flex plan na master V rena ere ana asa to ḓi vhofha nga zwa vhutshilo
2: ish master V ndi kho to ta chumelo ne ya don't tendelo chinja plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa
3: ni ṱoḓa power flex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya savhe na dzi kontraka a huna u tola zwikolodo ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
2: ha no no
3: i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya founela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi
2: ndi i wana ngafhi
3: i wanala fhedzi kha Vodapay app kana online takutshedzani ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
2: ndi ḓo ita ngo ralo
3: u ḓo shuma milayo tiwaho further together.

0: www.capetown.com.
1: Kha shipinga shikondao musi vho xelelwa thikhedzo inga vhapumudzo khulwanesa kha vhone avango tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe ri a vha fulufhedzisa Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24 vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni Ha Clientele avha khou renga fhedzi ndindakhombo vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo musi tshifhinga tshi tshi swika vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
2: Fumbirin tiyo amenaje nivaka ora fumila uti kariyambe ka 086-000-205-03 Vaneva bagundo ni kama sirele zenga mada Dias duro na ungo nevar mespiwe hai Neto barendo ni rura funga mada sar katito ba Ekure nga mada unerakuya wane Fezi nko shimbira na inyua nefa Uri sungu mera diwana Rishato wana shabu dia pandirani Shabire Exe
3: Hello
2: Barmin
3: Nani siapa ni lagi beju box tu beju di dimesti?
2: Ah, elak ya orang ni tu biasa.
3: Eh, ni lagi beju apa ni kau kuasa mana ni?
2: Ni kau di buang amanda.
3: Ah, mana? Enggak sah ni mana tu tu kita na mian wan, mian matin siapa tu beju di.
2: Neres pun ani masih muda waktu waktu sura petu tinggal malam tanu nani kibera.
3: Ah, lagi beju aku between them and then lu kuasa ni enggak sah ni.
2: Mana ni tak berani aku?
3: Ah, ndi na mia vana fanoni matrisi ya ntangi ya vumakuru hao.
2: Ah, ndi kutu wangamanda kama madekwa na vudetari.
3: Wao, laki bejono mufara zobu divesti.
2: Ndi kutu wangamanda. 086-000-2503 mbuzuri wani wako dipinda wanga vina musi dina musi nga mkivina mshini suwa parapara fema ngoshete suwa nga shpinga chinji chinji riberi ya jena nge parapara fema royal heritage family first ine ya hui nunuwa uwa yuri tuwe kwete rabana batu kungara unaswabu siku diale palanga warebu maronga machiruni mshumu dhubashu kutra kucheza lichisara lichikomera kana tombo dhuba lichisara lichututa tombo hai Erdo na barabara kopeza chote. Abanga sikurira muzika badasi ya rotsima. Shapire.
4: Ni
2: shapo nga manda liko mana nyi?
4: Ni tizi na tambo wa bakire ngeni musiki.
2: Kando na berso dubala na musilo mafaran.
4: Ah, nombara za kudisa ndo tshipani ya yani. Ah, namuka una na une vho iwa hone li.
2: Ara na berso bana nyi apo tafrani apo.
4: Nifti
2: bana nyita fulani yavo
4: ndina vhaida metha vanani hafha ndina vhana ndavana tshidzi dzinya metamba ndavana la giboi metambo vhangele tshikini ndi mukomano yo ndavana malume vho hoska mavona ndu vha tshikini dza mita mapira ndavana mukomana wanga u bva tshikhu ndi Solomon metamba Ndava na mudolo ndi Solomon Machona wa Bitori vanga vofelela misti
2: Ndiko ndivhonga manje sevano renga tikitina
4: tikiti hone misti
2: ndiko ndivhonga manje sa atoma madekwa na vhuḓi tsere
4: ndivhuwe sa misti zwana vhuḓi misti
2: tsara Fumbiri tano minute ndibva kha Orion FM na vhuthini para para FM yako presa kha Shela Africa Shipembe same deep au shimbela na sticks na Nico na Balwa M vari goboza

0: Ndi na makhadzi wa rambuda tshiwanga matembele. Vho ngaledzani rambuda ne tshirembe. Kha ri tangane nga sonda haino. Kha mbekanyamushumo ya Rodigeda na Miss P.
1: Ezo, ndi zwa sonda ino.

0: Aleluya. Ndi matsheloni a vhuḓi dzinani ḽa Yeso Kristo wa Nazareta. Na nga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou ṱangana na vhafunzi vho Emmanuel Thidiela vha kereke ya United African Apostolic Church i renga fhasi ya vho Tshife vho Thidiela. Hone ha i kereke i wanala ngei Vhufuli ha khosi vho Ṱaulela Mphigalale. Kha vhege ino ri ḓo vha roṱhe kha thabelo dza nga matsheloni. Ṋamusi ndi Swondaha ḽa Vhufumbili, Khubvumedzi ṅwaha ndi 2023, ri kha onoyu ṅwedzi wa vhufa hoyu. Honeha ndi tshi khou ḓo ri kha ri ye ri lavhelese hafha ro ḓisendeka kha vhaholefhali. Ri tshi ri vhaholefhali ndi vha ndeme sa riṋe ri tshi vhathu vha ndeme, na vhone vho vha na vhundeme hafha kha shango ḽashu. U ita tshivhi ndi u sa ita. Kha ri ye ri vhale mafhungo hafha buguni ya Yakobo ndi ya vhuṋa, Ferese ndi ya vhufumi na vhuṱanu na vhuvhili. I vhala ya nga urali dzinani ḽa Yesu. Zwino ane a ḓivha tshine a nga tonda ngatsho, a litsha u tshi ita, aralo o ita tshivhi. Haleluya. U ita tshivhi ndi u sa ita. Hafha he ra vhala hone hupfi arali iwe u tshi ḓivha u na tshine wa kona u tonda ngatsho, u kona u tonda ngatsho muṅwe muthu, iwe wa litsha u mutonda, wa ri ndi tshanga, wo no ita tshivhi. Khonani dzanga, ri na nḓila nnzhi dzine ra nga ḓi wana ri tshi khou tshila ri tshi khou ita ngatsho tshivhi. Zwenezwi ḽa vhone vha na tshithu tshine vha nga tonda ngatsho, muṅwe muthu ano khou baleliwa, vhone vha tshi balelwa u mutonda ngauri u na vhushaedzi vhukene, vha vha vho ita tshivhi. Kha ri humbulelane hezwi ri tshi khou tshila, hezwi vha na tshenevha tshe vha fara. Zwine vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwe vhone mudzimu wa vha tonda ngazwo, zwe vhone vha tondelwa zwone. Hezwiḽa zwithu a vho ngo tondelwa uri zwi shumele vhone fhedzi, zwe vha tondiwa ngazwo zwi kho itela uri vhone vha kone vho tonda vho na vhaṅwe. Kha ri sedze tshine muṅwe a kho ṱhoga, ri muthuse, ri mutike, ri mufarise. Zwenezwi vha tshi khou sedza hafho hune vhone vha dzula hone, hu na vhaṅwe vha vhaholefhali vhane vha khou vha vhona, vha ya zwi vhona zwori havhaḽa vhathu vha khou ṱoḓa u tondiwa vho nga zwigede zwine vhone vha nazwo. Tsho fanelaho vhone ndi uri vhone kha vha vha tonde. Khonani dzanga, a huna muthu a si na mushumo. Ono ḽa muholefhali, ono ḽo no khou kundeliwa a henefho hune a vha hone, u na mushumo. Murena u na mushumo naye. Kha vhe vha sedze tsimuni yavho hafho, ndi nga vha ndi khou amba na vhone hafho muṱani wavho hafho, hafho tshitentsini tshavho, hafho hune vhone vha dzula hone, vha na muri. Khou ḽa wa mupapa we muhuluhulu, khou ḽa wo lapfa u tshi yange nṱha, u na mapapa awe, wano mapapa we manzhi. Haaḽa mapapa we a nga ngomu muḓini wavho, a tshitentsini tshavho, a tsimuni yavho, ndi muri wavho we vha ṱavha. Mara haaḽa mapapa we a si a uri a ḽiwe oṱhe nga vhone, hu na maṅwe mapapa we a re yange nṱha nṱha, khe haaḽa o tsuka o nakelela. Naho vha nga dzhia thanda vha ri vha ya tshova ḽi ḓo phamuwa, vha ri vha ḽiwisela fhasi ḽi ḓo kwashekana, ndi ngauri a si ḽavho naho ḽi dzharaṱani yavho, a si ḽavho naho ḽo ṱavhiwa nga vhone. Holiya papa we murena vho ḽi itela vhori ḽi vhe zwiḽiwa zwa zwinoni zwino khou wanala muṱani wavho, ho tondiwa vhone nga mupapa we. Mara a si yoṱhe mapapa we ano khou tea u ḽiwa nga vhone. Ndi khou ṱoḓa uri mini? Ndi khou ṱoḓa u sumbedzisa zwa uri kha zwe vhone mudzimu wa vha tonda ngazwo, a si zwoṱhe zwino zwa khou tea u shumisiwa nga vhone. Vha khou tea u zwi ṋea vho vhaṅwe vha vha vhone vho no zwi shumisa, kana zwa vha zwone zwino vha bveledzisa, kana zwa vha zwone zwine vha tshila ngazwo, zwo bva kha vhone. Haleluya. U sa thusa muṅwe ri na zwa u muthusa ngazwo ndi tshivhi. Zwenezwo khonani dzanga, kha ri ṱutshele kule hoṱhe na u ita tshivhi. Tshivhi ndi mini? Ndi u sa ita. Hezwi una tsho u tonda ngatsho wa si tonde, hezwi una no khou baleliwa vhone vha mulitsha, vho ṋewa zwine vha vha nazwo uri vha tonde vhaṅwe. Hezwi zwine vha khou ṋewa zwone, hezwi zwe mudzimu wa vhafha zwone, a vho ngo ṋewa uri zwi tshilele vhone fhedzi kana zwi takadze vhone fhedzi, o vha ṋetshela uri vha kone u itela vho na vhaṅwe. Khonani dzanga, kha ri thanyele u sa ita tshivhi. Hu na tshivhi tsha u sa tonda, hu na tshivhi tshine ra khou tshi ita vhusiku na masiari tsha u sa tonda. Kha ri rabele nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yesu khotsi vha ṱaḓulu ṱaḓulu, ndi a livhuwa matsheloni haya nzumbulo eyo ri ḓelaho uri murena vhone vha vhe na riṋe nga dzina ḽa Yesu. Amen.
1: Para FM, para FM. Eba tamela tuba la bua.